0: Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Huwebes dira sa imo abyan. Agosto 13, 2026. Welcome gid diri sa aton nga programa Oras na Pilipinas sa GSIS2DXKI. Upo dang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatier. Pag-aupdan ka hasta alas 9. Nakapamahaw na ba? May lang nga pagpamahaw sa mga kasabay naton. Subo nga aga, ginahimo kita background. Hello kay Brother Jacob dira sa Thailand. Baya Facebook naman siya gapamati dere. Sinong naka laaw sa kalangitan kagina sang kaagahon? Nakitaan nyo ba nag-align ang mga planeta? Nakasaksi ba ka mo sang meteor shower? Yan, basi may nakapost na da, no? Sa ilang FB. Samtang sa iban nga parte sang kalibutan, ginaabangan naman ang solar eclipse today. Like dito sa Russia, and mga kaiping nga mga kapungsuran. Tamyawan ko man ang aton mga tuners earlier na connect diri sa aton nga FB pagina sa TSK naglantaw da si Sis Nancy. Hello sa Barrientos para family. Shout out man da kay Nene. Yan, De La Cruz family. Dira kay paring Joel kag sa akon inaanak nga si Kuya Jomi. Hello man kay Joanne sa Sinaon family sa Surala. Kay Buko Martyr. Kay Martyr ba ni? Buko Martyr. Yan ang FB name niya. Kay Sis Jorilyn sa Bayang Pacheco family. Kay Sis Lenny. Kag Sis Bevelin sa Babas, Fonticha, Hilahos families. Naka-answer na ba kamo sang aton nga survey? Palihog lang, no? Nga take time. It won't take 1 minute actually nga mag-answer sang aton nga survey form. Pakiklik lang ang link. I-post naton diri sa UNP naton nga FB Live. Dira, butang da ni Miga Jen. I-click nyo lang na, then answer. Tatlo lang kapamangkot. Lihog lang na. And dako ginangabulig sa amon sa mga pagplastar sang programa. Hello man kay Engineer Ham Juliano. I-answer ang aton survey, Engineer Ham. Shout out da sa mga friends ta sa Tantangan. Ate Merlin, hello sa Hubero Villamor family. And lihog ko answer man sa aton survey, Ate Merlin. Tanan nga FEBC station actually may ara pa survey kag kada station na ang ginapangayo nga feedback. Thank you sa 46 nga nag-answer. Ayan, gina-campaign natin. Hasta buwas lang na siya. No, hasta buwas na lang ang aton nga survey. Kabay makahingagaw ka muka. Padalas ang inyong sabat. Okay ba? Thank you kayo sa inyong pag-boylog. Kagpag-suporta. Hello kay Jomar sa Estoque Family dara sa Surigao. Oo, kung sa Facebook ka man gapamati, pwede ka gyapon ka answer dira sa aton nga survey. Ano nga time ka usually gapamati? Then, ano adlaw? Feel free lang na mag-answer sa aton survey. Hindi na siya budlay ansiran na. Gapamati ka diri. Karon sa aton nga talakayan portion, may bago naman kita nga topic ko, no, may kaangtanan sa aton nga merkado publiko diri sa syudad sang Coronadal. May bago itong market supervisor, sako-sako nagid siya dira. Later, makaupod natin si Kap Hokinyo. Dating kapitan sang Barangay Concepcion. So, hapdan niya taka later sa aton talakayan towards sa second part sang aton nga programa. Before that, ari anay ang aton nga pabalon.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

0: Para sa aton pabalon, basahon ta ang Proverbs 14:30. It's healthy to be content, but envy can eat you up. Hulubaton 14:30. Ang malinaw nga panghunahuna makapaayo sa lawas, pero ang kahisa pareho sa sakit nga nagautot sa mga tul-an. Abiyan, agod makakinabuhi kita sining ginhambal sang pulong sa Ginoo nga abundant life nga naga-overflow with God's goodness. Ang unang nga butang you need to do is start being grateful and stop complaining. Pagbugtaw pag mobalagi ng aga, nagpasalamat ka na sa Ginoo. O kun aga pa nagugtas ka dun. Nagreklamo dun. Tandaan natin, first thing you need to do is start being grateful and stop complaining. Ang second thing is you need to do, or the second thing you need to do is start being content and stop comparing. Makontento ka kag hindi pag-ikumparar ang kaugalingon mo sa iban. Tandaan mo, God made you to be you. Wala ka gintugas ang Ginoo to be anybody else. Kung ginakumparar abi naton aton kaugalingon sa iban, tendency maging envious kita and mag-develop into resentment, no? Magiging resentful. May iba naman nga kopya naman nila tong iban, no? Kumpara nila ila sarili sa iban, then kung ginaidolo nila tong tao nga to, they start to copy them. Pero tandaan naton, God has never made a clone. Si Lord ya original gina ang iyang pagtuga sa aton. Hara natasubong sa panahon sang mga robots, no? Cloning, ay dahil sa technology. Amo lang nang kaya himuon sang tawo. But God makes originals. Bisan identical twin, di ba? May kalainan gid na sila in thousands of ways. Di gid na sila parareha. Pareho guro tsura nila somehow, pero may differences gid na sila. If you won't be you, then who will be? Ang pagkumparar sa aton kaugalingon sa iban would get us into trouble. Kumparar mo ang looks mo, no? Kung mo mas guwapa gid saya. Kung nga ang hindi man ko priya siya, no? Kung estudyante ka, ang kataas gid sang grado niya man, no? Naka-bright kina siya man. Nga ako hindi. Daw na, no? Or sa mag-asawa, nga hindi ka parehas to kay pare amuni. Compare mo sa iban, no? Sa career naman nga, muning career ko man, no? Daw sila ya, daw nag-angat na gid sila. Ako nabilin na. Or kung may mga kabataan ka, kisang, wala mo ginasunod to si Kwan, no? Nga ka-behave na sa iya. Ka-obedient, no? Gina-compare mong bata mo sa iban. Nag-cause ina sang problema. Ari ang duha. One, you get full of discouragement. No, magsulod na ang discouragement because you can always find someone who's doing a better job than you. May makita ka ginang mas labaw. Someone who is better looking. Someone who makes more money. Or mas talentado. And ikaduha, you get full of pride. Munang isa pa ka tendency dira. Because you can always find someone who's not doing as good a job as you. No, nang mas labaw ka sa ila. No, kung ma-compare ka atin, mas mayad man ko na sa iya. Muna, no? So, ang tendency mo is magsulod man ang pride. Kaya ang Bible nag-remind sa aton, Ecclesiastes 4:6, it is better to be content with what little you have. Otherwise, you will always be struggling for more, and that is like chasing the wind. Tingala ka, no? Ka manggarano naman na sila na ang sige pagyapon ka ganar sang damo nga kwarta sa pamaagi kis ang hindi doon amo, no? Hindi na ba sila nakontento nga damo naman sila balay, damo sila salakyan, mayo man pangabuhi, no? Hindi gid makontento, no? Kay ara ang struggle for more. And struggling for more is like chasing the wind. Hindi mo gyapon maabtan. Tungod subong ara nakita sa era sang social media, mas dali mag-compare sa kaugalingon sa iban. Kay kitaan mo dayon kung anong gakatabo sa anda. Kitaan mong post kada adlaw nga daw gasinggit nga, look at me, no? Look what I can do. Look what I've got. Sikun sa pakon mo na, it can draw you into a state of envy and discontentment. Tung classmate ko ho, ano nang naabot niya, ako ya, ano pa lang, no, daw amo na, no. It can even cause you to try to impress others. No, ano man ang ma-post ko man. Ano, kung anong mga accomplishment mo man. But the thing is, you don't have to impress anyone. Ang susi sa pagkinabuhi sa kabuhi nga overflowing with joy is to live what God has made you to be, content with who God made you to be. Kung kapoy ka na of feeling overwhelmed, remember ang Proverbs 14:30. It's healthy to be content, but envy can eat you up. Amoning paagi para mangin spiritually and emotionally healthy. So ang susi dira contentment. That comes when you enjoy what you have rather than waiting for something else to make you happy. Pangita ang imo kalipay dira sa aton Ginoong Hesus. Ay siya lang sapat na, no? Kung ara siya si imo, wala ka na sang pangitaon pa. So stop comparing yourself to other people and start being content with what God has given you. Then watch your joy overflow. Aman ang aton nga pabalon, nag-remind sa aton nga, kung satisfied ka dara kay Lord, mangin kontento ka gid. Pero kung wala mo ginapakita ang satisfaction mo dara sa Ginoo, dara makapaminsar ka sang something lacking, no? So find your contentment dira lang gid sa Ginoo, because sa tuod-tuod lang siya lang gid ang makasatisfy. Tama sa mga tao, ara naman tanan sa ila, pero kulang gyapon. Tungod ang tuod, si Lord gid ang makasatisfy sa imo.
1: Oras na, oras na. Pilit

a las 8, 18. Hello sa kay John D. Naka-answer na sa survey form, John D. Ay, nag-reply din si Ate Merlin. Good morning, Ma'am Joy. Sorry, gid. Di ko ka... Ay, di abi ka open ka link kay... Wala ko load. Ay, oo, kinanglan may data kasi na para kasulod ka dito sa link. Nag-data lang ko. Ay, hindi kaya sang data. Ah, depende guro, no? Kung ano ka... Kapusog. Papamati lang gid ko. Pirmi sa radyo. Gusto ko tani mag-answer pero wala ko load. Pwede kaya na miga dyan nga i-send ang questions sa ila then kita ang mag-answer for them. Pwede kaya? Muna? Sige. Try namon na Ate Merlin. Sendan ka namon questions. Ngayon na. On your behalf. Kaya may ara kami di connection. Pwede kaya mo na. Hello kay Ate Mina sa De La Cruz Clemente family. Mayad-ayad nga pagpamati. Sali ka rin sa survey natin, Ate Mina. May form dara nga gin-post namon sa chat box. Paki-click ang link Ate Mina baka may load ikaw. Paki-answer po ang ating survey until tomorrow lang na siya. Kasi makapa-load ka maman buwas Ate Merlin ng medyo bakod-bakod. Ayan, sige, thank you ha sa pag-reply. Umanto si Pastor Jade, nagkitanay kami tong kasal ni Pastor Van tong Monday. Tapos sabi, ay nabaton ko tong ano, pa-survey, no. Kumbali, ay nabasa guro niya at Pastor Jay na maya, wala pa ko load. Siguro naka ano na naka answer na sa survey si Pastor Jade. Ginsend ko sa imo ang link Pastor Jade da tong form. Ayan, pwede i-send namon sa inyo para maka-connect ka mo kung budlayan ka mo mangita sa tong link sa survey form. Message nyo lang kami. Alas 8:21, mga public service announcement ana yaton tagaan Ligua. Dire kita sa aton action line. Ang naman sa aton ni Mika Jen.

0: Action Line.
1: Abyan kabahin sa pagpalambok ug pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company ang 1062 DXKI FEBC Radio nagahingyo sa inyo nga magsabat sa aton audience listening survey. Ang imo nga sabat dako gid ina nga bulig para mas ma-improve pagid ang aton mga programa. I-share ang imo experience sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa aton survey form nga nakapin dira sa aton FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.
0: Action Line.
1: Ang Office of the Civil Defense Region 12 may ara sang Real Resilience Video Contest. Inisya 60-second or 1-minute Facebook reel to inspire others to become disaster ready. Sino ang pwede maka-join? Open inisya sa tanan yung mga residente sang Soxergen Region nga may edad 12 to 18 years old. Ang submission period August 1 to 14, 2026 until 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo magbisita sa Civil Defense Region 12-Soxergen FB page.
0: Action Line.
1: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa August 14 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Kimato, Tibali. Maapektuhan man ang Porok 5, Talisay, going Barangay Luhib, sang Barangay Lampugon, kag Barangay Tasiman, sang Lake Cebu. Sa August 15 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Rizal, Poblacion, sang Banga. Amuman ang Bapa Mabuhay kag Porok Everlasting 2 sang Barangay San Isidro, Santo Niño. Sa August 17 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Lower and Upper Makulan, Lake Cebu kag Barangay BS Aquino, Norala. Sa August 18 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Kibid, Norala. Sa August 19 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Sitio Montano and Somil, Barangay Nasi, Sorala. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan implementation.
0: Action Line.
1: Ang IBP Soxgen Chapter kaupod ang LGU2P may ara sang legal aid caravan para sa mga indigent o may ara sang minimum income sa tupi. Maka-avail sila sang libre nga serbisyo kaparehas sang free legal consultation, libre nga konsultasyon sa abogado, free drafting of simple legal documents, free notarization of simple affidavits. Sa August 15, dira sa Municipal Covered Court, Tupi South, Cotabato.
0: Action Line.
1: Ang FEBC Philippines nagaimbita sa isa ka Life Connect Wellness Edition hashtag Break the Cycle, a mental wellness forum on bullying and depression. Ang speaker si Dr. Joyce Go. Sa August 15, from 8 a.m. to 12 noon, dira sa Philippine Bible Society Tower Hotel and Events Place, United Nations Avenue, Ermita. For more information, please contact 0947-333-5605 or sa 0927-778-6909. Para magpa-register, iscan lang ang QR code nga ara sa FEBC Philippines FB page.
0: Action Line.
1: Ang Child Evangelism Fellowship South Cotabato 2 nag-aawhag sa tanan niya mga Sunday school teachers, children's worker, kag tanan niya may kasing-kasing nga mag-reach out sa mga kabataan nga mag-join sa isa ka Sunday school teachers training with the theme Discipling the Alpha Generation. Sa August 22 from 8 a.m. to 2 p.m. dira sa Berrien Harvest Church, Amoraw Street, Coronadal City. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo i-contact ang number 0992032 0917-597-7459 or sa ilang FB page, CF Coronadal 2.
0: Action! Line!
1: Ang City Enro sang Coronadal may ara sang second batch sang basura barter program sa August 26 to 28 from 8 a.m. to 5 p.m. dira sa Old City Hall compound. Dala ang inyong mga limpyo kag properly sorted nga recyclable plastic waste and exchange sang bugas. Sino ang pwede makasali? Tanan nga mga constituents sang City of Coronadal. Ano klase nga mga waste ang pwede dalon? Shampoo sachet, packaging sang sabon, detergent sachet or refill packs, food sachet, kag tetra packs, and bubble wraps. Pwede nyo man dalon ang mga water bottles, soft drink bottles, kag juice bottles. Sa mga interesado, please bring your own reusable container, eco bag, or any clean container to carry your rice.
0: Action! Line!
1: Ginapahibalo para sa tanan nga member, consumer, owners sang Socotec 1 nga may ara sang Hybrid 47th Annual General Membership Assembly o AGMA sa Agosto 29, 2026, Sabado alas 7 sang aga via Facebook Live sa official FB page sang Socotec 1. Para sa online nga magparehistro kag sa iban pang updates, palihog bisitahon ang official FB page sang Socoteco 1 o sa website page www.socoteco-1.com.
0: Action! Line!
1: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026-2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong magsubmitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/CHED12COCHO AY2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook StuFaps Region 12.
0: Action! Line!
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Action! Line!
1: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? magparehistro lang sa RSBSA para maging kwalipikado sa libreng insurance, magkadto sa pinakamalapit nga opisina sa PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Hulata ang kompirmasyon sa PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance Coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action Live.
1: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iya sa real property, ang Office of the City Assessor, City of Coronadal, nag-auhag sa tanan ng mga tag-iya sa lupa, talatapan, makinarya, kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisado nga representante nga magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante. Una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sang assessment o transfer of assessment, pagtama sa mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor, City of Coronadal, or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
0: Action! Live!
1: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, 5 Niñas, Coronadal City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mong mag-contact kay Mr. Jack Oronan or Miss Cathy 0838771122.
0: Action! Line.
1: Luyag mo ba lang ang mangintas da scholar? May gina-offer nga Diploma in Electrical Technology o DET, isa ka 3-year diploma program, dira sa General Santos National School of Arts and Trades, Chongson Street, Lagao, General Santos City. May ara sang 50 slots nga available. Sa mga interesado, pwede kong maglakat every Monday, kagdala lang ang inyong mga requirement. PSA Birth Certificate, Form 137 or 138, or TOR, Passport Size ID Picture.
0: Action! Line!
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Sa dasun Saturday na, August 22, ang Sunday School Teachers Training sang CEF South Cotabato 2, Discipling the Alpha Generation. 8 a.m. to 2 p.m. inisya sa Berean Harvest Church, Amoraw Street, Coronadal. Magpamangkot lang sa 0992-032-7459. Alas 8:37 ang aton nga takna. Kagadiretso kita sa aton nga talakayan portion. Sana hambal ko kaina, kaupod nato ng bag-o nato nga market supervisor sa Coronadal City Public Market. Wala liwan ang tawag nato ni si sa iya si CAP. Ayan, ara sa biyak linya sa aton nga telepono si CAP Rogelio Hook

0: Ayan, happy birthday kay Angelo Lorenzo, ang aming intern dati o last semester. Ayan, happy birthday din kay Roda David, kay Mark Angelo Samson. Happy birthday kay Syvel Joyce.
1: Happy birthday!
0: Yes, kay Joel Marcaida. Happy birthday, Micaela Rivera. Ayan, happy birthday kay Love Vergara, kay RJ Dalistan. Happy birthday! And kay Dean Ryan De La Peña ng Pamantasan ng Lunsod ng Valenzuela. Happy birthday! Siyempre, babati rin tayo ng advanced happy birthday kay Bishop Pio Tika. Ayan, partner po natin yan sa 702-DZAS. Ayan, ito nga po ang Family Matters. Alam ko medyo kayo ay naninibago na napapakinggan niyo ako kasi si Ate Merlina, no, ang inyong Thursday barkada sa Family Matters. Ayan, good morning na po kay Ate Rosalinda Manzano, kay Ate Faustina Habla, good morning. Oo, wala yung ka-senior nyo. Get well daw kay Ate Merlin. Ayan, thank you po. And patuloy lang po kayo sa inyong mga pagbati. Ayan, at babasahin po natin yan dito po sa ating program ngayon, Family Matters. At ang atin pong pag-uusapan maya-maya, ay marami po tayong mapupulot mga ano nga ba ang hindrance para ikaw ay maging isang woman of blessing. Ano nga ba ang mga balakid? Yan, kaagapay pag-aaralan natin yan at susubukan natin na ma-apply din ano sa ating mga buhay. By the way, ito na pong August 15 sa Sabado ang Life Connect Break.

0: magbasa ng Bible every day, ng passage every day. You communicate to God, commune with God daily. Kasi po, marami po tayong mapupulot na wisdom, karunungan po sa pagbabasa ng banal na kasulatan. At syempre, kasama na rin dyan yung ikaw ay makikisama sa mga tao na merong magandang influence so that you will be able to serve with others na merong love and wisdom. Ayan. Paalala po sa atin mga kababaihan at sa mga nakatatandang kababaihan, be reverent in behavior. In Tagalog, mamuhay ng may kabanalan. Siyempre, ang tatanong natin natin lagi niyan sa Lord, Lord, how to be you? Kaya dapat po tayo lagi mag-commune sa ating Panginoon. And ngayong araw po ay sabi ko nga sa inyo, hindi ako mag-isa. Dahil makasama po natin mga lodi na mga kababaihan. Ewan ko ba ba't ako napunta rito, ba't akong pinaupo ni Ate Merls? Ayan, at kasama po natin ngayon ang board member ng PCEC Women's Commission. Talaga namang legendary advisor ng Senior Citizens Committee. Good morning, Tita Tits.
1: Good morning.
0: Kamusta ka po?
1: Good morning to all. I'm good.
0: Oh, di ba? Napakaganda ng ating Tita Tita Tolentino.
1: Thank you. Nice to be back.
0: And nice to see you again.
1: Thank you.
0: Oh, po, sana in person din.
1: Pwede naman. Problem mo nga bagyo.
0: Oo nga eh. At hindi po nag-iisa si Tita Tita Tolentino, kasama rin natin si Ma'am Erlinda Pauhay. Siya naman po ang Vice President ng PCEC Women's Commission. Hello po.
2: Hi. Good morning. Good morning everyone.
0: Good morning po. Kumusta po kayo?
2: Katulad din Sister Tita, I'm good.

0: Ayan. And happy to see you both. Maganda po ang ating magiging discussion mamaya. Ready na po ba kayo?
1: Yeah.
0: Hello
2: Pwede
0: po.
2: Naman.
0: Ayan. Napakaganda ng ating mga senior na talagang paglaki namin, gagayahin namin kayo.
1: Paglaki talaga.
2: Laki yung pagtanda.
0: Bumabati po, kumakaway na si Flora Velasco, Huwebes po, watching live. Si Ate Merls, Ate Merls, ay good morning. Maraming nag-wish sa'yo at nakakamiss sa'yo for today. Si Ate Thelma Manjares, kumusta po kay Ma'am Merlin? Magpagaling po siya. Ate Marivic Dichoso, good morning po. Magkikita ba tayo, Ate Marivic, bukas? Pupunta ka ba sa Life Connect? Hindi pala bukas, sa Saturday. Life Connect, ayan. Si Perlita Takneng Novello, Lita Peran, Epifanio Salvador, Elvi Malyari, good morning po. Luz Aguilar, good morning. And si Emerita Faustino, magandang umaga po. Eto po, meron na po tayong dalawang kapitapitagang mga kababaihan. Oh, 'di ba? Alam mo, sasabi niyo doon sa ano, sa opening verse natin. Medyo pangmalakasan eh, no? Pero paano nga po ba ito pinapamuhay? Paano po ba magkaroon ng isang buhay na tinatawag na reverent o nang merong kabanalan? Unahin natin si Tita Tits.
2: Ah, ako na ba? About that. What's the question again? I'm sorry.
0: Opo, meron po tayo opening passage kanina. Sabi dito, older women likewise are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to much wine.
2: This passage is really about us, no? Older women, or maybe it's not older, but seasoned women who have experienced a lot in the past, no? Growing in the Lord, in His knowledge, in His understanding and wisdom, na pwede namin ituro sa mga nakababatang kapatiran. Lalo na kami ni Linda, we are catering to women, no? Women, at least 30 and above, no? Kasi yung mga 30 and below, medyo hindi pa yan, malilikot pa mga isip niya. So maybe 30 and above, we could start mentoring them. And we've been doing that for several years now, you know. Not only in our church, but even in social media, we are mentoring women younger than us.
0: Okay. Ayan. And si Ma'am Linda, ano po ang inyong take naman?
1: Yeah. Sobrang importante kasi na ano, na magandang example tayo sa mga younger women. Kasi sabi nga sa Bible, 'di ba? We are the epistle that the people around us are reading, 'di ba? So kung ano 'yung nakikita nila sa atin, madali kasi we have to walk our talk. So kailangan, kung sinasabi natin magpakabanal, sana ganun nga talaga tayo. Ganun. Pero kasi malaking bagay na may nakikita silang halimbawa. At kung maganda kang halimbawa, marami ang lalapit sa iyo for advice, ganon, kasi they look up to you for ano, for guidance ng kanilang pananaw sa buhay, lalo na kung may pinagdadaanan sila. Maganda na maramdaman nila na meron silang malalapitan kasi maganda kang halimbawa. Eh kung hindi ka magandang halimbawa, paano kanilang i-approach, 'di ba? Parang ganun lang.
0: Meron po kayong binanggit na dalawang word na nag-strike po, which is yung walk your talk and then yung mag-a-advise, no? Kasi tayong mga babae, ang dami natin sinasabi. Sa sobrang dami natin sinasabi, baka hindi na natin malakaran yung mga sinasabi natin. Kaya there is wisdom also na magpo-pull back ng iyong dila, ano, na bago ka magsalita, eh talagang pag-isipan mo muna ng makailang ulit. Dahil sabi nga po ni Ma'am Linda, ay kapag nakita nila sa iyong buhay ang iyong sinasabi, eh di mas marami ang lalapit sa iyo. Ayan po, mga payo po yan. Simula pa lang yan ng ating mga seasoned na mga kababaihan. Ibig sabihin ng seasoned, kumpleto po sila ng timpla. May asin, may konting tamis, may konting asim, may konting alat. O, diba? Kasi seasoned eh.
2: May konting pait.
0: Oo, pwede rin, ano? May konting pait. At overall, ay kapag kinain mo ay savory. O, ang kanilang buhay ay savory. At ang pag-uusapan po natin ay ang mga balakid para maging women of blessing. Kasi gusto natin talagang ang Diyos ay totally kumilos sa ating buhay upang tayo ay maging isang blessing. Una po, Tita Teach, ready ka na po ba sa million-dollar question natin for today? Para akong ano eh, nakikipag-usap sa mga Miss Universe. O una po, unang struggle. Syempre, kahit naman hindi babae, itong unforgiveness and bitterness, na-mention mo kanina, Tita Tits, konting pait. Eh, paano kung maraming pait? Paano natin na, bakit nagiging hindrance po ito? Ayan, ano po ang resolution na pwede po natin gawin?
2: Ang sabi sa Ephesians 4:31-32, carrying unresolved heart can make it difficult to love, encourage, and serve others. God calls us to forgive as He has forgiven us. Totoo ito. Mahirap pa tayo na malapitan o gumawa ng mga advices kung tayo mismo ay merong unforgiving spirit. Unforgiveness is it's heavyweight. It's a dead weight in us, no? Like what Jesus said at the cross, ang first word niya, di ba sabi niya, Father, forgive them for they know what they do, you know? Yun yung unang-una niyang sinabi. Because forgiveness in the middle of pain and injustice is really hard, you know? Lalo na kung you felt that you were wrong. You felt that, argabyado
0: ka. Naisahan ka, you felt betrayed.
2: Yeah, but you felt betrayed, no? Oh. But you know, forgiveness is not a feeling. It's a decision.
0: Mm-mm.
2: It is your decision to forgive the person. And it should be intentional, you know. Kahit hindi ka na mag-reconnect, basta you have forgiven, you have talked to the person. Kung ayaw, wala tayong magagawa doon. But unforgiveness is really a hindrance to the blessing of God.
0: Mm-mm.
2: Mahihirapan tayong umabante sa ating buhay kung meron tayong mga ganitong dinadamdam sa buhay. So, it is not a feeling, it is a decision.
0: It is a decision. Okay.
2: Yes, it's a decision to forgive.
0: Lalaliman ko pa po yung question. Okay lang po ba, Tita Tits?
2: Sige.
0: Oo. Can you share an example po na talagang na-resolve yung unforgiveness and bitterness po ninyo sa buhay?
2: Parang di ako yan na para sila. I think sa akin kasi, I am blessed really that yung mga drama sa buhay, konti lang ang akin. Hindi masyado ako madrama.
0: Kumbaga sa teleserye,
2: walang masyadong ganun. Nanonood lang ako ng teleserye. Pero yung buhay ko, I think maybe because the Lord knows that I cannot tolerate pain or mahina ako sa pain.
0: Mm-hmm.
2: Kahit nga sa, di ba, pag may relationship, diba, usually ang relationship diyan nagkakaroon ng mga hurts between husband and wife, between daughter and mother, something like that, no? But praise the Lord, hindi ako masyadong ganong experience. Kaya bitter, kaya masayang tao ako, parati ako nangangiti, etcetera.
0: Kaya naman pala
2: wala akong masyadong maiisip kasi unang-una sa relationship, ang asawa ko lang ang unang boyfriend ko.
0: Aww.
2: Siya na ang asawa ko. So, wala akong mga ganung pain. Kasi yun ang number one, mga heartaches, diba? Si Linda, marami yun. Si Linda na, itanungin mo.
0: Sige. Ito na nga tayo.
2: Asa ko na kay Linda.
0: Ma'am Linda.
3: Yeah. Forgiveness? Yan ang pinaka-bitter pill na kailangan mong lunukin pag ikaw ay na-betray.
0: Mm-mm.
3: Pero that is the only way for you to be free from bitterness.
0: Mm-hmm.
3: If you learn to forgive, kasi forgiveness is a decision. Mm-hmm. Hindi yan iniuuto sa'yo na gawin mo. Yan ay decision mo. Di ba? Kasi kung habang nag-aano ka, nag
1: nasa puso mo yung galit or yung unforgiving spirit, ikaw mismo nakakulong ka, hindi ka malaya. Pero once na nag-forgive ka, that is liber, ano, na ano ka na, na nalibre ka na sa pain na mas lalo mo pang pinalalalim dahil sa unforgiving spirit mo.
0: Mm-hmm.
1: When you forgive, it is actually ikaw, sarili mo ang pinalalaya mo, sarili mo ang pinatatawad mo.
0: Mm-hmm.
1: Magiging mas maganda ang ano mo, ang pananaw mo sa buhay, mas magiging magaan ang buhay, mas magiging masaya ka.
0: Mm-hmm.
1: Pag marunong ka mag-forgive.
0: Okay. Ito naman po yung pangalawa. Ano? Yung pangalawa po ay ang instruction po sa atin ay iprito na o kaya kainin na. Pride.
2: Yeah. Okay.
0: Yes po, Tita Tits.
2: Ah, ako pa rin. Okay, pride. Pride can prevent a woman from being teachable, admitting mistakes, or serving others with humility. God opposes the proud but gives grace to the humble. O kasi pagka masyadong mataas ang pagtingin mo sa sarili mo, you don't hear, you don't listen.
0: Mm.
2: Tama ba? Eh kasi alam mo, kaya mo eh. Alam mo na yon. Parang ganon. And you don't allow others to, you know, go through your life itself. Mm. Ayaw mo silang papasukin because mataas ang pride mo. Actually, yung mga ayaw mag-serve sa Panginoon,
0: mm-mm,
2: yan yung matataas ang pride niyan. Sa akin, na bakit? Ay nila masaktan eh. Because when you are in the ministry, nandun yung pinakamalalim na hurt na mararanasan mo within the ministry. Why? Because it's your brothers and sisters that you are dealing with.
0: Mm-hmm.
2: Di ba masakit pagka na-betray ka, nakasamahan mo mismo sa church? Di ba? Mm-hmm. Pero yung pride na yun, naghihinder siya para hindi ka makausog.
0: Mm-hmm.
2: Walang pupuntahan ng pag-iisip na gano'n. Sabi sa Bible, sabi niya, a man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit. So,
0: amen.
2: Kung mataas ang pride mo, siguro wala kang masyadong kaibigan. Walang makakapasok sa, ano mo. Sa,
0: maliit ang mundo mo.
2: Yeah, maliit ang mundo mo. Oo. Kasi ayaw mo makihalo eh. Ayaw mo makibagay. Parang ganun.
0: Mm-mm.
2: Why? Kasi may nagmamalaki ka. And the Lord doesn't want that. Yan ang one of the gravest sin, di ba, sa Bible, sa Proverbs, yung pride natin. Because that shows you are not depending on God. You are depending on your self-effort. You are not willing to die to self because of pride.
0: Mm-mm. Okay. Talagang God opposes the proud but gives grace to the
2: grace
0: humble.
2: To the humble.
0: Si Jesus po ang ultimate model nito, no? Na walang ka-pride-pride. Ang ating Hesukristo, ang ating Mesiyas. Mm-hmm. Opo. Pupunta po tayo, 9:56 in the morning, Ma'am Linda. Ito po, 1 Corinthians 13:4. Ano naman po ang dapat nating alisin?
1: Yeah. Jealousy and comparison. Yung sabi, comparing ourselves with others often leads to envy instead of celebrating God's blessings in their lives. Love does not envy. Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Mahirap lalo na sa ano sa secular world. Maano talaga yan, naranasan naman natin magtrabaho, di ba? Pero yung you can never compare yourself with others kasi meron kang sariling kakayahan.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang meron ka. Meron ding kakayahan ng iba mong kasama na you complement each other instead of getting jealous. Yung parang magpalakasan kayo.
0: Mm.
1: Yun ang para sa akin. Hindi ko pwede, kasi sabi nga, pag kinumpare ko yung sarili ko sa iba, para namang, di ba, we are God's workmanship.
0: Yes.
1: Kaya kung ano yung gift na meron ako, yun ang best na magagawa ko. Alam ko, ang pananaw ko kasi, kung saan ako nilagay ng Panginoon, alam kong yun ang best place for me.
0: Mm.
1: At kung ano yung talent na meron ako, yun ang best way na masaserve ko siya. Kung binigyan ako ng ability to administrate, dun ako. Then, kung nakikita ko yung kasama ko na dun siya magaling, ibig sabihin, dun siya nilagay ng Panginoon. Kasi we are all gifted by God. And whatever ability and potential we have, it is only from the Lord.
0: Mm.
1: So, kaya nga totoo yung hindi ka pwedeng magmalaki.
3: Kasi ang lahat ng yan ay galing lang sa Panginoon. Meron tayo niyan dahil binigyan tayo ng Panginoon, hindi dahil sa sarili nating kayahan. Pero it is our, yung ano natin yun eh, responsibility naman natin na i-harness naman natin kung ano yung giftings na binigay sa atin ng Panginoon. Pagyamanin natin, mas gawin pa nating mas maganda para sa Kanya. All for the glory of God.
0: Amen. Tama po yun. And di po ba, Tita Tits and Ma'am Linda, doon po sa Genesis, sa pasimula pa lamang ng pagbabasa natin sa chapters, itong mga kapatid, itong magkapatid, di po ba ito ay naging issue, jealousy and comparison, kaya po na wala, ano, pinaslang si Abel. Dahil nga hindi talaga, wala talagang kauuwi ang kabutihan, ang inggit. Yes. Ano po, kaya ikaw, kaagapay, kung ano ka, inggitera ka, eh, isuko mo na yun sa Panginoon. Ang hirap naman kaya, no, na wala ka nang ginawa kundi ikumpara yung buhay mo sa buhay ng may buhay. Siguro wala kang magawa, ano, Tita Tits.
2: Yung mga marites, yun yun.
0: Oo. Oh,
2: oh. Diba? Wala silang magawa. These are busy mind. They are idols, you know. When your mind is idle, you tend to, you know, susunod na pala yun.
0: Sorry. Ay, hindi. O, di sumunod na tayo agad, di ba? Sa number 4 na po tayo. Kasi una ay unforgiveness and bitterness. Sumunod ay pride, jealousy and comparison. Yung pang-apat po ay
2: critical or negative spirit. Constant criticism, gossip, or complaining discourages others rather than building them up. Scripture urges believers to speak words that give grace. Tama yon. Kasi kung puro criticism ang lalabas sa bibig mo, you are being negative. The Lord is not pleased. Ang natutuwa nun yung kalaban. Kakampi-kakampi natin ng diablo dyan. Kasi we are, you know, we are, when we gossip, we are hurting others, di ba? When we criticize, ganun din. You will tend to hurt others. Or when you complain, ganun din. Hindi ka nakaka- encourage sa katabi mo. Pagka dadating ka sa grupo, ayan na naman si complain. Parang, you know, nababranded ka na na you are a complainer. Wala ka nang ginawa kundi punahin yung ganito, punahin yung ganyan,
0: oo,
2: et cetera, et cetera.
0: Ang tawag na pala sa'yo ay mamasita.
2: Mamasita. Bago yun. Mamasita. Talaga.
0: Yung mamasita natin, mamasita.
2: Mamasita.
0: Sita ng sita.
2: Okay. So, eh, di ba ayaw ni Lord yung unwholesome talk, yung talks with corrupt words na ginagamit natin, no corrupt communication, you know? Because sabi sa Proverbs, power of the word is in the tank. It could lead you to life and it could lead also to death, di ba? It's either way. Pwede ka ma-encourage o ma-discourage, di ba? Pwede ka maging secure or insecure. Kaya ang pagsasalita natin, sabi mo nga, how can we be a reverent older women, you know? We should be careful sa ating mga sinasabi. Think twice. Or maybe you can say, look before you leave, no? Lumiyong ka muna bago ka humakbang. Parang ganon. That gives you time to really think and rethink what you're gonna say. Kasi pag nasabi mo na yun, kahit humingi ka ng sorry, nandun na yun, di ba? Wala na. I mean, you know, nakatatak na yon. Naalala ko yung, hindi naman masyadong ano, pero dumating ako na isang 60th birthday. Nakita ko yung apo niya, kamukha lahat ng side nung kabila. Tapos sinabi ko doon sa lola, kung ba't nasabi ko yun, sabi ko sa lola, bakit yung apo mo walang nakuha sa inyo, no? Kahit na ano, basta lahat nasa kabila. Ngayon nagkita kami, sinabi niya yun sa akin. Ang tagal na nung nasabi ko, siguro mga 5 years, 4 years, malaki na yung bata eh. But she did not forget. Pero sinabi niya sa akin, wala nang din man daw siya na-offend. Pero isip ko lang, na-offend ka kasi natanda.
0: Nasa core memory niya.
2: Mabuti na lang sinabi niya na rin sa akin. Sabi ko, sorry ha. Hindi ko, wala akong intention na makasakit. Kaya lang ha, andun na, nasabi ko na. So, ayun, 5 years ago, alam na alam pa rin niya. So, we have to be careful.
0: Nalala ko lang, Ma'am Linda, no, Tita Tits, kasi yung mga anak ko, kamukha ng husband ko. Talagang pag nakita niya sila, sabihin, ah, guwapo yung asawa nito. So, ang sinasabi ko na lang, nakuha po sa akin ay ngala-ngala. yung bandang hindi nakikita. Si Ma'am Linda po, you will share
3: alam
0: something.
3: Alam mo, pag tumanda ka, ang pinakamasakit na maririnig mo eh, ano ba naman yan? Tumanda na't lahat, wala pong pinagkatandaan, di ba? Pangit na.
0: Yung bang ano, tumatandang paurong, di ba? Ano natin yan
3: eh? Oo, mga masasakit na salita yun para sa'yo. Pero, kaya nga maingat tayo eh. Maingat tayo sa ating pamumuhay. Kailangan may ano, may purpose, may value, parang ganun. May ginagawa ka na yan, katulad niya, negative ang tumatak. Dapat ang nakatatak, positive. Yung parang masarap pakinggan yun, alam mo, na ano, na-encourage ako dun sa sinabi mo sa akin. Kaya instead na nalugmok ako, parang ganun, nagkaroon ako ng ano, ng hope and encouragement. Kasi yun ang purpose natin, kaya tayo nagsiserve kay Lord eh. Diba? Love talaga eh. Love lang ang pwede natin. Kasi when you love, hindi ka pwede manira. When you love the person, hindi ka pwede makasakit. Kasi love covers a multitude of sin.
2: Pero you know, Linda, we are still human. Minsan, we will always fall into a crack. Kahit ano pang sabihin pa natin, talagang sisingit ang ano.
3: Yeah, pero alam mo, Sister Tita, dyan ako laging na, ano eh, dyan ako na, laging na, nababrand. Kasi masyado akong prangka. Yeah, masyado akong prangka. Pero yun nga, yung careful, self-control, pag kanya, kung hindi naman maganda sasabihin mo, huwag ka na lang magsalita. Sinasabi, pero very, ano kasi ako, very frank and straightforward. Kaya kung minsan, ayaw nila akong lapitan.
2: Kaya kung minsan nakasibangot ka sa mga kinakain natin.
3: Yeah.
2: Kitang-kita.
0: Hala. Meron nang anyway, kasi
2: kami.
0: Yun naman po kasing pagiging frank ay nakakatulong din naman siya sa tao na marunong makinig.
2: Umintindi.
0: Opo. Pero sabi niyo nga po, tama naman 'yon, merong pinaglulugaran ang bawat sasabihin natin. Naalala ko tuloy yung na-mention ni Tita Tits pag kumakain. Hindi ka nga nagsasalita pero may subtitle yung mukha mo, no? Parang nababasa rin nila.
2: Linda, ayan na pala subtitle. Salamat, Jo.
3: Sabi nga ng anak ko eh, Ma, bakit ganyan na itsura mo dyan sa video? Eh, kasi hindi ko gusto yung pagkain. Eh, pumunta ka sa isang lugar, dapat alamin mo kung ano mga pagkain nito.
0: Okay. Sabi ni Ate LV Malyari, true po, don't compare to others. Kasi if always compare, you will never be happy. We must be contented of what we have because God gives us talent differently. Naku, parang nakikita ko na yung ano, yung pagtanda namin ni Ate Heidi sa inyong dalawa. Eto po, okay, punta naman tayo sa number five. Ay, oo. Self-centeredness, Ma'am Linda.
3: Self-centeredness?
0: Mm-mm. Philippians 2:3
3: to 4. Ano, teka, may tao na ang tawag nila puno ng sarili. Sabi dito, focusing only on personal needs and desires leaves little room to notice or care for the needs of others. Kasi parang kahit sa prayer eh, hindi ba? Mm-mm. Pag nagpe-pray tayo, puro Lord, yung prayer mo para sa sarili mo.
0: Oo nga.
3: Pero hindi ba, we also have to intercede for others.
0: Mm-mm.
3: Kasi may mga pangangailangan din sila. Pag self-centeredness, hindi yung para ka masyadong nakatingin na lang sa sarili mong pangangailangan, sa sarili mong kagalingan, hindi mo na nakikita yung iba.
0: Mm-hmm.
3: Hindi, ayaw ng Lord ng ganyan. Kasi hindi ba, we should not only focus on our needs, we also have to focus on other people's needs. And pagka nakagawa ng maganda o like for example na promote yung kaibigan natin or whoever, we celebrate with them.
0: Yes.
3: Hindi tayo maingit dahil ibig sabihin noon na nakikiisa ka sa damdamin niya. Ganun, kung nalulungkot man siya, nakikilungkot ka rin sa kanya. Less thinking less of yourself, yun ang ibig sabihin doon. Pero hindi mo thinking less of yourself, pero hindi mo tinitingnan na mas mababa ka.
1: Mas lesser lang yung mas lesser lang yung pagtingin mo sa sarili mo, pero ibig sabihin hindi mo naman tinitingnan na mas mababa ka kaysa sa iba.
0: Okay.
1: Yan ang ibig mo sabihin.
0: Tama po. O punta na tayo sa fear and insecurity. Ayan, Ma'am Linda, ikaw uli.
1: Some women hesitate to serve because they feel inadequate or fear rejection. God often works through those who depend on Him rather than on their own strength. Pero sabi nga ni Ma'am Tita kanina, di ba, tao lang tayo. Nasasaktan din naman tayo pag nire-reject tayo, di ba? Na ano eh, yan, like for us. Kasi sa amin, sa solo parents na ano na ministry namin, number one na rejection dyan. Kasi syempre, sumakabil ng bahay yung asawa mo eh, di rejection sa iyo 'yon. Pag pinakamasakit kasi sa babae, yung palitan ka ng asawa mo ng ibang babae, that is total betrayal and rejection. 'Yon. Pero 'yun ang kinatatakutan natin, pero the Lord will help you overcome. And little by little, as you learn to forgive and then you learn to love yourself, and then marirealize mo na kamahal-mahal ka naman. Wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat i-insecure, parang sa sarili mo.
0: Mm-mm.
1: Dahil gawa ka, anak ka ng Panginoon eh. Doon mo na lang mararamdaman na anak ka ng Panginoon. So bakit ako mai-insecure sa iba? Meron naman akong sariling kakayahan na bakit kaya ganun? yung fear na ito, yung hindi parang ang fear lang na dapat meron tayo is fear of the Lord.
0: Amen.
1: The fear of anything else. Kasi ang ano ba ang sasabihin kung may ginawa ba ako? Ang mahalaga sa akin, ano ang sasabihin ng Panginoon sa akin? Ano ang pananaw niya sa akin? Siguro, yun na lang ang ano. Yun ang panlaban ko sa fear of rejection.
2: At saka siguro importante yung maintindihan natin who we are. Ano ba identity natin? Di ba we were chosen by God? Naging Kristiyano tayo, we were chosen. Di naman tayo ang pumili. Si Lord ang pumili sa atin. Before we were born, we were chosen. Ang DNA natin, blue-blooded tayo because of the royal priesthood, di ba? Sabi sa Isaiah 49:16, Behold, I have engraved thee upon the palms of my hand. Naka-engrave na tayo sa kanya. Sa Songs of Solomon, sinabi niya, You are my beloved and my beloved are mine. Diba? So, kung alam mo yun, kung alam mo sa sarili mo yun, hindi ka magkakaroon ng fear of rejection because alam mo na ikaw ay anak ng hari. Alam mo na ikaw ang pinili ng Diyos para ituloy, para maging kapartner niya sa kanyang ministry. Parang
0: At kung puro po tayo fear and insecurity, no, siguro wala ng church. Kasi lahat tayo eh, inadequate eh. Lahat naman tayo, we feel rejected at times.
2: Yeah.
0: Lahat tayo, work in progress. E di, kanya-kanyang buhay na lang tayo, pero hindi naman tayo create na maging ganun, ano, tayo po ay nananangan sa kalakasan ng ating Panginoon. And actually, marami pa po na mga hindrances to becoming a woman of blessing, pero ang tatalakayin po natin na susunod ay yung loss of hope or purpose. Ito po, dito tayo magbabank on po talaga. Psalm 92, verse 14. Ano pong sinasabi dito, Ma'am Linda? Discouragement can cause someone to withdraw from serving. Yet, God continues to have a purpose for every season of life. Andito na naman tayo sa toyo, patis, asukal, paminta.
2: Every season.
0: Every season.
2: Oh. Every season of life has a reason.
0: Yes.
2: Natandaan natin yun. Kasi pwedeng lumagpas ang tag-ulan na ako na pa sa summer. Summer muna, tapos tag-ulan. Diba? Sunod-sunod yan yung apat na seasons of na natural season ng weather natin. Diba ganun yun?
0: Mm-mm.
2: So, yung loss of purpose, parang nangyayari lang to pag hindi tayo nakakonect sa Panginoon eh. Hindi natin alam yung purpose natin.
0: Mm-mm.
2: Kailangan ma-engrave, ma-etch sa heart natin. Ito pala yung purpose ko. That's why my God created me. Ito pala yung purpose ko na kailangan kong partner ako ni Lord sa gawain niya. Ito pala yung purpose ko, magturo ako. Ito pala
0: Yeah.
2: yung purpose ko, ako ay sasali sa women na blessing para
0: Oh,
2: ma-bless.
0: diba?
2: Alam mo, alam, dapat alam mo yung purpose mo.
1: Yeah.
2: Kaya kung hindi ka nagbabasa, actually, kahit sinabi na sa yung verbal, hindi mo pa rin yun magsising in sa'yo unless you read the Word of God. Nasa Bible hat ang mga panuntunan kung paano tayo magiging blessing sa iba. Hindi ba? Kompleto naman yun eh. Ang problema lang, ini-ignore natin. Hindi tayo nagbabasa ng Biblia. And that's one disease, or I can call it sakit natin. We ignore the Bible. Dito sa ating ano listahan, nandito yung business without balance. Doon pumapasok yun eh. Puro ka trabaho. Hindi ka nagbabasa. Hindi ka nagbubukas ng Biblia. It's good to listen sa mga programs, kumukha ng DCAS. Pero siyempre, iba yung ikaw na mismo, Joe, ang naka-discover. Yung bang, yung mga logos mo ay nagrema na sa puso mo. Di ba? So you will find out really kung ay, ito pala yung sinasabi ng Lord. At when the season comes, you know how to handle.
0: Mm-mm.
2: You know how to handle the fruit of that season.
0: Mm-mm.
2: Diba? Kapare, a season of grieving. Ako kasi, ang nanay ko, tsaka yung son-in-law ko, 1 week lang apart nung pandemic ba yun?
0: Oo.
2: Oo. 3 years or 4 years ago, August 2, tsaka August 8. Imagine, August 2, umiyak yung anak ko, na lamyuda, si Kerry at age 38, very young, isa lang ang anak pa nila. Ang nanay ko namatay after 4 days or 5 days, 8, 6 days, ako naman na umiiyak. Di ba? Ang hirap nun, ano, yung ganun situation. But when you know that you have that season of grieving, tatanggapin mo naman ng lubos-lubos. Although medyo matagal, pero healing will come. At pag dumating yung healing, may joy na naman babalik sa iyo. Meron ng songs in your heart, etc. So lahat ito na pagdadaanan natin. Kaya we only lose hope or purpose if we do not read the Bible. Yun lang yung gusto kong isabihin in finality. The Bible is alive that can help everyone sa lahat ng kanilang dinadaanan.
0: Mm-mm. So ito po yung ating mga hindrances, no, points po. Sana po ay marami po kayong natutunan: unforgiveness and bitterness, yung pride, jealousy and comparison, critical or negative spirit, self-centeredness, fear and insecurity, at loss of hope or purpose. At magpo-pause lang po tayo sandali at bibigyan daan ang ilang feature. Pagbalik po natin ay pag-uusapan po natin practical ways on older woman, paano nga ba magiging blessing. Saglit na saglit lamang po.
4: Happy bahay, happy buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
5: Hi, good morning! Welcome to Happy Bahay, Happy Buhay, Usapang Mommy. This is for all the amazing moms na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Alam naman natin na motherhood isn't really easy, hindi madali. There are days when we feel physically and emotionally drained. And sometimes you wonder, baka kulang pa yung binibigay ko sa pamilya ko. So, let me remind you of 3 things that every mom should know, okay? Number 1, your small acts of love matter. Yung pagluluto mo araw-araw, paghahatid mo sa anak mo sa school, yung paglalaba mo, yung pakikinig mo sa kwento nila, yung pagtuturo mo sa assignments nila. Baka para sa'yo ordinary yon, pero para sa anak mo, ito yung mga acts of love na talagang matatandaan nila hanggang sa paglaki nila. Number 2, your prayers are your greatest gift. More than giving them everything that they want, give them a mom who prays for them, di ba? There is power in a praying mom. Your prayers can reach places your hands never can. And number 3, don't aim to be a perfect mom. Just be a present mom. Your kids won't remember if the house was always clean or spotless. They'll remember that you were there, laughing with them, listening to them, hugging them, and pointing them to Jesus. Sabi nga sa Bible, sa Galatians 6:9, let us not grow weary in doing good, for in due season, if we will not give up, we will reap a harvest. If no one has ever told you today, you're doing better than you think. Every seed you're planting today will one day become a beautiful harvest. Lagi nating tandaan na ang mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ito si Claire Pineda para sa Happy Bahay, Happy Buhay!
4: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
0: Nagbabalik po ang Family Matters. Hindi po ako si Ate Merle, sa ako po si Jo Cabrera Alabastro. Hello po sa ating mga kaagapay, si Eduardo Casas, Jem Pasan, Ate Josie Mingala, LV Malyari, Romy Benig. Hello po. Hello sa inyo. Kumusta po kayo dito po sa amin? Ay sa Ortigas ay talaga naman ang buhos ng ulan ay todo-todo. Todo-todo, sabi nga ni Pastor John Verluklukan, itodo mo, itodo ng itodo mo. Yan, yan, yan yung ulan ngayon. Sana itinodo na ngayon. Tapos sa Sabado, wala na na, Reg. Tara maka-attend sila sa Life Connect. Sabi ni Ate Prosy Caspilian, pwede po pa-mention mga verse for each hindrance. Okay, imamention ko po ang mga verse. Eto na po. Una po yung pride, ay sorry, unforgiveness, Ephesians 4:31-32. Nako, iga, isusulat na lang po namin, ipopost na lang sa ano, sa Facebook para po mas madali po ninyong makuha. Ayan, tama-tama. Okay, ito na po ang ating practical ways. Tutulungan po tayo ni Miss Desa magtunaw. Ayan. Ayan, practical ways. Ito na, ewan ko paano nga ba natin gagawin ito. Live as a godly example. Ayan, Ma'am Linda.
1: Okay, a life marked by humility, integrity, patience, and faithfulness speaks louder than words. Younger people often learn by observing how older believers respond to life's joys and trials. Totoo po ito. Kasi pagka ano yung from the experience na meron ka, kung ano yung kasi parang expected mo na dadaanan din yan nung kung sino man yung mga dadaan sa ganung pinagdaanan mo, pero based on your own experience and your and how you coped up, makikita nila eh. Kasi kung bitter ka, kita yun sa iyo eh. Kung yung sinasabi mo, kunwari, masaya ka pero actually galit ka, ang lumalabas sa'yo ng mga words ay puro negative, hindi yon. Kaya nga sabi, di ba, action speaks louder than words. At nakikita yan ng mga young people sa'yo. Kaya alam, napakahalaga talaga na, ano, di ba, there are a crowd of witnesses around you. Kaya dapat, you should learn to handle yourself. Magandang pakinggan yung sinasabi nila na, getting old gracefully, di ba? Sample si Sister Tita, di ba? Hanggang ngayon, gorgeous pa din, di ba? Parang ganon, hindi ka naglo-losyang, ganon. Yung parang nakikita yan ng mga bata eh, sa'yo eh. Paano, tsaka nakikita nila, paano mong ni-raise ang mga anak mo. That is a very good example. Mm-hmm. Ano, in spite of everything that you have experienced, paano mga anak mo, ganon. In spite of all the difficulties that you went through, are you happy? Are you still serving the Lord? Everything that you do, nakikita nila. At yun ang nagiging example mo sa kanila. Are you a good example? Or are you something that people would not love to have hanging around with them? Parang ganun.
0: Gusto ko ba nilang makasama? Malalaman mo naman eh, no? Kapag dumating ka, parang nag-aalisa na yung mga tao. Bigla silang nawala.
2: Change topic.
0: O kaya change topic. O kaya nagtatawanan sila pagdating mo. Quiet na lahat. Oh, no.
1: Pero magandang ano yan, ha? Magandang quiet yan. Pag kunwari, pinag-uusapan. Yung pag kunwari, nasa secular ka, nagtatrabaho ko secular, di ba? And then, pag papasok ka na kasi yung mga nagigreen jokes sila.
0: Ah, yun, yeah.
1: Yun ang maganda. Di ba? Yun ang magandang iniiwasan ka. At hindi ka ini-invite sa mga lakad nila kasi nga, KJ ka eh.
0: Self-saway na sila. Parang yung itsura mo pa lang, nananaway na. Talagang may subtitle, ano, Ma'am Linda?
2: Gusto ko yan. Subtitle, Linda.
1: At saka mamasita.
2: Subtitle.
0: Alam, may mga natutunan tuloy kayo sa akin.
2: Yeah,
0: okay, so mabuhay ng godly example. Ito, napakaganda yung pangalawa, Tita Tits. Pray faithfully for others.
2: Pray faithfully for others. Prayer is one of the greatest ministries anyone can have. Praying for family, church leaders, missionaries, friends, and leaves an eternal impact. In reality, ang ating mga prayer meeting ang pinakakonte ang umaattend, di ba? Tama ba, Linda, sa inyo?
3: Yes. Uh-oh.
2: Napakakonti lang. Sapilitan pa, tatawagan pa, etc.
3: Yeah. Sapilitan.
2: No, kasi parang ano, parang, ewan ko ba, bakit what's wrong with prayer? Samantalang pagka nagka-problema, halos maano na yung tenga ni Lord, kaka-pray mo, di ba?
0: At saka inaantok.
2: Oo. Yung pa, ay nako, sa church namin, medyo ganun din. Medyo, alam mo na, hindi gaano, supported in a way, yes, pero hindi talaga full support masyado ang Wednesday prayer meeting namin. So, ang umatid, kami-kami lang, parang kami-kami na lang ba yung, ay, I mean, you know. So, we need new blood in the mainstream.
0: Mm-hmm.
2: However, what can we do about it? Sa ating mga prayer quiet times, sa ating mga prayer life, ay isama na natin sila, lahat sila na hindi gaano maayos ang buhay. We can pray for others, kahit na nga yung enemy natin, pwede natin faithfully pray for them, no?
0: Mm-hmm.
2: Huwag tayong magalit sa kanila. Si Linda nga, parang meron akong nabasa sa'yo, Linda, na it's about a very controversial issue, but nakita ko yung attitude mo na we're gonna pray for you. Parang ganun ang sinabi mo doon sa
0: wow.
2: Comment kayo. Oo. Mm. Na-appreciate ko yon. Kasi kung ako yung magagalit na ako. Pero ang isang nahihirapan akong pag-pray, I'm just being so frank about yung ating bansa. Pagka dumating na sa mga government officials, parang nahahati yung puso ko. Parang gusto ko magalit na, alam mo yun, nahirapan ako mag-pray, pero I'm trying to pray for them. Yung isang pinakamahirap kong prayer life, yung ating gobyerno.
0: Mm-mm. Kaya po kayo women of blessing, kasi hindi po, yung presentation po ng inyong buhay ay hindi perfect. Sinasabi niyo po yung inyong mga struggles and challenges, and yet, tinutulungan pa rin kayo ng Panginoon to overcome all these things. Lahat naman po sa tayo may struggle in terms of praying, especially in praying for our country. Pero all the more, we need to pray for our country. Lalo na ngayon na na-challenge tayo, nagsustruggle tayo to pray for our country. Si Lorna Melo, o Tita Tiet, sabi niya, glad to hear from you. Praying, natatandaan niyo pa ako.
2: Yeah, I still remember you. Ginawa mo pa nga ako ng tula, di ba?
0: Wow.
2: Tumutula siya eh. Ginawa niya ako ng tula. Napakaganda ng tula. Naka-frame nga yung tula.
0: Kabisado mo yung tula?
2: Ay, hindi. Baka si Lorna. Hindi ko kabisado.
0: Oh, sige.
2: Thank you, Lorna.
0: Doon tayo sa ano, tanungin natin si Madam Subtitle. Encourage with kind words. Ma'am Linda.
3: Yeah. A timely word of encouragement, a phone call, a handwritten note, or simply listening with compassion can lift someone's spirit. Alam mo, very ano to, sobrang ano to, gamit na gamit ito pagdating sa solo parent ministry.
0: Mm-hmm.
3: Kasi ang solo parent, paulit-ulit lang ang kwento niyan. Yung mga nag-iisa sa buhay, paulit-ulit lang, pero kailangan nila na makikinig sa kanila.
0: Mm.
3: Yan, tapos yung kailangan nila na encouragement, kaya paulit-ulit din kasi kailangan nila ma-encourage sila.
0: Mm.
3: Yung alam mo ba minsan yung merong mga insidente, hindi ba? Magpapakamatay na lang dahil ano, yung with the phone call, tinawagan mo tapos na-encourage mo, nakalimutan niya na magpakamatay. May mga ganung insidente tayong naririnig, hindi ba? May mga ganung kwento. Napakahalaga ng word of encouragement. Lalong-lalo na dun sa mga discouraged, kunwari natanggal sa trabaho o kulang sa ano. Lalong-lalo na po sa mga solo parents, sobrang-sobrang kailangan nila ng encouragement. Sobra. Mm-hmm. Kaya kailangan, napakahalaga ng support group. Kasi ang support group, nagbibigay ng encouragement, nagbibigay ng example, at saka talagang andyan lang sa tabi mo
1: pagkailangan mo.
0: Mm-hmm. And yes, Tita Tits.
2: That's true. Kaya nga si Linda kumbaga sana she came or she comes in full circle, I think, sa buhay niya. From basta hindi ko na ma-ano pa.
0: Ito naman, binigay mo na yung clue, hindi ko pa. Binigyan mo lang kami ng sample.
2: Basta yung how the Lord really guided her through the years, especially when the children are growing up. Aba, eh, ngayon may doktor na yan, Jo. Baka meron ka problema sa puso. Ayan, dali mo sa padala sa anak niya. Doktor na, yung isa na sa Australia, no Linda?
1: Ayan.
2: Nandito sa Philippines. Lahat sila, established na, very good talaga. Being a solo parent is very hard, Linda, di ba? Pinagdaanan ni Linda, mahirap. Para kang nakinig sa MMK o nanood ng MMK.
0: Gusto ko tuloy makinig sa MMK o manood. Ngayon na. May time ka ba, Ma'am Linda? Anyway, si Geneva Marie Anabeso, isang ka-senior nyo din ito. Watching po live YouTube, even BC tasking, multitasking, nice topic. At hello sa inyo mga magagandang guest visitors. Oo nga eh, na-encourage tuloy ako magpagupit. Parang gusto ko yung buhok ni Tita Tits. Eto, pass on wisdom. Ay, by the way, no, yung encourage with kind words na remember ko lang, pwede rin naman din tayo hindi magsalita. Ano, just stay and listen, or yun nga, simply listen with compassion. Kasi yung na-mention ni Ma'am Linda na mga solo parent, paulit-ulit yung kanilang concern. Kasi nga, siguro sa bahay, wala silang kabatuhan, ano, wala silang kabanter ng mga problema sa buhay. Kaya kailangan nila ng someone to listen to. And yung pakikinig ay napakahirap gawin, lalo na tayo sa panahon natin ngayon, ano, na habang nakikinig ka sa problema ng may problema, iniisip mo, ano na kaya yung bibiling kong ulam mamaya? Ano bang uunahin ko? Maglalabang magsasampay? Yung bang nakikinig ka pero busy ang iyong isip? So, your simple listening, sitting down with compassion can lift someone's spirit. At number 4 na po tayo, ito, pass on wisdom, Tita Tits.
2: Yeah, pass on wisdom. Kanina binasa na natin itong Titus, di ba? Titus 3 to 5. Sa edad kong ito, marami na akong nakolektang wisdom. Compared to 20 years back, you know? Talagang ang Diyos ay mabuti sa buhay ko. Marami akong natutuhan along the way. Marami rin akong bad experiences, lalo na sa business. Pero God taught me through the Word of God, yung knowledge ng Word of God, ay naiintindihan ko kung anong gagawin ko. Kaya importante na ang mga babae ay nagbabasa ng Biblia. Sa pagbabasa nila, makakakuha sila ng kaliwanagan. No? Kaliwanagan kung ano ang gagawin sa mga problema dumating sa buhay nila. Hindi ka, dati kung meron kang problema sa pera, iisipin mo yung si Kumare. Diba? Usually ganyan, yung kapatid mo na nasa Saudi o kung saan man, hihingi ka ng tulong. Pero dahil ikaw ay nasa Lord na, alam mo na na ang unang takbuhan mo ay talaga si Lord. Bigay mo lahat sa Kanya kung anong material concerns mo, bahala na siya. But of course, the condition is you have to seek first. Yun yung unang-una. Kailangan ay hanapin mo na natin siya. Yan ang parati ko sinasabi sa aking mga mentees, yung mga tinuturoan ko every Thursday. Tawag nga nila sa akin, Kohelet. Kohelet is teacher. Oh. Yun yung tawag sa Ecclesiastes. Kasi daw makulit din ako. Talagang makulit ako. Pinag-aano ko sila na assignment. Pinagagawa ko assignment. Bago dumating ang bago
0: study. May exam ka rin, namin. Tita Tits. May pa-test. Ha? May pa-exam.
2: Oo, bago dumating yung aming Bible study ng Thursday, forwarded na sa akin ng mga ano nila, mga sagot. Chichikin ko isa-isa yan. So alam ko kung sino yung excellent, kung sino yung 4-star, kung sino yung needs improvement.
0: Aba.
2: Alam ko na, oo. Kaya nasa size up ko na more or less, anong tumatakbo sa isip ng mga ito. But you know, hindi ako napapagod. Sige pa rin ako. Kahit na minsan medyo tamad-tamad sila. minsan nagagalit din ako, sabihin ko, nag-aaral ako, pero I expect you also to study. Hindi naman to para sa akin, di ba? Totoo mm-hmm. naman, di ba? We study for them to be taught para maipasa ko naman sa kanila. Mm-hmm. Kahit hindi lang sa spiritual, kahit sa mga pananamit o sa mga pagluto, kung ano ang pwede ituro sa kanila, tinuturo ko. O yung may doktor doon na naglilibre ng surgery sa mata, ipapublish ko yun. Yung mga ganon. I've been doing that for many years. Kahit, at saka pagka nag-quiet time ako, pinapasa ko lahat sa kanila. Ayan, si Linda, nakikita niyo yung quiet time ko, pinapasa ko doon sa tarana, minsan diretso sa kanya. That's how we mentor. Makita nila yung visibility mo rin na ikaw ay into it. Not only in yung pagsusulat mo, but also in your action, in what you are doing. Diba? Kailangan may action yun. Hindi okay. lang pwede kwento na nakikita sa atin. Mm-mm. So that's it. Kahit na ang wisdom na nakuha mo sa pagbabasa, isa lang, ang hahawakan mo yun, that will be your handles. Diba? One of the handles that we can hold on sa yung sa as you navigate your life. Very good yung wisdom talaga. Kaya kaliwanagan, ang wisdom sa Tagalog ay kaliwanagan.
0: Karunungan.
2: Ni Pastor Ed Lapis.
0: Amen. And number 5, Ma'am Linda, serve according to your abilities.
3: Yeah. Even if physical strength is limited, there are many ways to serve. Welcoming newcomers, visiting the sick, making meals, helping with church ministries, or simply being available to listen. Hindi naman kailangan, di ba kunwari, sa mission, example na lang, sa mission, hindi ka naman makakapunta dun sa mission, hindi naman lahat kaya mag-mission. Pero pwede ka magbigay para sa mission. Mm-hmm. Di ba? You will help para support the missionaries. Mm-hmm. Ngayon, if you can pray, intercede. Meron kaming Dawn Watchers, meron kaming mga prayer group na ang kanilang gawain naman ay to pray for the church, to pray for the leaders, to pray for the country. Lahat tayo meron kanya-kanyang giftedness, di ba? So meron tayong sa church, meron tayong church council. Ano ang role nila doon? To take care of the church treasure, to be good stewards of the church offerings and everything, ganun. And the senior pastor is to magbigay ng magiging focus ng ating church, ganun. Kanya-kanya tayong role na piniplay. Kahit sa ating pagmamagulang, may role ang father, may role ang mother, may role ang mga anak. So ibig sabihin, let us serve according ano ba yung ability na binigay sa atin ng ating Panginoon, huwag nating sayangin, gamitin natin. Yeah. 'Di ba? Yun nga yung sinasabi, 'di ba? Yung price, you go for the price, 'di ba? Tanggalin mo lahat yung mga nakaharang diyan, go for the price. Kasi at the end, ang gusto mong marinig sabihin sa atin ng Panginoon, well done,
0: good and faithful servant. Mm-mm. Sabi ni Geneva Marie Anabeso, simply listen with compassion. Yes, amen. Being a single mom, mahirap mag-isa. But thanking the Lord for His grace and mercy to others we meet every day. Si Milagros Sardenia, good morning po. Si Merly Polida, pabati tatay ko, happy. Uy! Grabe, bihira lang po nangyayari ito sa buhay ng may buhay. Happy 100 years old wow. po, Tatay Jose wow. Polida. You just won 100,000 pesos. Ayan. Ng barangay Aguinaga, Sara Iloilo. Happy, happy birthday po. Ayan. Tatay Jose Polida.
2: Si, wow, bonus.
0: Di ba? 100. Bonus. Ako. 100 years old. Diyos Coro Arcos, good morning po. Sabi ni Ate Geneva din, serve according to your abilities. At ang ganda po ng topic. Thank you po. At Tita Tits, magka-apelyido raw kayo. Baka magkamag-ana kayo ni Mama Geneva Marie. Okay po. Siyempre, ano pa po ang mga pwede nating pang matutunan? Serve according to your abilities and then show hospitality. Ma'am Linda.
3: Opening your home or offering a warm welcome creates opportunities for fellowship and encouragement. 'Di ba? Kahit sa church, kahit na hindi sa bahay mo, kahit na sa church, pag nakita nila na ang mga greeters nakangiti, welcome. Yung ramdam na ramdam mo na you belong, iba ang dating noon. Iba talaga ang dating. Kaya sobrang important. Nako, pagka ano, yung papasok ka ba sa isang simbahan na lahat nakasimangot? Siyempre, hindi. Papasok ka yung you feel welcome, you feel you belong, you feel a family. Parang ganon. Yung kailangan ramdam nila sa iyan. At saka sincere, ha? Hindi yung kaplastikan lang na, oh, pasok ka tapos paglabas. Yung totoo talaga. Yung totoo
2: paglabas sa... Paglabas niya, Lina, sabi, ba't naman ganon na itsura, no?
3: Nako, hindi po. Yeah. Kaya, na sobrang ano, sobrang iba ang pakiramdam.

0: di ba? Kakamay mo. Yung nagsabi sa'yo na, sister, bakit ganyan naman ang kulay ng damit mo? Hindi bagay sa'yo. Tapos kakamayan mo, ngingitian mo, di ba? Sasabihin mo pa, welcome! Ay, talent po yan.
1: Naalala ko tuloy sa church namin kasi yun ang una ko ministry, ushering.
0: Talaga?
1: Meron kasi kaming, ewan ko ba, minsan may pagka-tackless ang ano, no? Nakaano kasi siya, naka-rayba. Basta naka-shades. Shades sa loob na ng church. Sabi nung isang usher, hindi ako nagsabi, ni sore eyes ka. Nagalit. Nagalit, na-offend talaga. Na-offend ang ano, sinumbong sa akin. Alam mo, yung mga salita talaga, no? Hindi mo mapigilan kuminsan. Alright, yun lang.
0: Opo, ayan.
1: Hospitality also can be, ano, yung maisip mo rin sila. Ako, kamukha ko yung mga ushers ko younger sa akin. Marami doon na merong parang sigkatawang ko. Binibigyan ko sila ng anything na magagamit pa nila. Parang ganon. I remember them sa birthday nila. Ganon. Oo, kasi mahal ko ang ushering eh. Bukod sa guardia, ushering ang mahal na mahal kong ano, ministry.
0: Uy, napakaganda ng ministry ng ushering. Kasi kayo ang magdedetermine, kayo ang magbubukas ng simbahan para kayong mga pintuan.
1: Kapag... Sabi nga ni Pastor Perez, natatandaan ko Linda, noong nandun pa ako sa Four Square, the ushers are the face of
0: diba?
1: Church.
0: O kaya face. Talagang ipag-pray mo, Lord, ako po ang mukha ng simbahan. Ayusin niyo po ang mukha ko.
2: Bawal ang mukha, Sim.
0: Diba? Yung kilay ko po, Lord. Hindi siya maging sharp. Hindi siya kung saan-saan pupunta.
1: Pakibaba ang kilay.
0: Pakibaba po. Manatili po siyang baba. Pati kilay, ipag-pray natin na maging humble yung kilay natin.
2: Tato ka na lang.
1: Bawal.
0: Opo, sabi ni LV Malyari, amen po, kailangan po talaga i-manifest in our life ang ating napag-aralan, hindi lang head knowledge. Uh-huh. And si Ate Geneva Marie, siya din daw ay one of the greeters, ushers in our church. Okay, si Leonida Rubio, ako po ay nakikinig mula umaga hanggang gabi. At ang ganda ng topic. Ako po ay, ano, siguro sa pagiging usher, pass po ako sa ministry. Siguro dadalaw, ilagay na lang po ako sa kusina, yung tipong hindi nakikita yung mukha ko. Kasi meron po talaga, di ba, na yung pagkakagawa sa kanyang mukha ay, ano ba yun? Yung, meron talagang mabait eh, yung mukha palang mabait, pero hindi. Hindi, magbabase tayo sa mukha, eh, kagaya niyan, si Tita Tit, si Ma'am Linda. Napakabukas ng kanilang mga mukha. Nakikita yung countenance. Ako, kailangan ko pa talaga ipag-pray yan ng maraming ulit. Ayan, so, doon na po tayo sa Leave a Legacy of Faith. Ito. Leave a Legacy of Faith, Tita Tits.
1: Legacy of Faith. Siguro isang sa akin personal eh. Siguro yung sa church, ang tawag nila sa akin, teacher. Siguro na, sa tagal ko na rin naman sa church, nakita nila yung passion ko to teach and passion ko to correct and passion ko to, alam mo yun. Basta, kasi may edad na ako, parang sa kanila, they welcome it. Kasi alam naman nila na pagdaanan ko na rin naman yung mga ganun. Kung minsan, mali ang pronunciation. Pero, inaano ko yun. Tinatawag ko sila sa isang lugar. O, ano, ganito, paso mali ang pronunciation mo ng ano, ng ganito.
0: So, alam na nila pag pinatawag sila sa upper room. Nako.
1: Hindi, basta ay, siguro yun yung mga legacy may iiwan ko sa kanila kung meron man na ako ay naiinip pag masyadong mahaba ang teaching.
0: Kaya naku, apir tayo dyan, Tita Tits!
1: Oo, pagdating na 11 o'clock, pack up na, tapos na, parang gano'n, you know. We really have to put order in our, ano, what we are doing, no? Hindi pwedeng as led by the Holy Spirit eh. Yung as led by the Holy Spirit, may situation. Diba?
0: May order siya.
1: Order, yun
2: Pero importante din kasi,

0: legacy na iwanan natin sa ating mga anak.
1: Mm-mm.
0: Paano ba tayo namuhay? I remember kasi nung minsan, in-interview kami ni Pastor Clem. Kasama ko si doktor, yung doktor ngayon, yung anak ko. Sabi ni Pastor Clem sa kanya, bakit ano, ang hirap sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan ninyo, bakit hindi mo, never mo bang na-question ang Panginoon? Sabi niya eh, did you ever question the Lord why this happened to your family? Parang sabi niya, hindi ko po naisip yan kasi ang mami ko kahit po kailan, kahit nung magkasakit na siya, hindi ko po siya nakita na nag-waver ng kanyang faith sa Panginoon. So, yun yung parang, hindi ko alam yon, pero because of yung pagtanong ni Pastor Clem sa kanya, doon ko lang nalaman na kahit nagkasakit na ako, di ba nagka-cancer ako, hindi nagbago ang pananaw ko sa Panginoon, yung faith ko sa Lord, hindi nagbago. At yun ngayon, yung parang nasa heart niya. Yung kaya, okay lang na ganito buhay namin, parang gano'n. So later on, yun din naman, yun kasi kailangan eh. Kasi pagdating ng oras na ang anak natin o ang mga kaibigan natin magkaroon ng problema, alam nila na isa lang ang pupuntahan nila. Prayer, it's only God. Meron silang fallback. Hindi sila pupunta sa kung saan, kundi ang alam nila, ang unang-unang fallback nila is si God. And then, the Lord will send them people who will help them.
1: Yeah. Amen. Amen.
2: Ako naman, speaking of anak, Linda, ang aking anak na panganay, dalawa lang naman anak ko, Joe, ay darating mamaya 1 o'clock. Dapat ngayon umaga. Sabi ko, interview, oo. Darating siya mamaya 1 o'clock kasi aalis na siya, punta na Amerika sa Monday. Itong anak ko na to, tuwing pupunta sa bahay ko, hindi aalis na, hindi nagpapapray sa akin. Kung minsan nalilimutan ko pang sabihin na, oh, let's, anak, let's pray. Minsan nalilimutan, siya magsasabi sa akin, Mami, pag-pray mo na ako. At punta na kami sa kwarto, okay, basta kami lang dalawa. Na ano ko, yung kanyang pagtingin sa prayer ay napakahalaga. Kung minsan magme-message sa akin, na Mami, ganito-ganito ang latest, etc. Pag-pray mo naman ako, etc. Mm-hmm. Yung prayer life ko siguro, niya, at saka ng daddy niya, asawa ko, nakita ng anak ko. Kaya yun, hindi yan lalabas ng bahay ko na hindi ko siya napag-pray.
1: Amen.
2: Kahit nakalimutan ko siya magsasabi sa akin. Di ba nakakatuwa yung ganun? My son is already, 47. Hindi na yan bata.
1: Oo.
2: Lisa siya. So mamaya mga 1 o'clock nandito na yan.
1: Amen. Naalala ko lang, Tita Teets, na mention mo kanina yung you love your ushers, nagbibigay ka ng something sa kanila. I remember, kung naaalala mo, back in 2016, binigyan mo ako ng sapatos kasi sabi mo meron kang hindi nagagamit na sapatos, tapos tinanong mo yung size ng paa ko. Tapos natitreasure ko yung shoes na yun. Doll shoes siya, kulay brown. Kung naalala mo, leather siya. Oo, halos ayoko na nga pakawalan eh. Sira na siya pero gusto ko pa siyang isuot kasi I hold it dear because you gave it to me. Ayan.
2: Palitan ko na.
1: sabi ni Ate Alu, ang yong asayo from South Korea, nakikitawa sa inyong sharing. Natural na masungit ang face ko. Pero when someone honestly told me, te, ang taray ng face mo. By God's grace po, dahil gusto kong maging blessing, I practiced a smiling face. Pero stoyo, Ate Alu, kaya po with God's grace, para sa Diyos aayusin. At papraktisin po talaga. Kasi may time, kasi nga, ang hilat siya ng mukha ko nakasara. Yan. Ang lagi sinasabi ng mga kaibigan ko, mga nakakakilala sa akin, masungit ako sa tingin. Sabagay, sa loob din naman, sa totoong buhay, masungit din naman. Pero everyday na, everyday challenge, struggle siya, panalangin sa Panginoon na maging kang smiling face. Kaya binigay po sa akin ng Lord ay smiling face na husband. Kasi nire-remind sa akin ng Panginoon, dapat lagi kang ngingiti. Kasi mas maganda ang buhay. At yan po ang magko-conclude sa ating discussion ngayon. To remain joyful and thankful. Joyful and thankful kahit na ikaw ay isang langka. Alam niyo po ba yung langka?
0: Yeah. Ang sagawa naman nun.
2: What's that? Kahit ikaw ay.
1: Langka. Langkasama.
0: Langka.
1: Langkaibigan.
2: Oh my goodness. Wow.
1: Langkakwentuhan.
2: Oh wow. Well, it's very important ang ka-fellowship siya sa church. Meron siyang support group. Diba? Sabi nga ni Linda, lalo rin mga single parent. Importante yon. You cannot live alone. Ako, mahirap. Ako marami akong ano, trees. Ako si Ezra, si Linda, tatlo yan. Meron ako sa church. Basta parate ko may tatlo.
1: Ah.
2: Dami kong three sets.
1: Ako din po, nung college ako, marami akong tatlo.
2: Importante
1: marami
2: yan.
1: Akong tres na grade.
2: Yun, ano? Ano raw?
0: Tres sa grades.
1: Lalo na po sa math.
2: Talaga, Joe.
0: Basta mag-singko.
2: Talaga. Importante yon, lalo na yung mga high school, no? High school, college, kasi these are the years na hindi walang ano, hindi ka nagpapa-impress eh. You are you talaga. Ikaw yun, kung ano nakita mo, madal growing up, di ba? Kung ikaw ay bobo, ay da ganun talaga nakita. Bobo siya. High school, pero huwag ka, meron akong kaklase, hindi kumikibo yun, lately lang. Nasa balita ko, nag-reunion kami. Aba, may kano ko pala na aeroplano.
1: Oh, di ba? Oh.
2: Australia pa.
1: Kala mo ah.
2: My goodness, ayaman siguro nito. Hindi ba?
1: Hinusgahan na natin.
2: Nakimik lang siya. Hindi siya kumikibo. Siguro meron siyang inferiority complex ng araw. Pansin ko lang. Tahimik lang siya. Lalaki.
1: Oh, pero ngayon, yung mga nakakakita na sa kanya ang magkakaroon nun. So, remain joyful and thankful. Paano po mananatiling ganon, Ma'am Linda? Sabi po ni Tita Tits, may patikim siya. Nag-full circle na daw po ang inyong buhay sa kabila ng napakaraming challenges ng buhay po ninyo in sickness and in health. Paano po kayo nananatiling joyful and thankful?
0: Yeah. Kasi sabi, di ba, weeping may remain in the night, but joy comes in the morning. Yan po ang ano, yan ang iniwan sa amin ni Pastor Clem na ano verse para sa mga solo parent. Iiyak ako ngayon, pero lilipas din to eh. Wala namang bagay na hindi lilipas. And then pag lumipas yan, makikita mo yung fruit ng pinaghirapan mo, the fruit of your labor, because God is faithful. 'Di ba? Nung magkasakit ako, nagkaroon kasi ako ng colon cancer. Nung magkasakit ako, nag-pray ako sa kanya na kahit makatapos lang ang mga anak ko, okay na ako. Pina-extend niya pa yung buhay ko. So for me, that is something that I'm so grateful to the Lord and to the doctor also. Na tumulong sa akin. And then yung pagkatapos ng mga hirap na dinaanan mo as a solo parent, and then look, yung mga anak mo, sila na ngayon ang nagbabalik sa iyo. Kung ano man yung dating ayun, akalain ko ba na ano na magiging doktor siya. Yung isang yan, nung tinitingnan ko sila, parang paano ko ba to palalakihin, paano ko ba to paaaralin, pero akalain ko ba na ganoon. And then akalain ko ba na makakasama ako sa mga biyahe-biyahe ni tita. 'Di ba? Kasi dati kahit pamasahe nga lang noon, problema ko na eh, papasahe ng mga bata.
2: Ba yung 10 pesos, Linda? Kailan magkapitain nila Joe para marinig niya yung 10 pesos mo.
1: Oh, diba?
0: Nakakatuwa yun. Hindi parang ano, nung dati iniisip mo yon, nangungutang kaluwad ka na ng utang mo. And then ngayon, ano na, blines ka naman ng Lord na ikaw na naman ang nakakapag, hindi nagpapautang, kasi kaya mo na rin mag-bless ng ibang tao. Yan ang sinasabi ng faithfulness ng Panginoon eh. Just remain faithful. Don't be wary in doing good. Yeah. And number one sa lahat, you learn to forgive. Kasi alam ko, yun ang nagpalaya sa akin nung ma-forgive ko yung aking husband. That was the turning point. And sabi nga, di ba, kahit na ano pa nangyari sa family namin, ang aking mga anak, they honor their father. Kasi sabi ng Lord, honor your father and your mother so you will have a long and prosperous, ha? Sabi ng Lord, prosperous life.
2: And then, yeah.
0: Yan ang aming pinanghahawakan talaga. Kaya joyful ka and thankful ka. And even if nag-undergo ka ng ano, you're going through so much now, ano, think of this as something na testing ng Lord na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Pinagdadaanan mo yan, pero the Lord has your back. Kaya okay ka lang, sige lang. Just yung sabi nga yung tumingin ka dun sa price. Huwag mong tingnan muna yung mga pinagdadaanan mo, dahil ang lahat ng yan ay lilipas din. And just be grateful to the Lord.
1: Amen. This
0: Amen.
1: Too shall pass. Remain joyful
0: yeah.
1: and thankful. 10:54, naakalain nyo yun. Hindi ko napansin ang oras. Ay, nakakatuwa po kayong kausap ngayon sa Family Matters. And mga women of blessing po ang ating kasama. Meron po silang event. Gaganapin po yan. Tita Tits, ikaw na pong mag-invite.
2: Yes, August 29, I'm inviting all the women. Join po kayo sa amin. It is Saturday from 8 a.m. to 12 noon at GCF, Green Hills Christian Fellowship, Ruby Corner, Garnet Road, Ortigas Center. Our speaker, of course, is Miss Angeli Valenciano, Reverend Jerica Ejercito. She's the daughter of our president, former president, and Miss Elena Mendoza.
1: Okay.
2: Ticket is only 300. Available at the venue. Kung wala pa kayong ticket, meron po kaming table doon na pwede kayong kumuha ng ticket at doon na kayo magbayad. Okay? Don't forget, this is a very exciting event. We only do this every 2 years. May bless po kayo, lalo na pag narinig nyo yung patotoo ni Miss Jerica Ejercito.
1: Amen.
2: Full circle din yan, yung babae niya, I should say.
1: Okay. Tayo po ay manalangin saglit. Maraming salamat po aming Ama sa pagbibigay po ninyo ng wisdom po sa amin ng mga kababaihan. We are all imperfect, Lord, and we surrender our imperfections to you so that you will be able to strengthen us, so that we will be able to withstand all the challenges, all the trials po na kinakaharap namin sa aming buhay. Dalangin din namin, Panginoon, pagpalain po ninyo ang aming bayan. Kayo po ang mahabag. Bigyan niyo po kami ng direksyon, ng gabay sa lahat po ng mga nangyayari sa aming kapaligiran, lalong-lalo na po in terms of disaster response. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen.
2: Amen.
1: Thank you so much po sa inyo. Salamat po sa patience niyo sa akin, sa mga termino na din yung mag-gets. Ayan.
2: Meron na kami alam. Lampak. At saka,
0: Mamsita. Mamasita.
1: Hindi, dapat po hindi kayo maging mamasita, maging mamasinta. Ayan, nakuha ko lang din yan kay Bea Salumbides. Mamasinta niya, si Ate Maloy. Ayan, maraming salamat po ang ating mga nakasama sa broadcast, si Reggie Villena. Siyempre po ang ating RTV. Salamat din kay Dessa Magtunaw. Thank you, Ate Merls. Magpagaling ka. See you po. Sa Thursday po, siya na po ang magiging, hopefully, by the grace of God. Thank you po sa ating nagagandahan na mga panauhin po. Ayan. Thank you so much po kay Tita Tita Tolentino at kay Ma'am Erlinda Pauhuay. Ako po
2: God
1: si,
2: bless everyone.
1: God bless po. Everybody. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Nagpapaalala po sa ating lahat na kaagapay po ninyo ang Family Matters sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
4: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon ayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo nga magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa aton survey form. Nakapin dira sa aton FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.
3: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe, at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

Alas 11:13 ang ating oras, mga kaibigan. Isang maganda at mapagpalang umaga po ng Webes. Agosto 13, 2026. Kamusta ka, kaibigan? Salamat sa ating Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na tayo po ay magkakasama dito sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Updan niyo ako, tub-tub, alas 12 sang uddo. With ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Shout out sa mga kaibigan po natin dito sa Coronadal City. Kamusta po kayo? Happy Thursday! I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. At nag-e-enjoy po sa mga programa po natin mula pa kaninang umaga hanggang ngayon ay patuloy pong nakikinig. Salamat sa iyo, kaibigan, at sa mga partner din po natin, mga supporter. And again, inanyayahan po namin kayo na sagutan niyo po yung ating audience listener survey. Andun po sa ating FB page, 1062DXKI ang link. So, meron din po dyan QR code. Pwede din po yung QR code natin at yung ating survey. Sige po, pwede nyo po dyan sagutan. Tatlong question lamang po yan. At ang inyong pagsagot po, malaking tulong po yan sa, siyempre sa pag-improve pa po ng programa ng 1062DXKI. Yung question po, on average, how long do you listen to our station? Meron po dyan sagot, and then i-click nyo lamang po yung circle. And then number 2, gaano po ba kadalas kang nakikinig sa aming istasyon sa loob ng isang linggo? And then number 3, sa anong oras karaniwang nakikinig ka sa aming istasyon? Anong oras po kayo nakikinig? So yun lamang po, and then submit. So ang bilis lamang po, mga kaibigan. Pwede nyo po yan sagutan dahil malaking tulong po yan sa pag-improve pa po ng mga programa natin dito sa 1062DXKI. I hope nakuha ni Ate Luz yung ating tanong. Hello Ate Luz sa Ilisan Family, dera sa may Tupi, kay Ate Sarah Kadungog, dira naman sa Isulan, kaga sa mga suki natin nga tagpalamati, naman ka mo nagapamati subong. Thank you so much, Gid. Kay Miga Ferl, Miga, basi pwede ka man makasabat sa atin yung question, dira. Sa atin yung survey, nan i-send ko dira sa imo, nagapamati ka. Hello kay Miga Ferl, kag sa iyang duha ka gwapa nga bata, kay Mama Shonya dira sa may Barrio Dos. Happy listening. Ay, si Aki kag si Adi. Hello, Aki and Adi. Managid kay Mama. Nang isend ko sa imo, Miga Ferl, ang survey natin para masabat mo. Din ka nagapamati subong. Yan, thank you so much gid sa imo nga pagpamati. And hello man gali dira kay Ate Elma Castillon, kay Ate Eileen Balintungog, and kay Ma'am Marilyn Lorenzo Gomez. Ay,
nag-drive gali subong si Miga Pearl. Concentrate lang dira Miga Pearl. Ah. Kaghalong dira sa imong pagbiyahe. Si Lola Juliet man gali ginatamyaw naton. Happy listening Lola Juliet, kaya kay Mama Sean. Sino ganitong bago nag-birthday Miga ah, nga lola mo or mama mo? Para mag-greet natin. Daw subong lang itong a week or last 2 weeks. Kaga, sa tanan pa nga mga tagpalamati natin. Ay, si Mama Sean, gali! Saan at nag-birthday si Mama Sean? Ay, grabe si Mama Sean ba? Dakitig niya blessing ang iyan na angkon. 92 na gali si Mama Sean. Happy 92nd birthday Mama Sean, sang August 6 lang gali. Kag hello gali kay Mama Maring. Kag kay Aunt Lola Juliet. Kag pamati dira sa May Barrios. And hello man dira sa imo ati Daisy. Nan salamat gid kay nakaano na. Naka-fill up na daw sa survey form naton. Kag si Kuya Resty, baby Butch, thank you so much. Pwed kay Ate Sharon, kay Miga Sha dira na sa De Ramos family. Happy listening dira sa May Namnama. Kay Ate Roda De Sales, thank you kids sa inyong pagpamati. Kay Kuya Romeld, kay Ate Aileen Balintungog. Nan. O sige, ako na lang gid ang mag-answer sa iban yung mga friends natin, no? Oo, damo nagali nag-reply sa ako niya gin pang chat kay Gaina. Thank you so much, gin, sa inyong hatag sang ligwa. Kadalom. Ligwa, gin. O, paghatag sang time, no? Nang kaya na siya hindi makalabot 1 minute, masabat niyo na itong mga pamangkot, dira. Sige, this time, tamyawon, anay natin ang mga nagasaulog sang ilang adlaw. Sang adlaw nga natawhan nila, no? Kaga sa mga nag-celebrate man sang ilang wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Ari ang kanta para sa inyo. Dearly beloved, happy birthday and happy anniversary.

Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagsiselebrate ng kanilang kaarawan today, August 13. Happy birthday kay Brother Rujan De Vero, kay Ma'am Gina Park, and kay Nice Inyeza. Happy birthday! The belated happy birthday man kay Brother Zap Porka. Yan kahapon. Masino pa ba ang mga nagasaulog subong sang ila adlaw nga natauhan? Pwede nyo po silang i-shout out, no? At batiin dito sa ating programa. I-text nyo lamang po sa text line number natin or i-PM doon po sa ating messenger or sa ating FB Live. Dalangin natin na si Lord ang patuloy pong magpala lahat ng mga celebrators today. Continue to trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Blessings! Sa tanan nyo mga celebrator. Siyempre sa mga mag-asawa din po, no, na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary, we pray na ang Panginoon ang patuloy na maging sentro po ng inyong pagsasama. Eleven 25 ang ating oras, mga kaibigan. Hello po kay ate or kay nanay Tessie Papango, kay Uncle Bartol Villanes. Hello po Uncle Bartol dera sa may Barrio 5. And hello man kay Miga Cha, kay Ati Inday, kay Miga Yoli Arsaga Tanghian, kay Brother Greg Junior, and kay Sis Beverly Tanghian Arieta, kay Auntie Nita Arieta, kay Kakay dira sa may Barrio 5. Hello and happy listening dira sa inyo. Hello man kay Engineer Ham Holiano, kay Ate Nerissa Combatier Navales. Hello po Ate Nerissa, kay Ma'am Blanca Caspillo Hilajos. Thank you so much sa inyong sabat sa atin niya survey. 11:26 ang atin niya oras. Today, padayunon natin ang atin niya topic in line sa gihapon sa atin niya August monthly series, Growing Deeper in Christ. And today, week 2 na kita, Growing in Faith. At subong adlaw ang aton nga magiging topic, Faith that Trusts God's Process. Balan ko, kada isa sa aton, no, ngayon, isang mga ginaagyan, kag hindi dali ang aton mga ginaagyan. Pero balaan nyo ba lang ang atin niya pagtuo, nag-grow mostly kung kita nag-agi sa mga sitwasyon niya. Sometimes hindi natin maintindihan. Pero ginahayaan ni Lord nga ma-experience natin. Kay tungod gina-shape niya ang atin niya character, ang atin niya attitude, nga mangin kaparehas sa iya. So, samtang ginaagya natin ina or arak kita sa season niya, amusina, let's continue to trust, to rely, and to have faith. Dala sa atin Ginoo, faith that trust God's process. So, abiyan, ano ba nga season may ara kasubong? If you are currently in a season where you are asking, why is God allowing this? Okay, stay with us. God may be doing something deeper than what you can see. So, sa atin niya question of the day, what is God teaching you
through the season you are currently experiencing. Instead nga, pamangkoton mo si Lord. Sana pa ba ini matapos? What if ang pamangkot mo kay Lord subong? Lord, ano ba ang ginatudlo mo sa akin? Mga ginaagyan subong. Lord, what are you teaching me while I am here in this season sa akin niya kabuhi? Actually, amupod na ang prayer ko kay Lord. Pero salamat sa Ginoo kay pinaagi sa iyang mga pulong. Clearly, maintindihan natin niya ang magali ning mga pamaagi ni Lord para mas maintindihan pagid natin siya kag magasalig pagid kita dira sa iya. Hello kay Sir Marvin Tabukon. Hello po kay Ate Gemma Chavez. Hello man dira kay Sir Lolo Bobong Panes. Kaga sa imo, Ate Luz, Elisan, and si Nanay Presi Bernardino. Sige, this time, antes kita magpadulong sa atin yung next segment, si Anay ang kantahalin sa Papuri 25.

kasi isa po sa singer ng Papuri 25 po na si Makoy. Namatay siya nung kahapon. Makoy Portado. Isa po siya sa mga singer ng Papuri 25. Sige, mula po sa Papuri 25 ang awiting gagawin ang nais mo.

0: gagawin ang nais mo. I hope yan po ang desire mo, kaibigan. Yun yung prayer mo. Kung ano po yung kalooban ng Panginoon, talagang gagawin. Gagawin natin. Kasi pag tayo po ay nag-obey, meron talaga yung maging resulta sa ating buhay. Blessing. Diba? Sabi nga, if we obey, then blessing. If we disobey, talagang merong ano din, consequences. 11:37 ang ating oras, mga kaibigan. Hindi po, sa ating pagpapatuloy, tayo po muna ay dadako sa ating verse of the day. Pero bago po tayo dadako sa ating verse of the day, gusto ko po munang i-shout out si Ate Sharon Valdez. Hello, Ate Sha. Kamusta ka, madara ni Kuya Roy, ni Kuya Jem, taga ni Tita Bong. Si Ate Peace Cabrido. Hello, Ate Peace. Salamat, Gid, sa imo man niya pagsabat sa atin niya survey. Kay Kuya Romel de la Cruz. Hello, Kuya Romel. Din ka nagapamati subong diriba sa may Coronadal or nagbalik ikaw sa Bacolod. Happy listening landera sa De La Cruz family kay Nanay Ruth. 11:38. Sige, dadako na tayo sa ating verse of the day.
1: Verse of the day.
0: Para po sa ating verse of the day, mga kaibigan, makikita po natin or mababasa po natin sa Romans chapter 5 verse 3 to 4. Romans chapter 5 verse 3 to 5. Basahin ko po muna sa New King James Version and then after sa Tagalog. Sabi po dito sa Romans chapter 5 verse 3 to 5, and not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance character, and character hope. Sa mula sa dating Biblia, 1905. Nagdudulot ng katiyagaan ang mga kapighatian.

Romans chapter 5 verse 3 to 5. Sometimes hindi man natin naiintindihan. Pero kaibigan, tandaan mo na ang kabutihan ng Diyos ay hindi nagbabago. Mula po sa Papuri 25. Pag-alala po natin sa buhay ni McCoy, isa sa singer ng Papuri 25. I-play po natin ito. Buti na lang kay buti mo. Na inawit po ni James Reyes.

Tunay nga po, kaibigan, na kaibuti ng ating Panginoon. Hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Buti na lang, no? Buti na lang, mabuti ang Diyos sa atin. Puno ng pag-ibig, pagmamahal sa atin. Binigyan niya tayo ng pag-asa. Kaya ng ating verse kanina. At yung pag-asa na yan ay hindi talaga tayo i-disappoint. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, dyan ang banal na espiritu na bibigay din po ng kalakasan, bibigay ng nubay sa atin. Actually, hindi din talaga natin ito magagawa. Sinabi dito ni Paul, kung wala po yung guidance ng Holy Spirit sa atin. Hindi tayo makapag-persevere kung wala din po ang tulong ng Panginoon sa atin. Tayo po ay inanyayahan na magtiwala lamang sa Diyos. 11:53 ang ating oras this time. Dadako na po tayo sa ating discussion segment. Yan. Hello and good morning po pala kay Kuya Jujin Lansagarita. Salamat yun, Kuya Jujin, sa imong pagsabat sa atin niya pamangkot na. Kag sa mga gusto pang habol, aba, umabol na po kayo at sagutan na po yung ating survey. Andun po sa ating FB page, 1062DXKI-FEBC Radio. Sige, para po sa ating discussion segment, how can we trust God's process when we don't understand what He is doing? Talaga, no? Parang, paano nga ba? Ganyan din po ba yung tanong nyo? Ako din eh, ganun din po eh. So, sabay-sabay tayong matuto ngayon. Ang ating acrostic answer po ay the word grow. So, dito natin ibabase yung ating sagot. How can we trust God's process when we don't understand what He is doing? G stands for give God your questions. So, hindi ma-surprise si Lord. Ako may ara ka question sa iya. Si Habakuk gani, no? Sisi niya pa si Lord. Pamangkot niya si Lord. So, kung may mga question kita, kung may mga concern kita, siling gani sa Philippians chapter 4, verse 6, let your request be made known to God. And sa Psalm 62, verse 8, kaibigan, ito yung sabi ng salmista. Trust in Him at all times, you people. Pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Yun. Pour out your hearts to Him. You don't have to pretend that everything is okay. Sabi nga sa movie, it's okay not to be okay. So kung hindi ka okay, subong siling mo kay Lord. Lord, didigid bala ko okay. Ano man yung mga fear mo, doubts mo, disappointment mo, or question mo kay God, sabihin mo sa Kanya. Ibigay mo sa Kanya. Dalhin mo doon sa Kanya. Dahil kaya niya po yun i-handle. He can handle your honest prayers. So, give God your questions. Letter R, remember what God has done. Huwag mong kalimutan kung ano yung ginawa ni Lord. Yung kanyang faithfulness, yung kanyang goodness. Gaya ng kanta kanina, buti na lang kay buti ng Diyos. So friend, when you don't understand the present situation, remember God's faithfulness in the past. His past faithfulness gives us confidence to trust Him today. So remember what God has done. Letter O, obey in the middle of the process.
nasa ano ka ba ngayon? Is nasa sitwasyon na kailangan mo talagang i-undergo yung mga process sa life mo. Continue lamang na mag-obey, manalig sa ating Panginoon. Tandaan natin na sometimes obedience is simply taking the next step He has already shown you. Ang pag-obey gali naton amo nang magtudlo sa aton sa dapat naton nga himuon, and even amo gali na ang way para makapursue ka na sa next step sa imong season sa imong life. And last, W, wait with hope. Sabi sa Isaiah 40 verse 31, those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So, waiting doesn't mean doing nothing. It means continuing to trust, pray, obey, and believe while God works according to His timing. Kaibigan, wait with hope. So how can we trust God's process when we don't understand what He is doing? Let's remember the word crow. Give God your questions. Remember what God has done. Obey in the middle of the process. And last, wait with hope. And the greatest example of trusting God's process is Jesus Christ. Before Jesus went to the cross, He prayed in the Garden of Gethsemane. He knew the suffering that was ahead. Pero anong ginsiling ni Jesus? Not my will, but yours be done. The cross was painful. The disciples thought everything was falling apart. But God was accomplishing His greatest plan of salvation. Si Jesus namatay dito sa cross sang Kalbaryo. Ginlubong, apang sa ikatatlong adlaw siya nabanhaw. Sa iban, no? Ang kamatayon, parehas ang defeat, no? Pero dito kay Jesus, nangin victory. What looked like the end became a new beginning. So, amo na ang gospel abyan. So, kung wala ka pa relasyon kay Jesus Christ, subong ang imo tion. Imbitahan siya sa imo kinabuhi. Batuna siya isip imo Ginoo kag manluluwas. Kag pariya siya sa imo nga kinabuhi. Dahil kay Jesus, tunay nga pong merong pagbabago. So, kung ginbaton mo subong si Jesus, isip imo Ginoo kag manluluwas, pwede ka magpadala sang imo mensahe diri, no? Kami diri sa 1062 DXK ay willing gid kami nga magbulig sa imo para mag-grow ang imong relationship dira kay Lord. Sometimes sa mga nagakatabo sa atin, hindi nato naintindihan. Pero tandaan mo, may ara ginahimo si Lord. Amo ini ang programa Pagdayaw kag Pagpasalamat diri sa 1062 DXKI. Ako ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado, nga nag-remind sa tanan, trust the process, trust God's timing, most of all, trust God. Keep growing deeper in Christ. Ini ang alambahanon, ako'y binago niya.

Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. Mga health researchers tampok sa 3-minute pitch to policymakers competition ng PNHRS. Itinampok ang mahahalagang health research at mga panukalang maaaring maging batayan ng pulisiya sa isinagawang 3-minute pitch to policymakers competition ng Philippine National Health Research System o PNHRS. Sa kompetisyon, itinanghal bilang first place si Dr. Philip John Sahol ng Central Mindanao University mula sa Region 10 para sa kanyang pag-aaral na From Abattoir to Policy Action, Table on Bovine Tuberculosis na nakakuha ng 92% at 30,000 pesos na premyo. Ikalawang pwesto naman si Dr. Angelica Faye Rigindin ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital mula sa Region 3 na nakakuha ng 88% at 20,000 pesos na premyo para sa kanyang pag-aaral tungkol sa pagpapalawak ng access sa rotavirus vaccine para sa mga batang Pilipino. Nasa ikatlong pwesto si Ms. Zwizel Gail Cantuba ng Baguio General Hospital and Medical Center mula sa Cordillera Administrative Region na nakakuha ng 85.4% at 10,000 pesos na papremyo para sa Project Iyaman na isang panukala para sa mas sistematikong suicide prevention program sa Baguio City. Samantala, iginawad ang People's Choice Award kay Mrs. J. Andrea Vea

Samantala, iginawad ang People's Choice Award kay Mrs. J. Andrea Vea Israel ng Cagayan State University mula sa Region 2 para sa kanyang pitch na Mapping the Way Forward, Institutionalizing GIS-based Spatial Surveillance for Schistosomiasis Control in Gonzaga, Cagayan. Nakatuon ang kanyang research sa paggamit ng GIS-based spatial mapping upang matukoy ang mga lugar na patuloy na may panganib ng schistosomiasis, lalo na sa mga barangay na may mataas na populasyon ng infected snails, at makatulong sa mas maayos na paglalaan ng resources para sa disease control. Sa pamamagitan ng kanyang pag-aaral, iminungkahi rin ang pagpapalakas ng local technical capacity, modernisasyon ng snail surveillance, at mas malawak na ugnayan ng human, environmental at animal health sectors bilang bahagi ng One Health approach.

Inspirasyon, kwentuhan, sayawan at awitan kasama ang mga Pinoy artist at tagapakinig dito sa webes na programa ng Listener's Touch.

Isang maganda at mapagpalang araw buong South Central Mindanao. Kumusta ka kaibigan? Araw po tayo ngayon ng Webes, August 13, year 2026. Welcome po sa ating programang Listener's Touch. Dito po sa himpilan ng G62DXKI, ang mahigalaon nga tingog sa South Central Mindanao. Kasama niyo po ang inyong kaibigan muli, Migo Dave Pestaño, hanggang alauna imedya ngayong hapon. Kategory po natin sa ating programa, OPCM or Original Pinoy Christian Music. Kaya inaanyayahan ko po ang lahat na makibahagi, makinig. And of course, you can send your song request sa ating text line number 0963-180-1469. Again mga kaibigan, that's 0963-180-1469. Pwede rin magpadala ng inyong mga mensahe at greetings sa atin pong official Facebook page. Search nyo lamang po sa Facebook search engine 1062DXKI-FEBC Radio. Inaanyayahan ko po ang lahat bago ko pa po makalimutan to participate sa amin pong isinasagawang survey kasi last day na po nito bukas. So, it would be better mga kaibigan kung may oras ikaw kag may internet, wifi, mobile data, pwede mo gid i-click ang link dira sa nakapin nga post nga ginaawhag ta ni Miga Joy kag Miga Jen to participate sa survey para mas ma-improve pagid nato ng aton mga programa, mga adjustments nga pagahimo no. Depende sa mga sabat nga inyong ipadala diri sa istasyon sang 1062DXKI. Alauna o alas 12.43. O tuloy, alauna. Masyadong excited si Migo Dave. 12.43 ng tanghali ang ating oras. Sa lahat po ng mga kumakain ngayon. Basi, abisa iba nung alauna na gali. Basi, mapas mo na ko sinike. Wala pa ko nakapaniud to alauna doon. 12.44 pa lamang po. Sa lahat po ng mga kumakain ngayon. Habang kami po ang inyong background, enjoyin nyo lamang po ang pagpapala ng Panginoon. Sa inyong mga hapag, kasama ang inyong mga pamilya, kung saan ka man naroroon kaibigan, nasa tahanan ka ba o sa balay ninyo dira sa uma o sa salakyan nagapamati o kung sa opisina o kung sa diin ka man naka-tune in, welcome gid sa ato niyang programa Listener's Touch. Praise God kay diri sa istasyon bago lang kami natapos yan nagpaniudto. Thank you Kuya Don. Special mention kay Kuya Don sa namit nga Graham Bar nga imo gi panagtag. O panagtag daw subsidy. Nga imo nga ginhatag sa kada isa sa amon. Oh, may dessert gid kami nga instant kag kay Kuya Eddie nga naghatag man sang sapin-sapin. O damo gid yung mga blessing sa pagkaon, no? Thank you gid kaayo. Sino pa ba? Kay Kuya Edgar. Oh, happy birthday lang dira kay Ate Ana Lu nga nag-celebrate sa iyang birthday kahapon. Salamat sa lechon Kuya Edgar kag sa mga sudan. Sa lumpia kag ano pa to? Biko. Praise God sa iyang provision sa pagkaon, no? Kay daw gapanamok na midire kay amo nang gina nahambal daw concern na ang kada isa sa ilang mga timbang. Timbang ba o kabugaton? O, tama. 12.45 ang ating oras. O, pagpasensyan nyo na po si Migo Dave. Tawa ng tawa. Praise God sa

sa joy, no? Kag sa kanami subong adlaw. Araw po tayo ng Webes, August 13, 2026. Praise God for this. Another day to celebrate His goodness, His faithfulness sa atin pong kanya-kanyang buhay. Sa iyagid nga pagpakigupod sa aton sa bilugya nga simana, wala gid kita gin pasagdan sa aton buhi nga Dios. No, sa iya nga pagiya, sa paghimuno sa aton nga tanan nga panginahanglanon mga abyan, bisan pa sa aton iya nga mga ginaagian, mga ginaatubang nga problema. Ara gid ang Dios naghatag sang kusog sa aton. Gahatag sang kasanag, kagiya paagi gid sa iya nga pulong kay balaan naton kung wala siya. Hindi tagid masarangan kung ano ang aton nga atubangon sini nga kabuhi. Praise God sa lahat po ng mga naka-tune in ngayon sa Soxergen region. No, shout out and kumusta po kayo? Kumusta po yung araw ng Webes nyo? Sa mga naka-tune in sa Bilugya nga probinsya sang South Cotabato, sa bayan po ng Banga, sa mga nakikinig mula po dyan sa Lake Cebu, sa Norala, sa Pulumulok, also sa mga tuners sa Santo Niño, sa Surala, sa Tiboli, Tampakan, sa mga bayan po ng Tantangan at Tupi, isang mapagpalang araw, kumusta po kayo? And sa nagaisahanon nga syudad diri sa probinsya sang South Cotabato, ang syudad sang Corona, dahil nga may 27 ka mga barangay, isang mapagpalang araw po. Medyo mainit po yung ating panahon ngayon, kaya sa mga nagbabalak na gumala today, talagang ano, no, talagang tanghali talaga gagala. Pahinga muna kaibigan, makinig muna dito sa ating programang Listener's Touch featuring original Pinoy Christian music, mga kanta na originally composed by Filipino composers, songwriters, para sa dugang pagid naton nga encouragement kada adlaw. Sa lahat po ng mga lalabas, secure na po yung mga umbrella ninyo, mga jacket, at tubig of course para iwas dehydration kasi napakainit po talaga sa labas. Kanina po pumunta po akong zone 2. No, napakainit kaya iwas init muna. O, pahinga po na ngayong tanghali at ngayong hapon kasama ang inyong amigo sa programang Listener's Touch.

12:49 ang ating oras. 11 minuto bago po mag-alauna impunto. Kanina napakinggan po natin ang awiting pagdaig na tinudanay mula kay Gladys Punay at Jovert Madera. Magasinggit, mag-aawit at karon ang adlaw sa Dios mula po sa Final Colaraya Band. Now, praise God! Kaya mo gid na ang ginahambal sa pulong sa Ginoo, no? Rejoice in the Lord. Always, I will say it again, rejoice. No, bisan pang grabe ang kabudlayan nga ginaatubang ni Apostle Paul, pero ginsulat niya gid ni. Same as true sa aton nga kinabuhi abyan, bisan ano pa ang aton maagian, na mayara gid kita sang rason to celebrate and to rejoice kay kaupod naton ang Dios. Kag-ara siya nagagiya sa aton. No, kay paagi sa mga kabudlayan, mga hangkat nga aton ginaatubang sa nagkalain-lain nga aspekto sang aton nga kabuhi, dira gid naton makita ang kamaayo ni Lord, kaga maasesta ang aton nga kaugalingon, kaga ang aton nga pagpangalaga dira sa iya. No, nga hindi kita mag-surrender lang basta-basta, kag magpadayon gid sa pagsunod sa pagpangalagad sa iya. 12:51 ang ating oras.

tuod gid no hambal sa kanta kagina. Wala gid sang isa nga matarong. Kay ang tanan nakasala. Nasabi po sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala pong exempted kasi ang lahat ay nagkasala. Lahat po tayo ay nagkasala kasi walang perpektong tao. At ang kabayaran po ng kasalanan ay eternal death o walang hanggang kamatayan. Ngunit may mabuting balita, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Sabi po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Grabe po talaga yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit na tayo ay makasalanan, minahal po niya tayo at ibinigay po niya ang kanyang kaisa-isang anak. Alam po ng Panginoon ang ating mga pagkakamali, yung ating mga nakaraan, yung ating mga kasalanan talaga. No, at ang kabayaran po ng kasalanan ay walang hanggang kamatayan. Ngunit may mabuting balita, kaibigan. Dahil ibinigay po ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na si Panginoong Hesukristo na siyang tanging daan na tungo sa kaligtasan. Maraming nagtatanong, bakit ba kailangang mamatay ni Jesus? Dahil po ang kasalanan ay siyang naghihiwalay sa atin sa Diyos. At sabi po sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit buhay na walang hanggan ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kasi si Jesus po ang nagbayad ng ating mga kasalanan, namatay po siya sa krus para sa atin. Yung parusang dapat na tayo po yung makaranas, si Jesus po yung tumubos. Ngunit hindi po nagtapos doon ang kwento. Hindi po siya kung sa Ilunggo pa nagpabilin nga patay. Si Jesus po ay muling nabuhay. Kaya meron po tayong blessed hope, blessed assurance. At yung kaligtasan po na nagmumula kay Kristo ay talagang regalo. Kapag ka sinabi po nating regalo, hindi po natin ito kinakailangang bilhin. It's all up to you kung tatanggapin mo ba o hindi. Pero yung gusto ng Panginoon, tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at personal na tagapagligtas, kaibigan. Hindi mo kailangang paghirapan yung kaligtasan mo. Kasi ginawa na ni Jesus yung pagtubos para sa atin. Sabi nga sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, naligtas kayo dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo. Hindi ito dahil sa inyong sarili, kundi kaloob ito ng Diyos. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Sabi naman po sa Romans 10:9, kung ipapahayag natin sa ating bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya tayo sa ating puso na siya ay muling nabuhay o muling binuhay ng Diyos, tayo ay maliligtas. No, gawas na gidiri ang religion, mga abyan. Kay klaro gid kayo ang ginahambal sa Ginoo sa iyang pulong. Si Jesus, siya po yung tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. One o two ang ating oras, mga kaibigan. Ngayon, batiin naman po natin yung mga nakikinig. Hello and shout out kay Kuya Ernesto Tartado Sr. dira sa Barrio 5, Banga, South Cotabato. Nambalya, please play the song Pusong Dalisay and Ikaw Ay Diyos by Jonalyn Varay. Thank you. Thank you so much sa pagpamati, Kuya Ernesto Tartado dira sa Barrio 5, Banga. Hello rin kay Ate Hayes Paolo, nakikinig rin ngayong hapon. Hambalya, naimbag ng Malamigo Dave, blessed Thursday po sa ating lahat. I thank the Lord for His grace and mercy. Nakasurvive ako sa dress ko noong kasal ni Pastor Van. First time ako nagdress. Agoy, kainit gid. Oh my, ha. Shout out to Pastor.
Kay Pastor Van, congratulations Pastor Van. Na-meet ko siya sa venue. Thank you so much Ate Hayes. No, kay Kisa nang kailangan gid nato i-present ang aton nga sarili, no, especially kung ara kita sa corporate event or sa special gatherings na wala ta na sanay. So amo na magsuksok ta kabayo nga hindi nato balaan. Kisa hindi ta komportable, pero amo man ang ginatudlo sa aton, no, Kisa. Sa nang magsunod ta kay Lord, Kisa daw hindi komportable ang iyang ginapahimo sa aton. Pero malagpasan ta kag ma-accomplish ta paagi gid sa iyang grasya, sa iyang sufficient grace, especially kung nagaatubang kita or gina-experience nato ang mga weaknesses naton, ginadeal nato ang aton nga mga weaknesses, dira gid naga-shine, dira gid makita ang gahom ni Lord nga naga-work gid sa aton nga kabuhi. No, nahahayag po yung kanyang kapangyarihan sa atin pong mga kahinaan. Hello ren kay Kuya Jujin Lanzagarita, kay Ate Tessie Papango, kay Ate Peace Cabrido dyan sa Matanao, Davao del Sur, kay Amiga Pearl, and kay Ate Daisy Concepcion Mogote, shout out po, kay Kuya Bartol Bilianes. Hello rin sa mga nakikinig dyan sa Barangay Namnama. Oh, dira kay Nanay Lita, shout out po kay asin o pa ba si si Ate Eileen Balintungog, hello. And kay Mami Vilma, dyan po sa Sultan Kudarat. Kay Tatay Robert Celebre and kay Brother Ken. Dira man sa Lake Cebu, na nag-tune in gid Permente, si Ate Perlin Joy Fresco, kag kay Pastor Sammy and sa Fresco family, shout out sa inyo dira. Sa inyo man nga mga kaupdanan sa inyong church, isang mapagpalang araw po. 106 ang ating oras, mga kaibigan. Hello rin kay Kuya June and Ate Edna Dimasuay. Kay Kuya Florencio, kag kay Ate Gina Nawal. Ano, naalala ko po sila.

107 ang ating oras, mga kaibigan. Sa lahat ng mga hindi pa nakakakain ng kanilang lunch, pwede pa gidya makahingagaw. No, kain-kain. And sa lahat siguro ng mga nagkakape ngayon, oh, kahit na kung sa Bisaya pa, udtong tutok. Oh, kahit na tanghaling tapat, nagkakape. Oh, shout out po sa inyong lahat. Sabayan ng pakikinig po dito sa istasyon ng 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao, na 61 years na pong ibinabahagi ang pag-asa, ang liwanag, ang salita ng Diyos, no, through airwaves until all have heard. For 61 years, being non-advertising, non-profit organization, daw kabudlay isipon, pero ginhimun ang gid sang Diyos ang tanan nga pagkinahanglanon sang ministeryo. Praise God sa iyagid nga karakter, no, nga nag-provide. Bisan pa sa aton nga kabuhay abyan makita tagid kung paano ginapakita ni Lord, no, ang iya nga pag-care sa aton, ang iya nga pag-provide sa aton. No, kay siya gid ang Diyos nga may kaluoy. Kag He is the God of all creative miracles. Kaya sa lahat po ng mga siguro naghahanap ng trabaho ngayon, naghahanap ng kasagutan, medyo nagugulumihanan, you can ask wisdom kay Lord at ibibigay niya po yan sa inyo. Masabi nga sa James 1:5, "But if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you." No, may mga hard times ka ba nga ginaatubang subong abyan? Daw hindi mo masarangan, pangayo lagid sang giya kag wisdom dira kay Lord. And expect God to answer your prayer. No, kay nagakulang gid kita isip tao. As human as we are, may limitations gid kita. No, so don't stress yourself. Pagpalapit kay Lord and allow Him to work sa imong situation. 109 ang ating oras, mga kaibigan. Narito po muna ang awiting Pusong Dalisay. Mula po sa MCM Worship Team at Ikaw ay Diyos. Mula po sa Papuri 21, interpreted by Jonalyn Viray.

good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

1:22 ng hapon ng ating oras, mga kaibigan, at kayo pa rin po ay nakikinig dito po sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao, ang 1062 DXKI.

No, Hambaldra, sa kanta Kagina, ikaw ang kaibigan kong tapat. Si Jesus po yung natatanging kaibigan na wala pong kapantay yung kanyang katapatan. Sabi nga sa John 15:15, nice kaining nga verse jud kayo. Oh, no longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing, but I have called you friends, for all things that I heard from my Father I have made known to you. No, indeed may aragit kita sang fellowship dira kay Jesus, sang naangkon ta ang relasyon dira sa iya, sang ginbato nato siya sa aton nga mga tagipusuon, mga abyan. No, kag mapamatud-an tagid ang iya gugma para sa aton. Sa nauna pa nga mga verse, hampal ni Jesus, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. No, para to sa aton ng iyang paghatag sa iyang kabuhi. Isip halad o kon sakripisyo sa tanan nga kasalanan nga aton nahimo. O kagsubong mga abyan sa aton nga kalibutan, I know nga madamo gid kita sang mga gina-experiensyar, madamo kita sang mga gina-isip. Kisa, ma-stress kita or ma-anxiety, but take heart. No, ara gid si Jesus, pwede gid kita makapalapit sa iya. Sa aton man nga mga problema personally, sa aton nga family, sa ministry, sa imo nga workplace, no, sa imo nga mga plano, no, ipalapit lang gid naton dira kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. No, sa mga injustices man nga aton mga nakita subong sa aton yung pungsod Pilipinas, may plano gid si Lord sa aton. Padayon lang kita nga magpangamuyo. Kay amo na kadako kagagamhanan ng aton Dios nga ginaalagaran, mga abyan. Sa tanan nga higayon, sa tanan nga tion, sa tanan nga mga aspekto sa atin nga kabuhi, ara gid siya. Because He is the God who never sleeps. And He is the merciful God, unchanging, everlasting God. Wala gid sang pagkabalhin, wala sang pagkausab. Sa atin pong pagtatapos, iiwan ko po ang dalawang awitin, natutulog ba ang Diyos, mula po kay Gary Valenciano, at may awa ang Diyos mula naman po sa A Song of Praise Year 3 interpreted by Beverly Caimen. Muli po, ako po ang inyong nakasama sa programang Listener's Touch dito po sa himpilan ng 1062 DXKI, ang mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Susunod na po ang programang Tanikalang Lagot, Hour of Hope at Buhing Paglaom. Makalipas po ang kantang iiwanan ko po para sa inyo. Ako po muli ang inyong nakasama, ang inyong amigo, Migo Dave Pestanyo. Again, have a blessed, amazing Thursday, mga kaibigan, and God bless you now and always.

0: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo nga magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin dira sa atin FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.
1: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Colossians 1:13. Ako po si Marty Manansala, na isang makasalanan at pinalaya ng Panginoong Hesus sa pagkakatali sa tanikala ng kapamakan. Mula nang tanggapin ko po siya bilang sarili ko pong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Hayaan po ninyong ibahagi ko po rito sa tanikalang lagot ang aking kasaysayang patotoo. Ganito po yun.
1: Oh, Marty! Buti at ininyayaan ka ni Sherwin sa diskilita niya.
2: Hindi niya ako inimbitahan. Nagkusa akong pumunta talaga rito. Nasaan si Sherwin? May gusto akong ipaabot sa kanya.
1: May gusto kong ipaabot sa kanya? Wow, so sweet. O tara, sasamahan kita. Busy-busy ang show tama mong yun sa mga bisita. Pero nagtataka ako, bakit di ka inayayaan ni Sherwin? Tanging ikaw lang ang wala dito sa party.
2: Heto na nga ako, diba? Ayun ang loko. Sherwin!
3: Marty, bubutit dumating ka.
2: Walang hiya ka. Tatakbuhan mo pa talaga ako. Hetong sayo.
1: Marty! Iyawan
2: ka! Hiya ka!
1: Sherwin!
2: Walang hiya ka! Walang hiya
1: ka! Okay na ba?
2: Hayaan mo ko. Walang hiya ka. Tatakbuhan mo pa talaga ako. Heto sayo.
1: Marty! Awan ka! Sherwin! Okay ka lang ba?
3: Hayaan mo ko! At ikaw, Marty, wala kang lugar dito. Tapos na tayo, di ba?
1: Ano? Teka! Anong problema ba ito? Ha, Sherwin? Bakit di ko alam to, pare? Marty, anong problema na naman ito?
2: Ang problema po, hindi iniwan ni Daddy ang baril niya. Para barilin ko ang Sherwin na yan. Ayaw niya,

0: Diyan ka pa?
1: Sold na ako. Salamat, Gio, ha. Palagi ka nasa tabi ko. Sa tuwing minamalas ako.
0: Ang malas lang ay naduwag si Sherwin na maging ama ng batang nasa tiyan mo. Pero, maswerte ka pa nga dahil magkaka-baby ka na. Napatunayan mo na hindi ka kasama sa mga sa parada ng mga baog. O gaya ni Tina. 5 years na kami pero wala pa rin kaming baby. Kung alam ko lang sana, di ko na yung pinakasalan si Tina.
1: Hoy, huwag kang ganun. Ang bait-bait ng asawa mo. At naging best friend ko pa ang Tinang yun. Nung una, selos na selos sa friendship natin. Akala niya inaagaw kita.
0: Pero pogi points yun. Pogi points ako doon. Na may nagsiselos na babae?
1: Yabang nito. O paano? Uwi ka na. Hinahanap ka na ni Tina. Malayo pa ang bahay.

0: Hindi pa ako okay. Ito nga po, makulitong apo ninyo sa tiyan ko. Palag ng palag. Parang dalag na kumakasag sa tiyan ko. Eh baka nga tiyanak nga tong laman nitong tiyan ko.
1: Parang ikaw rin yan nung nasa tiyan ko pa. Makulit at pasaway rin. Dali na kaya kita sa ospital. Baka manganganak ka na.
0: Ganun na nga po, ma. Eh sino nagdrive ng kotse kung wala si daddy?
1: Sino pa ba? Si Mang Berting. Yung kapitbahay namin na walang trabaho. Binigyan ng daddy mo ng trabaho na magbantay sa akin at ipag-drive ako habang wala siya.
0: Ma, gwapo yung si Mang Berting ah. Parang Roy Gomez na ala Richard Gomez. Baka ma-fall ka sa driver mo. Basta driver. Sweet lover daw.
1: Tumigil ka! Huwag kang manukso, no? Faithful yun sa asawa niya. Kaintay!

0: Anong oras uuwi ang apo ko?
1: Mamaya pa, ma. Kaya na niyang umuwi mag-isa. Ayaw niyang sinusundo siya eh. Nahihiya?
0: Kabaliktaran mo naman. Umiiyak ka kapag di kita sinusundo. Ayaw mo akong lalayo.
1: Mabuti na rin yun, ma. Bata pa lang siya. Kaya na niyang mapag-isa.
0: Baka makalimutan mo, ha? Nakaarawan ng daddy mo bukas. Kailangan nandun kayong mag-ina sa sementeryo. Taon-taon naman natin sineselebrate ang birthday ng daddy mo sa puntod niya.
1: Matik na yun, ma. Yung mga anak ni daddy sa labas, pupunta ba?
0: Matik rin yun. Para masaya tayong lahat. Kahit tatlong pamilyang mayroon ng daddy mo, basta tayo mag-ina ang original at hindi chapter. Ay, lalaki nga naman.
1: Sinabi mo pa talaga yan, ma. Pero mas lamang ka, ma. Nasa'yo si daddy. Eh ako, iniwan, hindi ba? Kailan kaya ako magsa-celebrate ng birthday ni Sherwin sa puntod?
0: Mangyari man yun, baby. Malaking gastos yun. Pero, tutal, may USB sa ka na rin eh.
1: Ma, masamang damo si Sherwin. Matagal pa ang buhay nun.

0: Akala ko ba di ka matutuloy?
1: Emma, kung ako lang talaga masusunod, noong kanapuntahan ko si Sherwin at makipagplastikan sa kanyang asawa at mga anak. Pero nung magsalita na yung anak ko na she want to see her daddy, aba, gumawa ang puso kong pader.
0: Sige baby anak, para sa apo ko, go ahead. Kahit last minute, magkaharap ang mag-ama. Anong oras bang flight ninyo mag-ina?
1: 11 pa naman ang gabi. Si Gio ang susundo sa amin sa Los Angeles Airport.
0: Mabuti naman. Nag-for good na rin pala si Gio sa Amerika. Mula nang mabiyudo.
2: Ladies and gentlemen, we are about to begin our descent into Los Angeles. The sound you just heard is the landing gear locking into place. Los Angeles weather is clear. Temperature 72. We expect to make our 4-hour, 18-minute flight on schedule. We've enjoyed having you on board and look forward to seeing you again.

0: Mardy, anong balak mo? Tatanggapin mo ba ang offer ng asawa ni Sherwin na dumito kayo sa Amerika? Sa ipinamanang bahay ni Sherwin, doon kayo titira?
1: Mahirap tanggihan ang alok ni Miriam Gio. Napakabait nila sa aming mag-ina. Kahit di namin naabutan na buhay si Sherwin, pero yung pagmamahal niya, tamang-tama namin. Ganun palang taong may takot sa Diyos. Tila ko nakikipag-usap sa mga anghel. Paano pa maging totoong Kristiyano, Gio?
0: Mardy, kung tatanggapin mo sa iyong puso ang Panginoong Yesus at kikilalanin mo siyang Diyos ng iyong buhay, mahal na mahal kayo ni Miriam. Pag-ibig ng Diyos ang kanilang nadarama sa inyong mag-ina.

0: baby anak! Salamat sa'yo! At nakatapak na ako sa lupain ni Uncle Sam!
1: Mama, hindi ba natupad ko rin ang dream natin na tatapak tayo sa Land of Milk and Honey? Hindi na rin tayo maghihiwa-hiwalay pa ng apo ninyo. Tatlo na tayo rito.
0: Teka, sino nag-drive sa'yo patungo rito sa airport? Ikaw lang ba nag-drive?
1: Hindi, Ma. Ang apo po ninyo. She's 19 na. Pero look, Ma. Malakas pa kayo.
0: Kapag byuda na anak, wala nang pasaway na daddy na nagbibigay ng stress.
1: Kayo talaga, Ma. Kikay pa rin. Tara na nga. Wait na kayo ng apo ninyo.
0: Oh, America. Here I am. Dami kong dalang dollars, anak. Nagbenta ako ng lupa.

0: pangalan ng aking anak at ni Mama sa ating Panginoong Hesus. Dito na rin ako ginagamit ng Diyos sa kanyang ubasan. Nagsusuport sa iba't ibang mga misyon sa mga lugar ng Europe at sa Asia na kung saan may mga mahihirap na mga kamanggagawa ng Panginoon na walang haba sa paghahayo at pangangaral ng salita ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoong Hesus.
1: Iligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Colossians 1:13.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Mardy Manansala. Mga nagsiganap,
3: Nancy Lasarte,
4: Yul Servo Nieto,
5: Eva Morataglia Gomez,
2: Roy Camo Gomez. Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.

Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo nga magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin dira sa atin FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kag sang 1062 DXKI.

Isa naman ka mainit nga pagpanamyaw sa inyo, mga pinalangga naton nga tagpalamati. Kag sa imo ginabyan sa matutom gid ka mga nagasunod sining aton palatuntunan, ang Hour of Hope. Sa gyapon inyo managwali sa kahanginan, ang pastor sang Hinobaan Baptist Church, si Daniel Salcedo. Kag of course, ginakilala naton ang mga utod kag mga abya naton nagaparticipate pagi sa pagbulig kag pag-ampo sa sininga palatuntunan. Sa liwat nagaagdag kita sa inyo, may mga palamakutanon kamo kag subong man mga palangamuyuan, palihog text ng kamo sa amo numero 0919-228-2263. Ginoo, kaglangit na namon nga Diyos, kahigayon na naman namon ang pagpasalamat sa imo tungod sa imo paghimuno sa amon kinanglanon, pagsabat sa amon pangamuyo, pagtipig, sa amon mga ginatrabaho, paghatag kusog, kagbisan pa man ginoo sa paghatag mo sang pagiya kag kaalam sa amon. Salamat man ginoo bisan pa sang mga kalag nga nagliliso pakanto sa kapawa tungod sang ministry sang pagwali sang pulong mo. Bisan pa sang pagkinabuhi nga matarong sa imo tubangan. Sa bagay nga ini nakahagyat sa ila nga magsalig man sa imo kag magbaton nga ila personal nga manuluwas. Amay nagatugyan gid kami sang tagsa nimo ka mga manugwali sang pulong sang kapisang kaalam kag kasidla. Ang amon pangamuyo sa tagpalamati mabinatunon kami bukas nga painuino Ginoo kaluyi kami sa pagtuman kag bisan pa man Ginoo sa kaluwasan sa amon mga uton nga wala pa na attach kay Kristo. Sa liwat Ginoo nagaampo kami sang imo pagpakamaayo kag pagbindisyon sa tagsa-tagsa sa amon sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga uton, isa ka section diri sa Old Testament ang aton pagatandugon kag subong man kuan aton sa mga leksyon kag prinsipyo sa aton nga pagkinabuhi. Magbasa ako diri sa Deuteronomy chapter 6 to verse 4 padayon nga nagasiling. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk to them when thou sittest in thine house, when thou walkest by the way, when thou liest down, when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thine head, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write upon them, upon the post of thy house, and on thy gates. Kabay pang Ginoo, magapakamaayos ang sining mga pulong. Israel. Na wini nga pungsod, natuga siya utod tungod unagid sang promesa sang Ginoo. Amo na, ginhimo niya ini nga promesa paagi sa kay Abraham. Kaga, ang pagtuman kag pagtuo ni Abraham, amo ini, ang batayan gin nga ginhimo na sang Ginoo nga saad. Sang paghalad ni Abraham sang iya bata, nagsiling ang Ginoo sa iya. Tungod kay wala mo gin hawiran ang imo anak, kundi ginhalad nimo sa saakon. Nagahimo ako karon sa imo sang katipan sa sining mga saad. Tagaan ko ikaw sang katawhan, ginatawag sila nga mga Hudiyo. Tagaan ko ikaw sang hari, kag ini magagwa gid eventually sa kay King David. Kag tagaan ta kamuduta, kag ini amo ang Palestine. Utod kag abyan sa Ginoo, suliton ko nga ang pungsod sang Israel nagatindog kag nagakapukan sa pulong sang Ginoo kon sa saad sang Ginoo. Kun ila ini ginapakamahal ang saad sang Ginoo kag ginasunod pulong sang Ginoo, nya nagaane sila sang pagpakamaay nga di hamakon utod kag kadalag-an sa ila mga kaaway kag kalinong sa ila pag sinalayo. Bisan pa literally mga utod bugana nga panganihon kag subong man mga maayo nga panglawason hatag ni sang Ginoo, nya wala sang mga balatian nga pareho dito sang mga balatian sa Egypt ang magalambot sa inyo. Kag siling niya, ang mga manog tanom maabtan sila sang manog ani, kag ang mga manog ani malambutan naman sila sang mga manog tanom. Ini naga picture utod sang agricultural blessings, hindi lamang sa ila pananumon niya kundi sa mga kasapatan niya. Wala sang mga balatian sa inyo mga kasapatan kundi magadamo ini sila.
testimonyo sang kaayo sang Ginoo nga nagabugay sa ila. Kag testimonyo man ini nga ang tao nga masinulundon sa kaman sang Ginoo kag nagakapyot sang promesa sang Ginoo, ginabless niya. Amo ni abyan nga ang ginsaad sang Ginoo nga duta sa ila, ang description mismo sang Dios, a land flowing with milk and honey. Meaning very rich in natural resources. Amo ina ang ginsaad sang Ginoo sa ila. Now nagwa na sila sa Egypt utod. Kaginbato na nila ang moral law dito sa Mount Sinai. At itong mga reklamador madinuha-duhaon nga una nga generation, 20 years old, pasaka. Wala tuya makasulod sa duta nga ginsaad sang Ginoo sa ila. Magluwas sa duha katawo, si Joshua kag si Caleb. Si Moises, gani mismo nga among leader, wala man siya nakasulod dito sa duta nga ginsaad. Kabalo ka mo kung anong iya sala. Nagsiling ang Ginoo sa iya, Moises, nagareklamo ining mga tao sa akon. Tungod kay wala sila sang mainom nga tubig, nya kadto kadra sa sinanga bato, kag hambalan mo ina, kag magagwa ang tubig. Mga utod, nagasigahom ako nga damo sadto ang nagapamati. Ilabi na gid ang mga katigulangan sang Israel. Tiyang natabo mga abyan, pag-abot ni Moises sadtong iga nga ginhambal sang Ginoo sa iya, wala niya ya ginhambalan, suno sang gintulin sang Dios, kundi hinampak niya ini sang iya baston. Nevertheless, nagwa gyapon ang tubi, maluluyon ang Ginoo, kag ang Dios naghatag sang sentensya niya sa kay Moises. Tungod wala mo ako ginpakabalaan sa atubangan sa mga tigulang sang imo katawhan, hindi ka makasulod sa duta nga ginsaad nakon. Ako man si Moises sang iya nga kapaltahan utod. Tikun imo bala pulsuhan ang istorya kasubo ano? Sa pila ka tuig nga paglead ni Moises sa Israelites pagwa sa Egypt. Sumugod siya sa pagpalagyo, naglambot siya didto nga may paga pangalagag, gintagaan sa sang Ginoo sang manughambal pagi sa yautod nga si Aaron. Sa pihak sinitanan utod, bisan pa kita nga nagalakat sang malapit nga relasyon sa aton Ginoo, ginabisitahan man sang mga pagsulay kag pagtilaw, abiyan akon. Hindi bala amuning kamaturan? Amuning mga kauturan akon, nga before sila magsulod sang dutang aginsaad, purti kalawig ang pag-review ni Moises sang kasuguan sang Ginoo. Kag-aring mga punto nga gusto ko nga i-draw, nahauna. Nga ang pagtuo sa Dios nga naghimo sang langit kag duta, Dios nga nagasabat sang pangamuyo, Dios nga nagahimuno sang kinanglanon, Dios nga nagaluwas gikan sa kalautan kag sa aton mga sala, kag Dios man nga gusto makigangot sa aton sa isa ka malapit nga relasyon, fondasyon sang isa ka makusog, malig-on kag ginpakamaayo nga pungsod. Hindi ta ini utod maiskaparan nga klase sang kamaturan. That belief in God is a true foundation of any nation. Now, kung lalison mo ini nga kamaturan, ang Dios gusto kong ipangop sa imo nga wala siya nagasayop sa iya mga disposisyon. For a person, a family, a community, or a nation to be successful, basic ini mga utod nga kamatuuran nga kilalahon sang isa katawo, nga kilalahon sang isa kapanimalay, nga kilalahon sang isa kakomunidad o konpungsod, nga there is a God nga naga-exist, nga nag-create sang tanan nga butang, kag nagapakamaayo sang iya, magagintuga. Amen? Dios nga puno sang gugma kag kaayo nga nagahimuno man sang ila kinanglanon. Amo na nga sa kadamo, damo nga mga sugo ginsugdan gid sang Ginoo niya, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." Na wala ini naganigate mga utod sang person sang Ginoo nga nagalid sa ginasiling naton nga monotheistic, kundi ang ginapahangop na ni sang pulong sang Ginoo that he is against polytheism. Although di kita nakabalo nga nag-exist ang Ginoo sa tatlo ka persona.
So ang contrast niya nga gina-drive diri that he is against polytheism. Puno siya sang kaalam abyan kag ang Diyos handa makig-relate sa aton in a personal basis. Of course, paagi kay Ginoong Hesus, paagi sa balaang espiritu nga kun ikaw magtuo kag magbaton kay Kristo, magapuyo siya sa imo kinabuhi. Kabalo ka mo kung anong aton diri nga ma-respond, himayaon ang ngalan niya. Kaya nga aman, sa bugos niyang tinuga, ano gid kita nga mga tao? Sa bugos niyang tinuga, sino gid kita mga utod? Amo na nga ang manugsalmo sa Kapitulo 8, versikulo 4 ng siling siya. What is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? Likewise sa 144 verse 3 sang Psalm, Lord, what is man that thou takest knowledge of him, or the son of man that thou makest account of him? Ginlaragway mga utod sining manugsalmo nga ang tao pareho lang sang ulod. Abyan makatilingala gid tuod ang aton Ginoo nga manunuga kag manluluwas. Amuna nga sa aton pagkinabuhi subong nga individual nga tao. Perhaps ikaw may panimalay, o perhaps ara ikaw sa isa ka komunidad, leader ikaw dira, influensyado ikaw dira, indi pagkuhaa ang angkla sang imo maayo kag madinaugon nga pagkinabuhi kag pagsinalayo. Ano ina? Nga nagatuo ka sa Dios, nga nagtuga sa imo, nga nagapakamaayo sa imo kun sa akon. Kag subong man nagapatawad sa aton kon mangayo kita sang pagpatawad sa iya. Kag nagaluwas sang aton mga kalag, nagapatawad sang aton mga sala. Kung kita maghinulsol kang magbaton kay Kristo Jesus. Amo ni abyan? That belief in God is an essential foundation for any nation. Ginmention din sang Ginoo. Baluka mo kung panason ta ang pagtuo kag pagsalig sa Diyos. Do paro talang balagi na pagwa. Ngayon ding Deuteronomy nga ginmention mismo sang Ginoo diritsuhanay sa kay Moises. Daw sala, utod indi. Hindi bala? Amuna nga sa isa ka speech sang maalam nga presidente. Nya kag ini nga pungsod nga ginpasad sa Diyos, sa pulong sang Diyos, sa kahadlok sa Diyos, magapabilin kag magapabilin nga magmadnaugon kag magmainuswakon. Amuna utod. Naong katapusan akon nga pangunahuna sa sining aton pagpamalandong amo ini. Nga ang pagtuo naton sa Diyos dapat nga ipakita gid sa ginasiling naton ekspresyon. Deuteronomy chapter 6 verse 5 nagasiling siya. Kag higugmaon mo ang imo Ginoo, ang Diyos, sa bugos mo nga kasing-kasing, sa bugos mo nga kalag, sa bugos mo nga kusog. Amen. Amo na utod. Bisan hindi ta siya makita, amo na gani nga nagakinabuhi kita sa pagtuo siling San Pablo, we walk by faith and not by sight. Kay ang kamatuoran sang pulong amo ini, tuo ka kay makita mo. Ang sa tao yan mo ni, pakita ako anay kay matuo ko. Ang sa Bible niya mo ya, believe and you will see. Uutod ka ba'y pang ang aton kinabuhi, maghambal sang kamatuuran nga kita nagatuo sa Diyos. Kag Diyos nga maayo, Diyos nga gamhanan, Diyos nga maalam, Diyos nga puno sang bugay, nga nagasabat sang aton mga pangamuyo. Amen! Paalam na kita sa inyo, and this is the Hour of Hope with Hinubaan Baptist Church and Pastor Daniel Salcedo nagapaalam. Mayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo ng magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati, pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin dira sa atin FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.
1: Nagapamati kamo sa Jess sa Isdos, DXKI, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
2: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
3: Maayong aga sa tanan, welcome sa aton nga program Buhing Paglaom. Kag kita nagapasalamat sa Ginoo sa sining pribilyo nga ginhatag sang Ginoo sa aton subong. Now magapamalandong kita subong diri sa Salmo Kapitulo 1. Kag naghambal diri, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of the sinners, nor sits in the seat of scoffers. May God bless the reading of His Word. Magapamuyo kita na Diyos kambalaan, salamat Ginoo sang sining kahigunan kinhatag nimo sa amon subong nga makapawalanong kami o Diyos ang imo nga pulong. Bindisyon ni Ginoo ang tagsa-tagsa nga nagaupod kag naga upod man sa amon online, bisan man gani Ginoo nagaupod sa amon diri sa 1233 DYVS. Salamat man Ginoo sang sining mga platforms kun sa diin Ginoo maka-encourage kami paagi Ginoo sa imo nga pulong. Sa ngalan ni Jesus, amen kag amen. Now, ang kalibutan naton is obsessed with success, power, kag wealth. Pero ang pulong sang Diyos, nag-define sang blessed or blessed nga kabuhi in a different way. Dirigani sa Salmo Kapitulo 1, nag-reveal what God considers the pathway to deep and lasting joy. Amo na iyang tutuod nga blessed nga klase nga kabuhi. Now, ang Salmo Kapitulo 1 stands as the gateway to the entire book of Psalms. In fact, inibalang Kapitulo 1, gintawag ni siya gani nga Wisdom Psalm. It uses contrast to divide humanity into two spiritual paths. Ano yung duha ka spiritual paths? Una, gin sa tanan, ang ining godly, e kag-ikaduha, ang ungodly. It reflects the moral and eternal consequences of one's choices. No? Kita tanan, may choice, may arasang option. Pero ini nga mga option, ini nga mga choices leads to a consequences. It's either moral and eternal. Like the blessing and curses in Deuteronomy nga libro. Amo na gani nga ini nga salmo sets the stage of all worship, of all prayer, and all instruction to follow in the book of Psalms. Amo na gani nga makuha nato ng ini nga principle this morning sa sining versikulo 1, that the blessed life is a life separated from sin and saturated in Scripture. Again, blessed life is a life separated from sin and saturated in Scripture. So, pamangkot natin subong. What does the blessed life look like? Ano ba lang yung picture diri sa Kapitulo 1? Ang isa nga kabuhi nga blessed. Kaya naghambal ganit diri sa versikulo 1, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. Meaning, a blessed life is a life of separation. Life of separation. Meaning, ang godly nga persona, a godly man, avoids progression, no? Avoids progression of sin. Now, kung makita natin, dira, walking, standing, and sitting with the ungodly, it is a progression of sin. Progression of sin. But abiyan ka pinigugma, ang ininga klase nga progression, hindi siya upward, hindi siya going to the Lord. But in fact, ini siya klase nga progression, it is a downward drift of sin. Downward drift of sin. Now, kung makita natin dira, no? Listening, and then joining, and belonging na. Now, abiyan manigugma, think of is someone, no, isa ka persona, kilala mo yan, slowly sinking into a quicksand. Ayhan na biktima ka, ayhan sensible ang quicksand. Ang quicksand, kung makita natin, ra, nga abi mo ang quicksand stable or firm. Pero in a long run, once nga makatapak ka sa sina nga quicksand, at first, it seems harmless. But soon, later on, anong matabo? Ginabutong kaya padalom. Amo man na ang sala, no? It is a progression, may progress, pero iniya nga klase nga progress, hindi iya upward but going down. Drift of sin. That's why naghambal gani si Charles Spurgeon, the man who is blessed is marked by what he does not do. Meaning, makita mo ang tutuod nga blessed kay tungod wala siya nagahimo sang sikwahi or nagapalayo sa Ginoo. That's why, abiyang manigugma, allow this point to evaluate your influences. Ayan sa entertainment naton, sa mga friendships, or ayan sa online content. Ang pamangkot na akong subong, try to ask this question sa imo subong. Are they drawing you toward or away from Christ? Iniblang mga entertainment, iniblang friendship, or iniblang relationship, or any online content. Iniblang nagapalapit sa imo sa kay Kristo Jesus, or nagapalayo sa kay Kristo Jesus. Kung ina nagapalayo, bisan man sa imo relasyon sa Ginoo, sa imo pag-fellowship sa iya, ask the Lord's wisdom and grace nga magpalapit kapagid sa iya. So again, what does the blessed life look like? Una gisatan, it's a life of separation. Secondly, naghambal diri sa verse 2, allow me to read that to you, but his delight is in the law of the Lord, and on his law, he meditates day and night. Meaning, it's a life of satisfaction in God's Word. Again, it's a life of satisfaction in God's Word. No, kung makita nyo dira sa inyo Bibles, kung nagabasa ka na subong sang imo Biblia, naghambal dira delight. Ang pulong nga delight is an internal joy. Internal joy. Not just a duty, but it is your delight. And then naghambal pa ganit na next phrase gani, meditates day and night. It means, it shows constant communion with God's Word. Ngayon, nagpadayon ka bala, kilala sa Diyos, nagpadayon kay gugma sa Diyos, eventually it will result to your service because you have this constant communion with God's Word. No, pariho wala sang isa bala kay ilustrasyon permanent sa mga pastors and workers kung nagawali about the Word of God. Kasubong bala sang karabaw nga ginausang niya ginmaayo ang hilamon nga ginkaon niya, no? Meaning ginapamalandungan sang isa ka blessed nga tawo, especially ang pagdigest sang pulong sang Dios, no? Spiritually speaking, hinay-hinay yet constant. Unang hambal bala ni John Piper, what a reminder man ni sa akon bilang isa ka alagad sang Dios. Naghambal siya that delight in the Word of God is the root of obedience to the will of God. Again, delight in the Word of God is the root of obedience to the will of God. The reason nga ikaw nag-obey sa Ginoo, kagtsakto ang imo obedience sa Dios, because ikaw nagapamalandong kag nagakalipay sa pulong sang Dios. That's why begin your day with scripture every day. Not necessarily nga kinalan basahon mo ang kabilugan nga libro, maybe portion or one verse or one sentence, or as long as nga ikaw nagapamalandong sa sina nga pulong sang Dios. Use a verse to carry you throughout the day. Nga mwining nagabulig sa imo bisan man sa pag-atubang sa sina nga adlaw. Ayan subong adlaw, ang imo ayan pamalandong diri sa Psalm chapter 1. Imo ini dalon sa imo adlaw subong abyan. Kabay pa again, no? Ang kabuhi nga blessed. Amuning kabuhi nga ang satisfaction niya yara sa pulong sa Diyos. Again, what does the blessed life look like? Una, gid sa tanan, it's a life of separation. Secondly, it's a life of satisfaction in God's word. Thirdly, kag diri kita subong magatakop subong aga, it's a life of stability and fruitfulness. It's a life of stability and fruitfulness. Ano humble sa verse 3? He is like a tree planted by the streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. Now, hindi ba lang blessed? He is a godly person. Yes, naghambal diri that the godly no, are planted, not wild, but deliberately placed by God. Hindi yan na ipagusto lang siya sa iya kabuhi. But ang Ginoo mismo ang nagbutang sa iya sa sina nga sitwasyon. Sina nga duog. Amo na gani ang kabuhi nga godly bears fruit in season, meaning hindi lang niya once, hindi lang niya kaisa sa kabuhi niya, but in due time. Na kung makita bala naton abiyang manikugma, ang isa bala ka fruit tree, hindi niya nag-produce lang niya sa iya nga bunga just overnight, but in season it gives harvest that nourishes others. In fact, ang season na iya gani iya gabalik niya yearly or annually. No? Amo na gani abiyaman ni Gugma, kung na ikaw nga klase nga Kristuhanon or tumuluo disciple ni Jesus Christ, follower ni Jesus Christ, kag kung ikaw nagapamalandong sa pulong sa Diyos, kasubong nga ikaw nabutang, na plant, na tanom, kag ang nagapatubo sa imo ang Diyos mismo. That's why naghambal gani diri, stability and fruitfulness. Amo na gani abiyaman ni Gugma, the Christian life is a rooted life, not restless one. Hindi ya pinagusto, kundi rooted sa pulong sa Diyos. Meaning stable ikaw, there is a stability. Itungod ang Diyos, ang amo, ang imo ginakilala paagi sa iya ng pulong. That's why, abiyamigo, this is my challenge to you. Don't chase instant results. Don't play games. Hindi niya pagkabuas arat dayon. But instead, stay rooted and God will produce a lasting fruit in you. Abiyan kami nga utod kay Kristo Jesus. Again, ang Salmo Kapitulo 1, nag-describe diri sa isa ka godly person as the one who rejects ungodly influence, but he delights in God's word and lives fruitful, rooted life. Ngayon nga klase nga kabuhi, that is a blessed life. Abiyan ka winigugma. You don't have to chase blessings. They come. Mabuti na iya. When you chase and pursue God. Live separated from sin. Saturated in scripture and see what God will do to you. Wow. Amunay ang nami. Kabay pa abiyan winigugma. Again, the blessed life is a life separated from sin and saturated in scripture. Ako inyo lagad, Pastor Lizard Nakar, kagini ang Buhing Paglaom. Have a blessed day.
2: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
0: Abiyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadekada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon yun pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo nga magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa aton survey form. Nakapin dira sa aton FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.
4: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.
5: Iwas sakit? Gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
6: Sumasayin papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702 DZAS.
6: Agapay ng sambayanan.
8: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
10: Doctors Online.
9: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
10: Doctors Online.
9: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
10: Doctors Online.
9: Kumonsulta na.
11: Maulan pero still magandang hapon sa iyo, kaagapay. Welcome sa Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air dito sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan. Kami po ay active and proud member ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. At ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Phil Lagdapon. Ako ang makakasama nyo sa halos sa loob ng halos isang oras. Ayan mga agapay, no? Tag-ulan na kaagapay. And syempre, kumusta kayo ngayon dyan sa inyong lugar? Baha po ba sa inyo? Ayan, natanong ko yung kaagapay kasi patungkol dyan ang ating topic. Ang ating baksa na ating pag-uusapan ngayong hapon ay tungkol sa leptospirosis. Ayan, alam ko na hindi na ito bago sa bawat isa sa atin, pero higit pa, ito ay para sa refreshment o para na rin sa higit na pagpapalalim sa kaalaman patungkol sa sakit na ito. Upang mabigyan po tayo ng dagdag na kaalaman, makakasama natin ngayong hapon, syempre, ang ating always ready and available, ang ating mahusay na co-host na family physician, walang iba kundi si Dr. Mel Toquero. Kaya kung meron kayong katanungan kaagapay tungkol sa ating topic na leptospirosis, you may type your comment on our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre mag-like, comment at subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel. Hello rin po sa mga nakikinig sa radio sa 702 DZAS at sa pamamagitan ng internet streaming. Ayan. Mga kaagapay, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang sabihin na we want to hear from you. Sagutin po ang aming 702 DZAS audience listening survey. Mga kaagapay, less than 1 minute lang po ito, pero malaking tulong ito para mas lalong mapaganda ang inyong mga paboritong programa dito sa 702 DZAS. Ayan, syempre scan the QR code na ilalabas ng ating RTV or click the survey link. Ayan, ito ilalagay po natin sa ating ano, sa ating chat box, sa ating comment section ang ating link. Ayan. At syempre, maraming salamat pa rin syempre, sa inyong oras at suporta. Mm-hmm. Ayan. And syempre, napapakinggan din po tayo sa 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Zamboanga. Ayan. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Phil Lagtapuan. At syempre ngayong hapon mga kaagapay, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Batiin na po natin ng magandang hapon, maulan na hapon, ang ating partner, ang ating co-host, ang always ready and available, napakabait, napakagaling na doktor ng bayan. Ayan, good afternoon po, Doc Mel. Hello po.
12: Hello, magandang hapon, Doc Phil. Matagal-tagal tayo hindi nagtawagan ng doktor.
11: Pamatagal-tagal din, Doc Mel. No? Pero kumusta kayong ngayong araw, Doc Mel? Maulan po ba dyan sa inyo ngayon?
12: Nakanaka naman ng ulan at wala namang baha. At maganda naman pakiramdam ng bawat isa dito.
11: Ayan, praise God. Ayan, syempre kaagapay. Kayo rin po, sabihin nyo mga kaagapay kung meron po bang pag-ulan dyan sa inyo, meron po bang pagbaha, kumusta po kayo ngayong hapon na ito. At syempre, haba kayo nakikinig sa amin, ay ready nyo na ang inyong mga kape, ang inyong mga ano mga merienda. Kasi syempre, tapos na tanghalian, di ba? Merienda time na. Para mas lalo kayong hindi lang mabusog ang inyong kaalaman patungkol sa ano sa medical topic natin ngayong hapon, kundi pati na rin ng inyong mga tiyan. Ayan, Doc Mel, bago tayo magpatuloy, baka gusto niyo pong munang bumati sa ating mga listener, ating mga viewers at sa inyong mga mahal sa buhay.
12: Ay, binabati ko yung mga kasama ko dito sa Das Marinas Village, sa clinic, Barangay Dasma. Si April at saka si Maya at saka si Doc Hill. Ayan.
11: Ayan.
12: At sa lahat ng mga nakikinig ng Doctors Online sa buong Pilipinas at mundo.
11: Ayan, good afternoon po sa inyo. Ayan, syempre Doc Mel, no, ang topic natin is, napakaganda nito kasi very common na ito sa ating mga listeners, hindi na ito bago sa kanila. Pero Doc Mel, yung pinaka talking points natin sa topic natin na leptospirosis, Doc Mel, parang medyo bago to, medyo malalim yung mga words na dito, Doc Mel, no? Medyo malalim ang pag-uusapan natin. Doc Mel, sige Doc Mel, you have the floor na po. Ano po ba itong sige. Ano natin, Doc Mel? Genus Leptospira.
12: Yeah, ito nga yung tinitingnan natin dito sa screen. Yung parang mga sinulid yan na ang pamilya nito ay spirochete bacteria. If you look at the kaliwang side ng screen, na dyan yung picture ng Leptospira. That's a microscopic picture of the spirochete genus Leptospira. Maraming kwanyan, maraming pathogenic species, 10 ang identified, pero there are more than 250 sa zero vars. Ibig sabihin ng zero vars, ito yung variants ng Leptospira, genus Spira. So, madalas ay ito ang nakukuha natin kapag tayo ay nagpunta sa kung saan sa ang bahagi ng Pilipinas, sa mundo, sa tropical area, mostly even in temperate countries, meron dyan. Tapos, it is estimated at about 60,000 deaths a year ang nangyayari dahil sa leptospirosis na dala nitong sakit ng la Leptospira. 1 million cases pero around 60,000 deaths. That is an estimate ng CDC or Centers for Disease Control. At annually, hindi na-report ito sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pwede rin magkaroon ng mga outbreaks ng leptospirosis. Kapag katulad ngayon, heavy ang rainfall or flooding in areas endemic that are like ours. Tapos especially areas with poor housing and sanitation conditions. So I hope you don't fall within this condition. Yung mode of transmission, Dr. Phil, kung nakikita nyo yan, through the breaks in the skin, yung kanyang morphologic characteristic, ito ay para siyang baray na umiikot, pumapasok yan sa breaks ng skin. Sometimes doon sa pagitan ng kuko, kahit walang sugat, pwede siyang makapasok doon because of its character, yung form niya. Yan, naka-flash sa screen. And then sa next slide, during flooding season, Yan, makikita natin yan. Pinakita ko dito, hindi to sa atin kasi masyado na tayong sawa doon sa ating mga balita. Natambak ng basura ang baha. Dito naman sa lugar na ito, eh baha lang talaga pero hindi natin alam kung mayroong mga basura. So, pag nag-wave tayo doon, yung bacteria pwedeng pumasok. By the way, ang Leptospira can exist sa soil, sa water, for months. Weeks to months. Kaya dapat, even during summer season na walang baha, meron tayong cases na ganyan, Doc Phil. For example, one time, last year, meron akong isang case na medyo ko na, itong late na nagsabi yung pasyente. So, nung nakita namin, meron na siyang nag-jump agad tayo sa complication, yung tinatawag na anuria. Gustong-gusto niyang umihi pero ang lumalabas ay wala kondidugo. So, this is a severe case. Ang other term dito ay yung Wiles disease, W-E-I-L-S, Wiles syndrome. Yeah. So, going back, yung transmission na yan occurs sa mga kwan din, bukod sa suk, sa break sa skin, pwede rin sa mucous membranes ng ating bibig, ng conjunctiva, ng skin, ayun, binanggit ko ng mga abrasions. Ang human-to-human sa, transmission is very rare. And, pero ano na itong, na meron ng documented na transmission by sexual intercourse and breastfeeding. These are very rare, very, very rare, pero hindi ho natin dapat, next slide, hindi dapat natin baliwalain.
11: Yes po.
12: Oo. Yung risk activities can include wading, yung walang tsinelas, kahit may tsinelas, basta nalubog sa baha, kailangan mag-ano na tayo. Ingat na kaagad tayo. And then, iba pang risk factors ay yung prolonged immersion and submerging head or swallowing contaminated water that can particularly increase the risk.
11: Mm-hmm.
12: And ano pa ba? Yung activities that lead to skin abrasions. Yung mga, di ba meron mga swimming, mga lalo na sa running water, kung minsan nagkakaroon tayo ng sugat dahil sa nababangga, yon, trekking, gardening is also one. And cleaning, even cleaning the yung mga alulod natin, pwede rin yung paggalingan ng sugat at pwedeng pasukin ng Leptospira bacteria.
11: Mm-hmm. Doc Mel, question lang po no, 'di ba nasabi niyo po na hindi kailangan may sugat para lang ano, para lang maapektuhan itong sakit na ito, nitong bacteria na ito, Doc Mel. Pero Doc Mel, paano po kung ang ano, yung parang siyempre 'di ba galing to sa ihi ng daga? Hindi lang sa ihi ng daga, bagkus sa iba pang mga hayop, 'di ba? Kung tama po.
12: Mammals lang.
11: Mammals. Doc Mel, kunyari a simple drop na kumalat sa tubig, then humalo sa tubig, kung mas tamang term, humalo sa tubig, then somehow ano ka doon, nagbabad ka doon or nakainom ka doon, mayroon po bang tendency na automatic na ano, magkaroon ka ng leptospirosis agad?
12: Hindi yan automatic, Dr. Phil. Yung exposure is also good to know kung tayo ay nababad ng matagal. Kasi isang very rare case din na summer, naglinis sila ng kanal kasi na hindi dumadalo yung ano, yung galing sa drainage na galing sa yung kanilang lababo. So ang ginawa nung tatay, nag-ukay siya doon sa ditch, doon sa ano tawag sa Tagalog nun. Basta inala niya. So nabasa ng tubig yung kanyang pa. And then without thinking about a leptospirosis because it's a summer time, nagkaroon siya ng high grade fever. Punta na tayo dun sa clinical findings. High grade fever na hindi humuhupa tapos ang pupula ng mga mata niya. So at the hospital, nobody suspected kasi hindi naman season ng
11: summer.
12: Tag-ulan. Mm-hmm. Ang mga iniisip noon yung pag summer, mga basketball.
11: Tsaka kasi, Doc Mel, possible sore eyes kasi pamumula ng mata.
12: Yes. Mm-hmm. So, anong nangyari nun? nag-test sila because na-ICU pa yung pasyente. Eh. So, it was found na nag-positive siya sa leptospira test. So, yun lang yung mga rare cases ang binabanggit ko. Kasi it can happen even if it's not a rainy season.
11: Mm-hmm. So, wag po tayo magpapabaya. Even though, ganyan po sabi nyo, hindi rainy season or hindi panahon ng tagbaha. Pero Dok Mel, may dagdag din po natin, Dok Mel. Ilang araw po ba bago malalaman or bago ma-possible na magkaroon ng sakit, Dok Mel, bago tawag nito, incubation period.
12: After exposure, no, nag-wade sa baha o kaya nag-swimming. Basta nagbasa, palagi kong question yan, kailan ka nagbasa ng paa mo sa baha. Yan. 2 to 30 days ang incubation period. So napaka-tricky kasi akala mo wala na yung 30 days eh. Pero nandun pa rin yung possibility after exposure, 30 days after exposure, may possibility pa rin na magkaroon ng leptospirosis. And ang sinasabi nga dito ay most infections are thought to be asymptomatic. Yung mga walang symptom pero meron pala, yun ang nakakatakot.
11: Oh, kasi
12: napababayaan. Approximately 90% daw feel of clinical illnesses ay present as a non-specific acute febrile disease. Yung acute febrile disease, maaring trangkaso, maaring dengue, maaring. These are acute febrile disease but non-specific. 90% ng cases ay ng leptospirosis ay non-specific at the beginning. And then it can progress to a severe and potentially fatal illness with multi-organ failure, 10% ang pwedeng tamaan nun. So, doon tayo nagkakaroon ng problem kapag medyo late nang nalaman na yung kanyang kwan pala, yung leptospirosis because
11: hindi na agapan.
12: Katulad nitong kwan. Isa rin case in point na naging patient ko the other week ay itong 18 years old siyang babae na sabi, Dok, may UTI ako eh. Kasi hindi ako makai, masakit yung puson ko. But then I doubted na yung kanyang kwan eh. At first sabi ko, baka may UTI pa. So matagal kami nag-discuss, and tinanong ko siya, sabi ko, ano bang work mo? Sabi niya, I work in a restaurant na kuminsan nababasahin pa ako. Pero wala naman siyang sugat. Pero I did not think twice. Pinadala ko kaagad siya for laboratory examination. And then, true enough, meron siyang leptospirosis.
11: Ayun, Dok Mel. Yung
12: presentation nito, Dok Phil, ang kwan niya, yung illness can be biphasic. After 4 days, medyo maganda-ganda na pakiramdam mo.
11: Okay.
12: Pero after some other days, pwede siyang mag-develop agad ulit ng panibagong taas ng lagnat na maaring severe illness. So, we call it biphasic kasi pagkatapos ng 4 days,
11: okay na siya. Tapos, mild.
12: Naging mild na siya, mild illness, pero yung pala ay tataas ulit. And yun nga ang pinaka-hallmark nun, na ayaw nating maabot na complication ng leptospirosis ay yung magkaroon ng renal involvement. Yung magkaroon ng acute renal failure. Talagang MTB, zero. Walang urine production.
11: Totoo po yan, Dok Mel. Pero Dok Mel, syempre, bago natin malaman ito na, syempre, bago tayo malaman na, ay ganito, meron akong leptospirosis or meron akong mild symptoms nito. Dok Mel, ano po ba yung mga laboratory tests na kailangan para masiguro natin na itong sakit na tumama sa iyo or tumama sa ating kaagapay is leptospirosis talaga? Ano po ba yung mga kailangan, Dok?
12: Nung araw, general lang, nag-request tayo ng CBC. But now, meron ng mabilis na testing ng to identify the presence of immunoglobulin that will confirm the possibility of leptospirosis. DNA test, pwede rin. PCR test, pwede rin. Pero yung immunoglobulin test, ang pinakamadali kasi this is just an immuno-antigen reaction. Antibody-antigen reaction to identify the leptospira.
11: Mm-hmm. Pero so, ito, ito, yun, Mel, lahat po ito kukuhan ka ng dugo?
12: Yes, that's a small amount of blood to detect the presence of antibodies. In the past, ang hirap patunayan ng lepto. Isa sa mga pinakamaaga kong when I was just an intern, isa rin case yun ng leptospirosis, pero he survived. Kaya if treated early, mataas ang survival rate. Nasa 90% nga ang binanggit ko kanina. Okay. Pagdating naman sa yung Wiles syndrome, ito yung nangingit na ninilaw. Una, yung mata niya namula. Namumula muna and then naninilaw. And then meron na siyang ang fever na talagang hindi humuhupa up to the point na mahina siya and then this is the time na
11: hindi naman po.
12: Kailangan ito ma-rehydrate agad katulad ng ibang viral diseases or bacterial diseases na mamukat-mukat mo na pabayaan ng husto. Dinilay yung pagbigay ng antibiotic ay yung pala leptospirosis. Napag-simple lang nitong sakit na to kung tutuusin kasi pwedeng preventable.

0: yan yung leptospirosis. Yung person, comparison yan, tatlong tao, person A, person B, person C. Doon sa una, meron siyang lumusong sa baha, no? Di may history. May history siya na lumusong sa baha, kaya una, ano na tayo dito, magdududa na baka ito nga, sa unang hakbang ay leptospirosis.
1: Mm-hmm.
0: Itong slide na nakikita nyo, ito ay nanggaling sa DOH. Lumusong sa baha, may sugat o wala. Ang gagawin ninyo ay magpapakonsulta sa doktor tungkol sa pagpapareseta ng pag-inom ng antibiotic. Ang ibig sabihin nito ay bibigyan kayo ng kwan, dahil hindi naman sigurado na mayroong walang symptom ka pa o may exposure nga. Kahit hindi ka lumusong or lumusong, basta iniisip mo na mayroong kang ganito, excuse me, bibigyan ka na ng prophylactic na treatment ng doxycycline twice a day for 3 days. 1 to 3 days ang kanilang suggestion, pero to me, in my practice, ginagawa ko 3 days to make sure na talagang covered.
1: Opo.
0: Yung leptospirosis prevention.
1: Mm-hmm.
0: And then, yung CPR person B naman, halimbawa, nagano siya, nasa person B na tayo, hindi naman lumusong, pero may sugat. Iwasan ang paglusong sa baha. So, ito yung guideline ng nakita ko sa DOH. Pagka ganun ang condition, wala namang sugat pero lumusang sa baha, ay iwasan una gumamit ng waterproof bandage or sa sugat at uminom na kaagad ng antibiotic na ibinibigay sa actually sa mga ibang health center, nagbibigay sila especially dun sa mga flood prone areas, nagbibigay sila ng doxycycline.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang kanilang yan ang pangunang
1: lunas
0: or prevention, that is prevention or prophylactic antibiotics.
1: Mm-hmm.
0: Si person C naman, ito yung mga dapat gagawin, no? Yung from A, B, and C. Yung person C, hindi lumusong, walang sugar, nananatiling ligtas. So, ang message dito, manatili kayo sa bahay, huwag kayong laboy ng laboy. Pero yun nga mga nasa bahay, ayaw naman nilang lumaboy, pero no, talagang papasukin sila ng bahay, walang choice. Oo,
1: yung mga nasa mabababaw na lugar.
0: Yes, yes. Malalim na nga yun kasi nandun na yung tubig. Okay, Doc Phil.
1: Ayan po. Ayan, syempre, Doc Mel. Bago tayo magpatuloy, Doc Mel, medyo kapos tayo sa oras, gaya lang lagi natin sinasabi, no? Pero pwede natin pag-usapan pa, Doc Mel, yung mga gusto nyo pong sabihin pa sa ating mga agapay, lalong-lalo na. Ang topic na to is napakahalaga, lalong-lalo na ngayong panahon. Ayan, mga agapay, pansamantala po muna tayo magbibigidaan sa ating health tips para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. After the break, susunod na po natin ang inyong mga katanungan na is ipakonsulta kay Doc Mel Toquero. And syempre, kung meron pa kayong questions, maaari po kayong magpadala ng inyong katanungan sa ating chat box. Patuloy po kayong tumutok, mga kaagapay, dahil tayo magbabalik makalipas ang ilang paalala.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Kaagapay, tag-ulan season na naman at kapag ganitong panahon ay hindi maiiwasan ang matinding pagbaha, lalo na sa mga mababang lugar. Alam mo ba, kaagapay, na ang pagbaha ay maaaring maging breeding ground ng maraming bakterya? Halimbawa nito ay ang leptospirosis. Ang leptospirosis ay isang impeksyon dulot ng Leptospira bacteria na inilalabas ng mga hayop sa kanilang pag-ihi. Kadalasang nakukuha ito sa tubig baha na kontaminado ng ihi ng daga. Bukod sa mga daga, maaari ring maging carriers o tagapagdala ng Leptospira bacteria ang mga baka, baboy at aso. Mahalagang maging alerto sa sintomas ng leptospirosis kung napasugod sa baha, lalo na kapag may sugat sa binti at paa. Ayon sa official website ng Center for Disease Control and Prevention na mag-

0: Maging alerto ang publiko sa mga sintomas nito tulad ng mataas na lagnat, matinding pananakit ng ulo, panginginig, nananakit na kalamnan, pagsusuka, paninilaw ng balat, pamumula ng mata, pagdudumi at pagkakaroon ng pantal. Mabisang pag-iwas sa leptospirosis ang pag-iwas sa maruming tubig at lupa na maaaring kontaminado ng ihi ng mga hayop, lalo na kung ikaw ay mayroong sugat. Kung hindi maiiwasan ang paglusong sa tubig-baha, magsuot ang proteksyon gaya ng bota at maging listo sa mga sintomas ng leptospirosis. Wala pang bakuna para sa mga tao laban sa leptospirosis, ngunit mayroong bakuna para sa mga baka, aso at iba pang mga hayop. Kung ang iyong palagay ay posible kang makakuha ng bakterya mula sa iyong alagang hayop, magtanong sa isang veterinarian tungkol sa bakunang ito. Kung kayo ay makararanas ng sintomas ng leptospirosis, agad na pumunta sa inyong doktor upang kumonsulta at mabigyan ng tamang lunas sa inyong karamdaman. Ang health tips na ito ay hango sa rightmen.com, theasianparent.com, Center for Disease Control and Prevention, at hatid sa inyo ng 702-DZAS, FEBC, Radio TV.
1: Tinatawagan ng pansin si Joy Del Castillo Arojo, ang ina ng batang sina Mary Joy Arojo at Erica Arojo. Isang taong gulang at si Erica naman ay isang buwang gulang na kasalukuyang nasa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ng Angeles City, Pampanga. Panawagan rin kay Danica Liban de los Santos, ang magulang ng batang si Blessed Angel de los Santos, dalawang buwang gulang noong inirefer ng Angeles University Foundation Medical Center sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kamag-anak o kapamilya ng mga magulang ay maaaring makipag-ugnayan sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated, Mabalacat City, Pampanga. O di naman kaya makipag-ugnayan kay Marinel Faith D. Doro sa numerong 0927-041-5106, 0927-041-5106.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Iyo ang tanong,
4: kay Doc ang sagot.
5: Ayan, good afternoon po muli sa inyo mga kagapay. Welcome sa Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air dito sa inyong himpilang 702-DZAS-FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan. At syempre, ako pa rin po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Phil Lagdapon. Kasama pa rin ang ating napakahusay na doktor ng bayan, ang ating family physician, si Dr. Mel Toquero. Ayan, good afternoon po muli, Doc Mel.
6: Good afternoon po ulit sa ating mga nakikinig, Doc Phil. Ang mga taga-subaybay natin ay ating pinapaalalahanan na huwag mag-atubiling kumonsulta. Kahit na sabihin natin tangkaso lang yan or sakit lang ang ulo, kasi yun yung umpisa ng non-specific symptoms. Bago maging malala, maunahan na natin yung sakit. Yun lang ang message ko before answering the questions.
5: Oo, totoo yan, Doc Mel. No? Kasi marami sa mga kababayan natin ang iniisip, ay, hindi muna ako magpapadoktor. Ay, hindi ako magpapadoktor. Hindi ako magpapatingin sa doktor. Kasi unang-una, financial problem. Wala akong financial capacity. Hindi ka agapay. Merong programang ating pamahalaan para sa atin na hindi na kailangan gumastos o maglabas ng sarili nating pera para lang magpagamot. At meron din mga kababayan, Doc Mel, no, na sinasabi nila, ay, hindi ako magpapatingin sa doktor kasi kapag nagpatingin ako sa doktor, baka mas lalo akong matakot, mas lalo akong makakita ng ang dami ko palang sakit. Hindi ka agapay. Dapat tandaan natin na mas maganda na maagapan ang mga problema natin o mga sakit natin sa ating katawan para hindi na mas lalong lumala pa, hindi na mas lalong problemahin yung mga financial na problema at iba pa. Ayan mga agapay. Syempre, Doc Mel, hindi pwedeng matapos itong program natin ng walang mga katanungan. Nasasagutin niyo po syempre mula sa ating mga kaagapay sa ating comment section. Doc Mel, ang first question dito, ang sabi niya po, Doc, sabi ni ni Ate Rosie David o Rosie David. Dok, yung asawa ko po nagkaroon noong 2021 ng nag 50-50 na po siya. Ngayon na dialysis po siya tatlong beses kasi wala po kahit konti na lumalabas. Ang dialysis niya po ay yung mahal at agaran kasi nagkakomplikasyon po. Tanong ko po, kung di po ba damage yung kidney niya po, Doc? Ayan po.
6: Ang ibig sabihin ng paggawa ng dialysis ay para iligtas yung damage na maging permanent. Yung tinatawag na acute renal failure ay isa sa very common na complication ng leptospirosis. Yung mga naho-hospital na na-diagnose with leptospirosis karaniwan ay nag-undergo sila ng dialysis sa pamamagitan ng paglagay ng sa carotid artery ng tube doon pinapadaan ang dugo para papasukin doon sa machine at linisin yung blood pabalik sa katawan ng pasyente. So ang tawag doon ay emergency dialysis. Iba naman yung kung ay tinatanong niya yung chronic kidney disease.
5: Opo.
6: Yung chronic kidney disease ay unti-unting pagkasira ng kidneys dahilan sa iba't ibang factors. Pero pangkaraniwan sa may leptospirosis, ito ay acute renal failure na naibabalik, reversible, nang hindi na nagda-dialysis afterwards.
5: Mm-hmm.
6: Kaya doon sa kaya ate, wag kayong mag-alala kung how many years ago na yan at hindi siya naman tuloy-tuloy na nagda-dialysis, ibig sabihin nagkaroon siya ng acute renal failure secondary doon sa pwedeng leptospirosis.
5: Leptospirosis. Ayan. Dok Mel, no, may bahagi ko lang ng kaunti, may singit ko lang po. Kung tama po ako ng pagkakaalala, ang isang kidney or ang CKD, once na kapag medyo ano na, medyo lumala na, yung scar na nadudulot niyan doon sa mismong kidney po is hindi na irreversible. Pinipigilan na lang na lumala po. Tama po ba?
6: Yes, tama. Tama ka, Doc Phil. Yung nagkaroon na ng scarring ang kidneys, hindi naman siya ibig sabihin hindi na siya magpa-function.
5: Mm-hmm.
6: But then, lesser na yung function. Kaya meron tayong staging. Yung tinatawag nating estimated glomerular filtration rate or EGFR, ay ito yung nagbibigay sa atin ng stages na dapat na parati nating tatandaan kapag kayo po ay nabigyan na ng hatol na nagkaroon kayo ng CKD. Ano ang ibig sabihin nito? Tumaas yung kanyang creatinine.
5: Creatinine, opo.
6: Bahagya. And then, dapat yun mapababa natin sa pamamagitan ng intervention. Kung sobrang taas niya, halimbawa, umaabot na siya ng 1,000 ang value doon sa laboratory, immediately kailangan na siyang dialysis.
5: Dialysis, totoo po yan.
6: In the first few times, ano lang yun, dito muna sa carotid or some other veins na accessible. Kasi kung confirmed na na ang halimbawa, ang function ng kidney ay nandoon na sa stage 5 na less than 15 na lang yung EGFR, dito na mag-prepare yung nephrologist, bibigyan ng advice yung pasyente na magpagawa na ng fistula para doon na ang permanent dialysis beyond stage 5. Mahaba naman yan na feel yung una, stage 1. Meron yung corresponding rate ng filtration. Tapos merong stage 2, stage 3A and 3B, stage 4, and stage 5. Pagdating sa stage 5, beyond that, yun na yung wala ng filtration. Ito na yung tinatawag nating end-stage kidney disease. Ito na yung permanent na magdadialysis.
5: Opo.
6: Pero hanggat kaya pa na mayroon pang function ng functional na na nephrons, nephrons ito yung pinakamaliit na unit na filtrating filtration tissue ng ating katawan na bahagi ng kidney. Mababangha ka kasi ang kidney na maliit lang kasi mas maliit pa ata sa kwanin.
5: Sa fist.
6: Sa kamao. Oh, sa kamao. Pero it can manage by itself kung mag-isa lang siya. May mga tao na ipinanganak na mag-isa. Iisa lang yung kidney. Ang sabi ng iba, ayaw ko mag-donate kasi baka magkaroon ako ng failure. Pero that is one, hindi natin masyadong sinusuportahan kasi pwede tayong kung kailangan na kailangan na mag-donate tayo. Halimbawa, sa isang kapatid na ang talagang ano na lang
5: yung fit
6: ang o yung pag-asa ay yung kidney nyo. Huwag ko kayo mag-abala kasi magtubili kasi pwede kayong mag-survive with only one kidney. Provided na maalagaan kayo ng husto ng sarili nyo at saka ng doktor ninyo. Marami akong nakikita ng mga pasyente na isa lang ang kidney. For example, nag-donate yung anak niya sa nanay. Yung nanay, 40 years old pa lang noon. Yung bata, 16 pa lang. Ay walang choice yung, kasi walang gusto mag-donate, kundi yung nag-willing yung kanyang anak na, I think it was 18 years old. Umabot ng 76 years old yung mother. Ganon katagal na buhay. Nag-survive nga siya doon sa COVID eh.
5: Mm-hmm.
6: So, yun yung aking laging pinapaliwanag. That donating one of your kidneys if it is required or talagang kailangan na kailangan ng inyong kapatiran o kapatid at fit naman kayo sa pag-donate, pwede hon yung gawin yan.
5: Mm-hmm. And Doc Mel, itong topic natin ito, maganda siguro na meron tayong part 2 Doc Mel, no? Or sabihin natin part 3 na kasi hindi na ito yung unang beses na pag-usapan natin yung leptospirosis. Pero Doc Mel, kasi very important, very napaka-valuable ng topic na ito, pero gayon man is kakaunti at hindi sasapat ang ating oras para pagkaasyahin ng lahat ng usapin dito. Ito na siguro yung huling question, Doc Mel, no? Ngayong araw. Doc, sabi, hindi po ako mismo lumusong sa baha, pero ako yung naglinis sa mga gamit na inanod at nababad sa tubig baha. May risk din po ba ako kahit hindi direktang lumusong? Salamat po.
6: Yes po. Kahit hindi kayo direktang lumusong at naghawak kayo, ano pa rin yun, na-expose pa rin kayo doon sa tubig baha na contaminated ng lahat na halos ng ihinandaga at saka ng iba't ibang mammals. So wala hong delikado kung iinom kayo ng prophylactic antibiotic na na-mention ko na kanina, doxycycline,
5: yes,
6: 100 milligrams once, twice a day for 3 days at the maximum na yun.
5: Mm-hmm.
6: Pero once na nagkaroon na kayo ng pan, even if there was already a prophylaxis, at nagkaroon kayo ng fever, wag ko kayo magtubili na magkonsulta kasi it might be another condition or it can also be, despite the protection na ininom ninyo, pwedeng magkaroon pa rin kayo ng leptospirosis na hindi natin sure kung ito nga ay hanggat walang katibayan na nag-negative kayo sa testing at nagkasakit kayo after being exposed or even after taking the prophylaxis, magpakonsulta po kagad.
5: Mm-hmm. Totoo po yung mga kagapay. No? At para sa kaalaman nyo at sa kaalaman ng bawat isa sa atin, maaari po kayong magtungo sa inyong pinakamalapit o pinakamalapit na health center sa bahay
6: center,
5: ninyo.
6: Yes.
5: Opo, kasi meron silang mga libreng konsultasyon as well as namimigay din sila ng doxycycline ng gamot na yan para maiwasan natin ang leptospirosis at ma-prevent ito lalo na lumala. Ayan mga agapay, again, ang dami po nating mga katanungan na kailangan pang basahin pero limitado ang ating panahon. Kung maaari po, ay balik-balikan nyo ang ating mga questions sa comment section at babalikan din po ni Doc Mel ang inyong mga katanungan. Samantala, narito po muna ang ating health meditation.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Health meditation.
5: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang Pamagat, Asin at Ilaw. Ang wika sa Mateo 5, Kabanata 13 at 14. Kayo ang asin ng sanlibutan. Ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Ang asin ay isang valuable substance na napakaraming gamit. Salt prevents decay, preserves food, flavors, and seasons it. Tayo ang asin ng sangkatauhang inaasahan ng Diyos na magbibigay ng maraming paglilingkod sa lipunan. In a broken world, we are called to be healers, where decay and death prevail. we should be or we should bring new hope and new life. We must engage in a healing ministry. On the other hand, light enables us to see. Light is a positive agent dispelling darkness. This means we must be bearers of God's truth. In a world ruled by lies and deceit, by injustice and corruption, we must engage in a ministry of transformation. Bilang ilaw, inaasahan ng Diyos na tayo ang magdadala ng katotohanan, maglalantad ng kasinungalingan, at maghahanap ng katarungan. Kailangan nating maging matapang at matatag upang hindi maghari ang kasamaang nagkukubli sa kadiliman. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang Diyos sa banal makapangyarihan sa lahat, muli po kami sa inyo ay nagsusumamo, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa upang ikaw ay maparangalan. Panginoon, tulungan mo kaming maging asin at ilaw, nawa kami ng sanlibutan upang hindi mamayani ang kasamaan, kundi magwagi ang katotohanan at katarungan. Sa matamis na pangalan ni Jesus, amen at amen.
7: Glosaryo Medico.
8: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
7: Glosaryo Medico.
5: Para sa ating glosaryo medico, sepsis, isang life-threatening na kondisyon kung saan nagkakaroon ng matinding response ng katawan sa infection at maaring mauwi sa organ dysfunction. Muli ang ating glosaryo medico, sepsis. Ayan, tayo po'y muling nagpapasalamat kay Doc Mel sa kanyang pag-share ng kaalaman sa ating lahat, lalong-lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Sa mga gusto pong kumonsulta sa inyo, Doc Mel, saan po kayong muling matatagpuan?
6: Ay, maraming ako po. Marami akong contact numbers. Meron ako sa Messenger, meron ako sa Facebook, meron ako sa Viber at saka sa WhatsApp. 0917-795-0475. Yung isa pang number na meron ding Viber is 0917-556-5075. At ang kliniko po ay nandun sa 2529 Amrojas Street, Santa Ana, Manila. Malapit po sa kanto ng Dalpat. Tapos sa ngayon, I just want to take the opportunity to thank si aking assistant Magmarchua at saka yung barangay staff. Dito kasi ako nasa pan ako nag-air sa Das Marinas Village Clinic. Kaya thank you sa aking mga kasamahan dito. And thank you din sa iyo, Phil.
5: At thank you so much din po, Doc Mel, sa laging pagiging available sa atin. Ayan, Doc Mel, at sa ating mga agapay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Salamat din po kila Reggie Villena, Benjo Morano, Lourdes Magtunaw, Angelica Calayag, at ang ating intern na si Ash. And thank you rin sa ating mga broadcast engineers sa Bukawe Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online from Monday to Friday sa bago nitong oras na 2:15 p.m. Hanggang alas 3 ng hapon. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Phil Lagtopon. Nagpapasalamat at patuloy nagpapaalala. Doc Mel, sabay po tayo? Pangalagaan yes. Ang kalusugan.
6: Kalusugan.
5: Dahil ang kalusugan ay?
6: Kalusugan ay kayamanan.
5: Hanggang sa muli, kaagapay!
9: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
10: Join us at FEBC Life Connect, #BreakTheCycle, a mental health wellness forum on bullying and depression. Makakasama natin
11: since
10: dito si Dr. Joyce
11: the good news
10: Biakko,
11: of Jesus Christ
10: August
11: goes out to Filipinos across the islands and around the world.
12: FEBC Philippines, until all have heard.
13: Take take time to rest and have this precious moments on 1062 DXKI.

sa kamayad-ayad nga hapon sa imo abyan. Welcome kita sa aton nga programa diri sa 1062 DXKI every Thursday sa hapon. Alas 3 hasta alas 3:45. Ini ang aton nga programa where we are learning the importance of spending time with God. Kamusta ka na abyan? The Lord is so good all the time. Kagabay nga ang iyang goodness, imo nga ma-experience kagang iyang goodness amo ang imo nga makit-an sa tanan nga oras. We know for sure that as long as we are here, no, diri sa kalibutan may mga circumstances, may ara sang mga pagtilaw, testings and trials, and yet it does not define the goodness of God. Kani dapat desisyonan gid naton every day na magpalapit kag mag himaya sang iyang ngal, magpasalamat, magworship, magbasa sa iyang mga pulong para makita nato ng aton kaugalingon that we are still intimate, connecting to Him in season or out of season. We are in His presence. Ako ang imo makaupod sa sulod sang 45 minutos. Pastora Ning Lumasag, sang Grace Testament Global Ministries Incorporated. Sa pangalan sang amon Senior Pastor, Pastor Hedson Lumasag. Updi ako abiyan sa sininga mga tinakna to worship the Lord, to learn from His Word, and to know that His heart is for us. His heart and His desire is to bless His children. Sa ato nga pag-umpisa, dali, mamati kita. Ag mag-worship kita together sa sininga ambahanan.

starting today, stir in our hearts, God. Stir in us the desire to come to you, to meditate, to be willing to wait before your presence, to be willing to sit down and contemplate and meditate on your word and in your goodness, to be willing to lift up your name on high in worship. And so, God, thank you. Thank you for teaching us. Thank you for making us your warriors. Thank you for making us, O Lord God, an intercessors. That when we will be still, we intercede, we pray, we meditate before your presence, there we can find strength and authority to proclaim and to declare the powerful blood of Jesus in our circumstances. Gani amay ginadedicate namon sa imong amuntag sa tag sa kakinabuhi kagkasing-kasing. Himong anga ang kamatuunan sa pagkamatay ni Jesus dito sa cross sa Kalbari. Amo ang maging pundasyon sang amon Ginoo nga pagpalapit dira sa imo. Ginoong Jesus, gina-recognize ka gina-deklarar namon nga wala sang iban nga dalan, wala sang iban nga kamatuuran kag kinabuhi kundi ikaw lang. Continue, O Lord God, to shower us this message of salvation, that we can boldly come into the presence of the Father because of you, Jesus. Kani sa tagsa-tagsa sa amon subong nga mga tinaknak, tudloy kami sa pagpalapit dira sa imo. Pinaagi sa pagpasalamat sa ginhimo ni Kristo sa amon. Kagpag-decide na maghulat kami sa imong mga presensya. Thank you for teaching us the power of waiting unto you. And that power comes with our understanding that those who wait on the Lord shall renew their strength, soar on wings like eagles. Kag hindi kami basta-basta na mag-give up sa amon mga sitwasyon kay tungod may ara kami sang kusog beyond natural, beyond the strength of youth, is the strength that we can get from your presence. O Lord, we praise you, we honor you, and we give you glory, thanksgiving and adoration. In Jesus' name, amen. Alas 3:46 ang ato nga takna abyan. As much as we want to spend more time no, sa ato nga pagpangamuyo, pag-contemplate dira sa Ginoo, panula na kita sang oras. Ibilin ko sa imo ang promisa sang Ginoo sa iya mga pulong subong hapon, that He can give you enough strength for today, enough strength to accomplish the works in a certain day if you will be willing to wait on Him in His presence, in prayer, and in meditation of the Word. Salamat sa imong pag-upod sa akon. Salamat sa padayon nga pagpamati sa aton nga programa. There is a friendly voice of South Central Mindanao, the 1062 DXKI, every Thursday alas 3 hasta alas 3:45 sa hapon. Ako ang imo abyan, Pastora Ning Lumasag, nga naghambal sa aton tanan that time well

0: Ab yan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo nga magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin dira sa atin FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.
1: Nagapamati kamo sa Jess Size 2 DXKI. Ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Ang Dios nga Amay nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga amo ang palatukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sabsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sang La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kubos nga alagad, Pastor Francisco

sa tanan namon nga abyan ka ginigugma nga padayon nga nagasunod sini aton program sa gisaran sang kabuhi. Salamat sa gyapon sang inyo mga pagsunod pagpamati sining aton nga program sa gisaran sang kabuhi. Salamat man sa mga kauturan sang Lakas Liana Fundamental Baptist Church nga nagapadayon sa pagpangamuyo. Kabisan pa sa management sang DYVS. Salamat sa gihapon nga ining radio station ginagamit sang Diyos para nga ipalapnag ang maayong balita sa nagkalain-laing duog paagi sa mga program sa sining radio station. Kaginadayaw gid naton, kaginapasalamatan ang Diyos ina na may ara kita prebaleyo sa pagwali ka malabutan kamo sa inyong mga puluyan diin man kamo nga lugar na sa Panay, sa Negros Oriental or dere sa Negros Occidental, sa North nga part sang Negros Occidental kag sa South man kabisan pa sa Central Negros. So ginapasalamatan gin naton ang Ginoo nga sa gihapon padayon kita nga makapamalandong sang iya mga pulong. May pagabasahon ako dere nga dinalan sang kasulatan, dere makita sa Book of Luke chapter 19 nagasiling ang pulong sa Ginoo and Jesus entered and passed through Jericho, and behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich, and he sought to see Jesus, and could not press because he was little of stature, and he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. And when Jesus came to that place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. And he made haste and came down and received him joyfully. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken any things from any man to false accusation, I restore him fourfold. And Jesus said unto him, This day is salvation come to the house, for as much as he also it is an of Abraham, for the Son of Man and is come to save that which was lost. Kabay ang ginugid magpakamaayo sini nga pulong nga aton ginbasa ini nga istorya na nungod sa kabuhi ni Zacchaeus, the short man who received great salvation. Tawo nga manubo gamay gindescribe sang Bible pero nakabaton sang dako nga kaluwasan. This is the story of a short man sincerely sought Jesus and received his salvation. Today ano sa Bible, today salvation has come to this house. The Bible is full of people were changed after an encounter with Jesus Christ. Madamo sa mga tao sa Bible nga nakaangkon sa ginatawag bugos ng kaluwasan tungod sa pagsangtion nga naisugata nila ang Ginoo sa ila kabuhi. Makita natin dari, Zacchaeus was the chief tax collector and was a wealthy man. Ginhambal sa Biblia ni si Zacchaeus, isa ka manugsukot sang buhis kag siya amugid ang pinakamataas nga posisyon sa ginatawag tax collection. Kung diri sa aton, member siya or siya ang head sang BIR. Pero may ara siya nga problema, major problem. Anong problema ni Zacchaeus? His sight, ang iya pagtulok, tingaman tungod nga hindi sang paglabay ni Jesus Christ sa sinang lugar, no, siya pa Jericho, and Jesus entered and passed through Jericho. Naglabay sa sinang lugar, nakita ni Zacchaeus, apang tungod sang crowd, hindi siya maayo makakita, anong iya ginhimo, nagsaka siya sa sycamore tree. No, hindi lang iya problema his sight, but his stature, ang iyang kataason. Zacchaeus was short in physical stature, he was also small, bogamay ka na, no, putot ka pa, but siya in reputation because many Jews viewed him as a traitor and a thief. No, hindi lang gamay siya sa stature, kundi nga ginapakamaliit pa siya sa mga Hudyo. Kaya nga aman ang pagtanaw sa iya, traitor, kagkawatan. Hindi man gali nami, no? Nga sa diin, taas ang imo posisyon sa gobyerno, pero silingya ang imo stature gamay, kag sa diin ang imo imahin, ang imo nga dignity, hindi pa maayo sa pananaw sang tao. Amo na si Zacchaeus. Siling sa balanya kasulatan. Anong iyang major problem, his sin? Ang iya pagidsala.
Diba? Hindi lang iya sight, hindi yung stature, lang iya sala. O, kaya nga aman, siling sa balang niya kasulatan, isa siya katao nga makasasala. Ano ba lang tax collector sa unang panahon? Diba? Nubo ina siyang papagtanaw sa mga mataro nga mga tao, kag ang imo pagkabig nila sa imo, isa ka kamadayaon. Manog pangawat o kawatan sang mga manog palapaw, di ba? Manasin sa balanya kasulatan. But the mighty provision, makita naton miraculously proves, Zacchaeus testified his remorse. Masita remorse means deep regret or sorrow sa nakita yang Ginoo, sa na-encounter yang Ginoo sa yakabuhi. Siling sa balanya kasulatan, and he sought to see Jesus, who he was and could not for the priest because he was little of stature, and he ran before and climb up into sycamore tree to see him, for he was to pass that way. Naglabay ang Ginoo. But when Jesus came to the place, he looked up and saw him. Oh, ano ginimo ni Kristo? Sang nagsaka si Zacchaeus sa kadamo sang tao, pero nakita didto sang Ginoo si Zacchaeus nga ato sa babaw sang sycamore tree. Siling sang balaan niya kasulatan. And when Jesus came to the place, and then there sa verse 7, and he made haste and came down and received him joyfully. And Zacchaeus stood up and said unto the Lord, behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. So anong ginimo ni Zacchaeus pag encounter niya kay Christ? Na his remorse means deep regret or sorrow for something wrong. Na ano niya? Na kasubo siya sang mga sala nga iya nahimo. Oh. It's also feeling of recognizing his sin and hating it. Nga pamutong panahon nga gin-recognize siya na siya makasasala kagin kaugtan ang sala. Not only his remorse, his repentance means turning away from sin and turn to God with a changed heart and mind. Na magsiling ka, nagrepent ka sa atong pagintalikdan mo, ginbayaan mo ang sala kag nagatubang sa Diyos, kag ginbalhin mo ang imo balatyagon kag ang imo panghunauna. Sa aton pa, ang mali, sala mo nga balatyagon, sala mo nga panghunauna, ginbayaan mo, ginislan mo sang balatyagon nga nami, panghunauna nga nami, kay nga aman, tungod naghinulsol ka. Madamo sang tao nga nagasiling, nagahinulsol sila, pero wala sang natawag turning away, wala sang natawag pagbiya or pagtalikod sa sala, kag pagatubang sa Ginoo. Si Zacchaeus, siling sa balang niya kasulatan, nagrepent, and his restitution. The word restitution, it means making things right by repaying what was wrongfully taken or by making up for the damage caused. Ano sila siya? May aras siyang restitution. Ginhimo yung butang na maayo. Ginbayaran ang ginhimo yung asayo taken or by making for damage caused. Amo na sila siya balaan niya kasulatan. And Zacchaeus stood up said unto the Lord. Siling siyang verse 8. Makita natin dala. So the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man to false accusation, I restore him fourfold. Kita mo na? Fourfold. Apat kapilo ang iya iuli. Amo nagali ang tao kung nagbag-o, ginbalhin sa Ginoo ang iya kabuhi, may ebidensya. Oh, iya nga aton niya karon mga damo ng kaso ang aton gobyerno, mga leaders, akusasyon sang korupsyon, pero wala pa iya sa mag-ako. Diba? Hasta subong, wala sang isa nga nag-ako nga sa diin, nag-corrupt sila sang kwarta, sang gobyerno. Bisan may mga ebidenses, bisan may mga pamatuod. Amo niyang tao, punami si Zacchaeus, may ara siyang remorse, ara ang iya ginatawag repentance, kag ang ara ginatawag restitution, ginbalikya ang na-damage siya, say, nga sa diin, ginkuha iya sa hindi husto nga mga pinaagi. So the major points is seeking, si ano si Zacchaeus? The seeking sinner. Oh, isa ka tao nga ginpangita, makasasala siya, pero ginpangita iya ang Diyos, ang Ginoo sa iya nga kabuhi. Muna mga utod, nga bisan anho naton sa sugid, ayhan nga pangabuhi ka na nga matawhay, damo ka pagkabutang, damo ka kwarta sa sinayang kalibutan, pero ang pamangkot, malipayon ka? Sa hindi kumpletong imo pagkamalipayon, kon wala ang Ginoo sa imo kabuhi. Kay nga aman, siling sang 1 Timothy,
The love of money is the root of all evil. Ang pagigugma sa kwarta, gamot sang tanan nga mga kalautan, mga utod. So gani talupang doon naton ang aton kabuhi sa Ginoo. Kompleto ka, damo ka pagkabutang subong, ina tanan, abyan pagpahanomdom sang Diyos, hindi muna madala sa pihak na kinabuhi. No, ang importante hindi lang nga may insurance ka, kundi may assurance ka. Oh, may ara ka, assured ka sa tubangan sa Ginoo. So the major point, the seeking sinners, the surprising Savior, wow, Jesus, the calling host, Zacchaeus, make haste and come down for today. I must abide at thy house. Ano sing sa Ginoo? Ya Zacchaeus, naog ka dira. Sugod sing adlaw, magapuyo ako sa imo balay, verse 5. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down for today. I must abide at thy house. Kita mo na? So anhon ka na dako sa imo balay? Ano nga ara ka sa mansion? Ara ka sa palasyo na gaistar? Abyan kun wala ang Ginoo sa imo kabuhi. Ina nga puloyan, ina nga kabuhi mo. Wala sang pulos. Kaangay sa kay Zacchaeus. Pero siling sambalaan niya kasulatan. Sang na-encounter niya si Jesus Christ. Ano siling sambalaan niya kasulatan? Makita naton verse 6. And he made haste and came down and received him joyfully. Naangkon ni Zacchaeus ang kalipay, ang makahatagli sang kalipay nga lubos, amo ang Ginoo naton mga utod. Oh, mga utod. Because Jesus, the compassionate hearer. Jesus, the charitable helper. Oh, may gugmaon siya nga kabulig. Gusto mo nga maging kabulig ang Ginoo, mga utod. Katapusan, the sincere submission. So he repaid 4 times. He rejoiced fillingly and he reformed faithfully. Amo nang resulta sa kabuhi ni Zacchaeus. Because gin-submit yang iya kaugalingon sa Ginoo. Gin-ignore yang manggadya ang bugalya para lang mamit ang Ginoo sa iya kabuhi. Amo man ikaw abyan, kung gusto mo nga maging kabuhi nga malipayon, kagmay kadalagman, kilalaha si Kristo Jesus sa imo kabuhi. Matuna siya subong imo Ginoo, personal nga manluluwas sa imo kabuhi. Salamat gid sa inyong pagpamati. Ang inyo abyan sa kanginan, Pastor Francisco Gamuza sang La Castellana Fundamental Baptist Church nga nagasiring, kabay ang Ginoo, magpakamaayo sa ato.

Abi yan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo nga magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin dira sa atin FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton takna byan alas 4:05.
2: Balita kag iban pa.
3: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang duga nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainobyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host

0: isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Webes dira sa imo abyan. Welcome gid sa aton pang hapon nga balitaan diri sa balita kag iban pa. Upod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier, pag-aupdan ka hasta alas 4:30. Kumusta ang Thursday afternoon? Mainit sa labas. Grabe ang init din sa aton gihapon. No? Samtang dito sa Luzon, particular sa NCR, nag-suspindi sang klase tungod sa sige-sige gihapon nga pag-ulan. Bila ginabutong din. No? Ginabutong pababaw. Panganod dahil sa aton init dito sa ila ang ulan. Lagi hapon sa weather condition prevailing sa aton pungsod. Kabay next week mag-ulan man di sa aton naman. Normal lang ang mga pag-ulan-ulan niya sama sa aton eksperyensyahan. Pero ang warning gani na pasulod naman sa El Nino phenomenon kita. May mga malawig nga panahon sa tig-irinit na jutay ang mga pag-ulan. Kaya i-hydrate ang imo, kaugalingon, laban-laban, no? Heat stroke ang kalaban. Feel free mag-connect diri sa ato niyang programa. Message lang abiyan sa number 0963180 1469 or mag-connect sa aton FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Let us know nga nagapamati ka sa gihapon, subong nga hapon.
1: Balita kag iban pa.
0: Ayad-ayad nga pagpamati dira sa imo, Miga Gang. Uy, long time no chat. Balya, hi, my dear lovable Ate Joy. Kumusta? I miss you. Mainit na hapon po. Pareho kita. Sa South Cotabato, kagdira sa Cotabato Province, mainit ang panahon. Kumusta ang farm mo dira? Farmer girl. Ayad-ayad ginya pagpamati sa mga taga Alameda, Cotabato Province. Hindi naman sa precious moments. Pud kay Pastora Ning, aramanda si John D. Hello sa mga tuners naton via FB. Kay Brother John Paul sa Barrientos Family, kagi naman nag-connect dira sa aton nga program, Buhing Paglaom. Sa aton pagpadayon, yari ang aton mga public service announcement. Don't forget nga mag-answer sa aton DXKI survey abyan, yari si Miga Jen, para sa aton mga reminders.
1: Action! Line!

0: Action Line.
1: Abyan kabahin sa pagpalambok ug pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company ang 1062 DXKI FEBC Radio nagahingyo sa inyo nga magsabat sa aton audience listening survey. Ang imo nga sabat dako gid ina nga bulig para mas ma-improve pagid ang aton mga programa. I-share ang imo experience sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa aton survey form nga nakapin dira sa aton FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.
0: Action Line.
1: Ang Office of the Civil Defense Region 12 may ara sang Real Resilience Video Contest. Inisya 60-second or 1-minute Facebook reel to inspire others to become disaster ready. Sino ang pwede maka-join? Open inisya sa tanan yung mga residente sang Soccsuggen Region nga may edad 12 to 18 years old. Ang submission period August 1 to 14, 2026 until 5 PM. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mong magbisita sa Civil Defense Region 12-Soccsuggen FB page.
0: Action Line.
1: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa August 14 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Barangay Kimato, Tibali. Maapektuhan man ang Porok 5, Talisay, going Barangay Luhib, sang Barangay Lampugon, kag Barangay Tasiman, sang Lake Cebu. Sa August 15 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Barangay Rizal, Poblasyon, sang Banga. Amo man ang Bapa Mabuhay kag Purok Everlasting 2 sang Barangay San Isidro, Santo Niño. Sa August 17 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Barangay Lower and Upper Makulan, Lake Cebu kag Barangay BS Aquino, Norala. Sa August 18 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Barangay Kibid, Norala. Sa August 19 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Sitio Montano and Somil, Barangay Nasi, Sorala. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan implementation.
0: Action Line.
1: Ang IBP Soccsuggen Chapter kaupod ang LGU 2P may ara sang legal aid caravan para sa mga indigent o may ara sang minimum income sa 2P. Maka-avail sila sang libre nga serbisyo kaparehas sang free legal consultation, libre nga konsultasyon sa abogado, free drafting of simple legal documents, free notarization of simple affidavits. Sa August 15, dira sa Municipal Covered Court, 2P South, Cotabato.
0: Action Line.
1: Ang FEBC Philippines nagaimbita sa isa ka Life Connect Wellness Edition hashtag Break the Cycle, a mental wellness forum on bullying and depression. Ang speaker si Dr. Joyce Go. Sa August 15, from 8 AM to 12 noon, dira sa Philippine Bible Society Tower Hotel and Events Place, United Nations Avenue, Ermita. For more information, please contact 0947-333-5605 or sa 0927-778-6909. Para magpa-register, iscan lang ang QR code nga ara sa FEBC Philippines FB page.
0: Action Line.
1: Ang Child Evangelism Fellowship South Cotabato 2 nagaawhag sa tanan yung mga Sunday school teachers, children's worker, kag tanan yung may kasing-kasing nga mag-reach out sa mga kabataan nga mag-join sa isa ka Sunday school teachers training with the theme Discipling the Alpha Generation. Sa August 22 from 8 AM to 2 PM dira sa Berean Harvest Church, Amurao Street, Coronadal City. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo i-contact ang number 0992 0922-7459 or sa ilang FB page, CF Coronadal 2.
0: Action! Line!
1: Ang City Enro sang Coronadal may ara sang second batch sang basura barter program sa August 26 to 28 from 8 a.m. to 5 p.m. dira sa Old City Hall compound. Dala ang inyong mga limpyo kag properly sorted nga recyclable plastic waste and exchange sang bugas. Sino ang pwede makasali? Tanan nga mga constituents sang City of Coronadal. Ano klase nga mga waste ang pwede dalon? Shampoo sachet, packaging sang sabon, detergent sachet or refill packs, food sachet, kag tetra packs, and bubble wraps. Pwede nyo man dalon ang mga water bottles, soft drink bottles, kag juice bottles. Sa mga interesado, please bring your own reusable container, eco bag, or any clean container to carry your rice.
0: Action! Line!
1: Ginapahibalo para sa tanan nga member, consumer, owners sang Socotec 1 nga may ara sang Hybrid 47th Annual General Membership Assembly o AGMA sa Agosto 29, 2026, Sabado alas 7 sang aga via Facebook Live sa official FB page sang Socotec 1. Para sa online nga magparehistro kag sa iban pang updates, palihog bisitahon ang official FB page sang Socoteco 1 o sa website page www.socoteco-1.com.
0: Action! Line!
1: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026-2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang nga pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kang magsubmitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/CHED12COCHO AY2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook StuFaps Region 12.
0: Action! Line!
2: Madamong salamat, Miga Jen, sa sina nga mga impormasyon.
3: Balita kag iban pa.

0: Alas 4:20 ang aton takna. Hello dra sa imo Kuya Jujin. Naga pamati dra via FB. Ay sa radyo man gali. Thank you sa pag-answer Kuya Jujin ha. Sang aton nga survey. Si Miga dyan lang guro ang encode sa mga answer din ni Kuya Juji. Pwede no, kung wala ka mo download, tagluyag nyo mag-participar sa aton nga survey, send yun lang kay Miga dyan kay siya lang ma-encode ang inyong answer sa aton survey. Tatlo lang mo nakapamangkot na pwede ninyo sabton. Kung listener ka, hapos-hapos lang na sabton. Sige, thank you, Gid.
1: Balita, kag iban pa.
0: Kabay madugangan pa ang magsabat sa aton survey, kaya hasta buwas na lang ina siya. Submit na na dayon, no? Recolate na dayon naton. This time, taga-antaligwa ang aton nga asa ka pa segment ang aton inspirasyon pang hapon diri sa BKIP. May mga ginapahimo ba si Lord sa imo nga makabig mo nga step of faith? Ay pamatiya ang aton asa ka pa segment tungod kay Pastor Jebo.
2: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa! Asa ka pa!
3: Ang paghakbang sa pananampalataya ay hindi dapat gawing optional ng isang Kristiyano. Ito ay dapat parte ng ating spiritual discipline. Marami ang hindi umuusad sa buhay spiritual dahil ito ay hindi binibigyang pansin o hindi inaaksyonan. Ikaw ba? Naalala mo ba kung kailan ang huling pagkakataon na ikaw ay humakbang sa pananampalataya? Linawin natin ha, hindi ito tungkol sa mga pagkakataon na nagsabi ka ng bahala na. Ang paghakbang sa pananampalataya ay ang mga pagkakataon na maliwanag sa iyo ang kalooban ng Diyos at ikaw ay sumunod. Bagamat alam mong maraming hamon na kakaharapin. Ang paghakbang sa pananampalataya ay hindi lang tungkol sa mga personal na bagay sa buhay mo. Ito ay pagsunod sa Diyos kahit na alam mong ang personal ay hindi dapat mauna sa agenda ng Panginoon. Ang paghakbang sa pananampalataya ay ang pagpapasakop sa nais ng Diyos kahit na alam mong may masasakripisyo sa parte mo. Ang paghakbang na ito ay ang paglabas sa comfort zone mo dahil alam mong ang pananampalataya ay tungkol sa mga God-sized task na hindi talaga nating kakayanin sa ating sariling lakas. Sa karanasan ni Josue ay makikita natin, ano, ito ay sa Josue 1:9. Ito ang sinasabi. Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang, huwag kang matakot o kaya'y manghina dahil ako, ang Panginoon na iyong Diyos, ay kasama mo kahit saan ka pumunta. Isang malaking hakbang ng pagsunod ang pinapagawa kay Josue at dito ay makikita natin ang ilang bagay. Una, maliwanag na ito ay nais ng Diyos dahil siya mismo ang nagpapagawa nito kay Josue. Pangalawa, pinapanatili ng Panginoon si Josue sa kanyang mga utos. Tandaan mo na hindi magpapagawa ang Diyos sa iyo ng anuman na lalabag mismo sa kanyang pinahayag na sa kanyang salita. Pangatlo, ang utos na ito ay magdadala kay Josue sa panganib at kalagayang hindi niya mahaharap sa sarili niyang lakas. Pang-apat, may malinaw na pangako ang Diyos na siyang pangahawakan ni Josue sa kanyang pagsunod. Ang pagkabalaho sa pananampalataya ay kadalasang bunga ng kawalan ng paghakbang sa pagsunod. Kung pipiliin mong maging masunurin sa Diyos, makakaasa ka na kahit ito'y mahirap, ang tunay na tagumpay sa pamantayan ng Diyos ay matatagumpay. Asa ka pa ha?
1: Balita, kag iban pa!

Madamong asalamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminder. Yes, parte na sang kabuhi. Kristiyano. Ang pagtikang na may pagtuo. Hello kay Miga Geng, kag Sis Bebeline. Kuntitsa Hilahos family, mayad-ayad nga pagpamati. And dambal ni Miga Geng, nagabunga na daw ang iyang mga tanom sa farm, ulan na lang kulang. Abay pa no, nga mag-ulan man bisan na week, this weekend or next week. Ay, nasulod na dayon naton yung bed sa balita. So, tagaan na naton ligwa subong abiyan ang aton balitaan portion.

0: Maayong hapon, Abian. Yari ang mga balita para subong adlaw sa Huwebes, Agosto 13, 2026. Sa aton balitaan, deri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier.
1: Headline.
0: Sa balita lokal, 1.8 million pesos na tipon sa public auction sa Coronadal City. 15 anyos, biktima sang pagpanglutang sa Barangay San Isidro. Burdang Tiboli sang Lake Cebu highlight sa sikat nga Japanese brand. No collection policy stricto nga ginapatuman sa mga pampubliko nga bulutuan sa South Cotabato. Bank collector ginluthang sang riding in tandem sa Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. Pito kapasahero sang rural transit bus Pilason matapos nagbangga sa isa ka excavator sa Labangan. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
1: DXKI Balita.

naglabot sa 1,800,000 ang kabugusan nga winning bids sa ginpatigayon nga public auction sa lokal nga gobyerno sa Coronadal para sa mga unserviceable government properties, plant and equipment sa ginpatigayon sa Miyerkules sa City General Services Office. Ginpatigayon auction sa pagpanguna sa Property and Records Management Division sa CGSO. Upod ang miyembro kag Technical Working Group sa City Disposal Committee. Ginpaidalom sa public bidding ang nagkalain-lain nga kagamitan kag propiedad sa lokal nga gobyerno hindi na magamit o kung kinanglan pa sa syudad. Lakip sa mga gin-auction ang mga motorsiklo, four-wheeled vehicles, trucks kag buses, IT equipment kag software, office equipment, iban pa nga propiedad, plant and equipment kag scrap metal. Tagi sa public auction, padayon ginapakita sang lokal nga gobyerno ang pagpaligon sang transparency, accountability kag responsable nga pagdumala sang government properties sunod sa nagapadayon nga direktiba kag regulasyon. Nagpasalamat ang CGSO sa tanan nga auctioneers kag stakeholders nga nagbuylog kag nagbulig sa malampuson nga pagpatigayon sang aktibidad.

0: DXKI Balita!
1: Biktima sa pagpanglutang ang isa ka 15 anyos na sultiro matapos nangin biktima sa insidente sang pagpamusil sa Purok Masinadyahon, Barangay San Isidro, siyudad sang Coronadal. Natabo ang insidente banda alas 8:20 kaginasang aga. Nagwa sa investigasyon sang Coronadal City PNP nga nagapakaon lang sang ilaido sa tubang sang ilabalay ang biktima. Kaupod ang iaamay sang kalit nakabati sang lupok sang pusil. Naarestar naman sang nagresponde nga pulis ang suspek na kinkilalang isip retirado nga pulis. Legal ang pangidaron, may asawa kag kapitbahay sang pamilya sang biktima.

sa iban pang balita lokal. Pilason ang isa ka bank collector sa barangay Makabiso, Sultan Mastura, Maguindanao del Norte matapos kinluthang sang duha ka armadong suspek Miyerkules nga adlaw. Kilala ang biktima kay Jeffrey Halbuna, residente sang President Quirino, Sultan Kudarat. Nayara na sa luwas nga kahimtang samtang nagapaayo sa ospital. Ano sa paunang investigasyon, nagakolekta lamang sang bayad halin sa mga kliyente. Si Halbuna, kaupod ang iban pang empleyado sang Cooperative Bank of Cotabato, sanggin palapitan sila sang duha ka armado nga suspek sa kaisang motorsiklo. Ipigin palukan sa mga suspek ang biktima antes na dasig nagpalagyo sa kaisang motorsiklo pakadto sa wala na ibuluan nga direksyon. Ilayon, nagpatigayon sang hot pursuit operation kag follow-up investigation ng kapulisan. Agod matukiban ang identifikasyon sa mga suspek kag motibo sa pagpanglutang.

sa ulihi nga balita, pilason ang 7 kapasahero matapos suno pa. Nagpalya ang preno sang isa ka rural transit bus. Pag nagbangga sa isa ka nakaparada nga excavator sa National Highway Turok, Bougainvillea, Barangay Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur. Sunod sa paunang investigasyon, nagbiyahe halin di Polog City, pakadto pagadian City ang bus may body number 10312 sang nagpalya ang preno samtang nag-aagi sa nasambit nga highway. Bangod sa insidente, nadulaan control ang driver, tubtob nagbangga ang bus sa excavator nga nakaparada sa kilid sang dalan kapit sa isa ka taytay nga gina tayo. Anom kababayi kag isa kalalaki ang nakaangkon sa mga pilas kag injury bangod sa aksidente. Kailayon sila ginhatagan sang bulig sa mga rescuer kag indala sa ospital para sa nagakaigo nga medikasyon. Samtang nagpatigayon sang investigasyon ang mga otoridad. Agod matukiban ang eksakto nga damyos kag rason sa insidente. Dayon man ginamonitor ang kahintang sang 7 ka apektado nga pasahero. Amuyad to ang madulong mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Tutok lang sa dugang pang impormasyon sa Hudyat Balita upod ang 702 DZAS.

0: pangunahing balita.
1: Iniulat ng Department of Environment and Natural Resources na nasa 61,000 hanggang 65,000 na tonelada ng basura ang nalilikha araw-araw sa buong bansa. Sinabi ni Environment Undersecretary Jonas Leones na nasa 52% lamang ang kabuuang basura ang nakokolekta habang ang natitirang 48% ay napupunta sa wastewater, mga anyong tubig o nagkakalat sa mga kalsada. Tinatayang nasa 0.75 kilo ng basura kada araw ang nalilikha ng bawat Pilipino ayon sa DENR. Binigyan diin ni Leones na malaking hamon ang waste management, lalo na tuwing tag-ulan at panahon ng habagat, kung kailan maaaring lumala ang epekto ng basurang nakakalat at bumabara sa daluyan ng tubig. Hinimok naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lokal na pamahalaan at publiko na itapon ng maayos ang kanilang basura. Sinabi rin ng Metropolitan Manila Development Authority na hindi dapat o hindi sapat ang simpleng clearing operations kung magpapatuloy ang pagtatambak ng basura. Ipinaliwanag ni Leones na bagamat mas maliit ang nalilikhang basura ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa gaya ng Singapore at Estados Unidos, mas mahusay ang kanilang waste management dahil gumagamit sila ng technology para sa waste to energy, recycling at recovery. Iginiit ng opisyal na kailangan palakasin ang mga pasilidad at technology na ginagamit sa pamahalaan o pamamahala ng basura sa bansa. Iminungkahi rin ng DENR na balikan at repasuhin ang ilang probisyon ng mga umiiral na batas upang higit na mapalakas ang sistema ng wage management.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Inaasahan ang pagbaba ng pamasahe sa eroplano o airfare sa huling bahagi ng buwan. Ayon sa Civil Aeronautics Board, bababa ang fuel surcharge sa level 12 mula August 16 hanggang 31. Magbibigay daan ito para maging mas mura ng bahagya ang airfare para sa mga ibubuk na flight sa huling kalahati ng buwan. Sa ilalim ng bagong antas, 389 pesos hanggang 1,137 pesos ang maaaring singiling fuel surcharge para sa domestic flights. Aabot naman sa 1,284.40 hanggang 9,550.13 ang babayaran para sa international flights ng mga pasahero.
0: Ulat panahon.
1: Itinaas ng State Weather Bureau ang yellow rainfall warning sa Metro Manila, Bataan, Cavite at ilang bahagi ng Zambales, Batangas, Laguna, Rizal, Bulacan at Pampanga

0: 3 oras ang naturang kondisyon ng panahon ayon sa PAGASA. Inaasahan din ang kaparehong lagay ng panahon sa mga kalapit na lugar. Hinimok naman ng PAGASA ang publiko at mga kinauukulan Disaster Risk Reduction and Management Office na patuloy na subaybayan ang kondisyon ng panahon at maging alerto sa posibleng pagbaha. Narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 61.32, Canadian dollar 43.98, Singapore dollar 47.91, at Saudi Riyal 16.33.
1: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula sa unang Pedro 5:7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo.
1: Hudyat balita.
0: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Webes at 13 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Absidy Ferrer Tabua. At laging tandaan, sa iyong mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang oras, 4:44 ng hapon.
2: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadekada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon yun pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo ng magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati, pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin, dira sa atin FB page, via 1062 DXKI FEBC Radio.
3: In every challenge, in every prayer, God is listening. You're tuned in to DXKI 1062 AM, bringing God's Word through radio, sharing hope, healing, and faith. Stay connected, stay encouraged, stay blessed.

Ako nagapatigid nga ang kada isa sa aton may ara bank account sa langit. Sa kada himo naton sang maayo, magadako ang unod sang aton bank account. Apang sa tinion nga nagahimo kita sang malaot, ginabuhinan ang aton maayo nga hinimuan. Sa tinion nga magaatubang kita sa Dios, pagalantaw niya ang aton bank account, kaglantaw kung inibala may unod o kun wala. Ginapaminsar ko nga samtang nagatubang kita sa Dios, ginalantaw niya ang tanan naton nga ginhimo nga maayo o kun malaot sa sini nga kalibutan. Kung ikaw pamangkuton ko, may unod ay hanya maayo ang imong bank account o kung ininegatibo pa ang unod sang imo bank account sa langit. Sa sininga tinion pamatian naton ini nga programa nga makabulig agod madugangan ang unod sang aton bank account sa langit. Karon pamatian naton si Pastor Mark Joshua Obiduza sa programa Ang Pulong sa Sini nga Adlaw.

0: We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV.
1: And from Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Oh, indeed, we can do it, Ate Maru. Ano man ang ating sitwasyon sa buhay, kakayanin yan. Isipin mo, halos pagitna na tayo ng Agosto. Ano po? At dito sa Estados Unidos, may kainitan sapagkat nasa gitna kami ng summer season. At sa Pilipinas, ito at ang panahon ng tag-ulan. Ano po? Kaya para dito marami ng ulan doon.
2: Sa maraming, ano, maraming mga typhoons, ganon. And then, with the threat of some earthquake, you know. Kasi, though, parang lumambot yata ang lupa.
1: Abay, hindi pa nagtatagal. Siyempre, no, nito nakaraang buwan ng Hunyo ay yung nangyari sa Jensen. At langin natin na by this time, ay may progreso na sa pagsasaayos ng mga bagay-bagay sa Pilipinas. Alam mo, Ate Maru, come to think about it, it has been 35 years ago, noong June, ano po, na pumutok ang pinatubo. How quickly do we forget?
2: Yes.
1: Napakabilis. 1991, no, nagkaroon ng pinatubo eruption. Kaya, mga kababayan, pinapanalangin po namin kayong patuloy. At hindi lang sa ganitong panahon, kundi po sa tuwina. Ano po? Kaya ibig lang naming paalala sa inyo na ang Panginoon ay nasa likod ng lahat ng ito. Anyway, bago tayo pumunta kay Kuya Ricky Sanchez na siya nating panauhin for the whole month of August, ang hiling kong bumati eh, kasi nitong nakaraang linggo anniversary namin ni Grace. Sa Miyerkules, mabilis lang ito.
2: Yes.
1: Birthday naman ng aking kapatid si Pearl sa August 12.
2: Ay, si Pearl!
1: Pearl Marcelo Ventura. Thank you for giving me that opportunity.
2: Oh yeah, Pearl, happy birthday. You're always a pearl, not just of the Orient Seas, but the pearl of our hearts.
1: Ate Maru, excited ako sa ating guest. Napagpala ako ng ating unang interview. Actually, ngayon ko lang siya nakita eh. Dahil mas kilala mo si Brother Ricky, si Jimmy, siyempre. Pero hearing him for the first time, impressed ako sa kanyang mga bagay na binabahagi sa atin. At noong nakaraang Sabado, pinag-usapan natin yung kanyang pagsama sa Tagishimig. At automatic yan, ano, pag nanalo sa... Siguro iniisip ng mga tagapakinig natin, ano ho yung Tagishimig? Ito po yung talent contest designed sa mga Pilipino. Siyempre, gospel dapat nakakantahin mo. At the weekly program po ito, nagsimula ng 1978. Hanggang ito ay naipinid hanggang sa tingin natigil na. Pero dahil dito sa Tagishimig, ito naging daan sa papuri.
2: Correct, and, correct.
1: Ang Ate Maru ninyo, ang host niyan, simula pa ng panahon ng hapon hanggang sa ito ay...
2: Maing hapon!
1: Okay, puntahan natin ang ating guest. Nakikita ko na ako excited mapanayam natin. Ang ating panahon sa buwan ng Agosto, walang iba kung ating kapatid na Ricky Sanchez.
2: Welcome back.
3: Hello. Yan, o kakanta ulit ako ng kapatid.
1: Yun, sige nga, please.
2: Anong na-prepare mo ba? Anong gusto mo i-share?

0: Wow, aking kaibigan, isa din yan sa mga naging paborito ng marami.
1: So, kailan mo nalikha yan, kapatid? Anong taon at anong nag-inspirasyon para mo na isulat yan?
2: Actually po kasi nung year 1982, 83 or something like that, naging marami ako naging kaibigan sa Papuri. And si Andre, si Junji, si yung iba pa mga composer and singers. Pero ang pinaka naging close ako ay si Junji. Kasi halos naging pangalawang bahay ko, FEBC. Tapos pumupunta po ako sa bahay niyo, Pastor Dave. Nami-meet ko po ang inyong napakabait at napakahusay na mentor na si Mami Sel, kung tawagin natin.
0: I know. Oh, one of the
2: Pati
0: best.
2: si Mami Sel ang naging mentor ko sa pag
0: Kumpo.
2: para humusay palalo yung aking pagsusulat ng lyrics. Dahil ang inyong mother po ay napakahusay po talagang sumulat ng lyrics at sumulat ng kanta. So sa kanya po ako lagi nagpapaturo, sasaglit po ako sa bahay niyo. Tapos ano, kaya naging close kami ni Junji. Nung pagdating ng araw na pupunta na po si Junji sa Amerika, sinulat ko po itong kanta na to para sa kanya.
0: I see. Wow, napakaganda, napakaganda. I miss Ate Celia Marcelo, your mom, Dave. Parang ang utak niya punong-puno ng words. Parang mayroon siya kaagad, no? Hindi lang yung ordinaryo. Because tayo naman, ako naman, iilonggo ako. Mga ordinaryo lang na mga Tagalog words. But si Ate Celia is so deep. Grabe.
2: At isa pa nakakatuwa kay Mami Sel kasi ang tawag ko sa kanya. Hindi siya stricto. Komedyante siya, lagi siya nagpapatawa. Yung nagsusulat sa
0: Talaga.
2: kanta.
0: Talaga, talaga.
2: Pagka tinuturuan niya ako, o Ricky, ano to? Gata magpatawa siya. Bakit ganito tong letra na to? Ganito, ganito magpatawa siya. Kaya ano, okay, masarap siyang kausap at saka masarap magpaturo kasi hindi siya nagagalit, hindi kanya pagagalitan. Kundi nagpapatawa pa siya, ganun.
0: Wow, I miss Ate Celia. Okay, let's go back to nung naging champion ka na, Rick. I know, palagi nakikita sa MRS, which is a music recording studio ng FEBC, no? Pero aside from that, because buhay ang Papuri Ministry, well, of course, kasama ka. What was your first interpreted song na sa Papuri?
2: Okay.
0: Kanina competition, was it yours or somebody else?
2: Sa kwento ko muna na ang pagpasok ko sa music ministry was not as a singer. First, as a composer. Kasi
0: Composer.
2: I joined the Pamaskong Papuri 1981. See?
0: I see.
2: And since nanalo ako for 1981, December 1981 yon, ang Grand Finals 1982 na January. Hindi
0: Correct.
2: ako
0: Wow.
2: pwedeng pumunta. Bawal, di ba, Ate Maru?
0: Oh,
2: Hindi ako
0: yes.
2: pwedeng mag-interpret ng papuri muna kasi contestant ako. Kasi baka isipin ng mga tao, pinapaboran ako. Yun yun, di ba?
0: Correct. Yeah, right.
2: So, dahil nanalo ako sa Pamaskong, unang-unang Pamaskong Papuri, 1981, ang pinakanta ko si Melinda Tande Guzman
0: Ah, yeah.
2: na naging kakompetensya ko noong quarterly finals.
0: Talaga?
2: Kalabas ko siya sa
0: Oh,
2: quarterly finals, but I request sa Pamaskong Papuri 81.
0: wow.
1: Wow. Nasamantala ko na yung pagkakataon ito, kapatid, if you don't mind, ano po. Sa isang buwan, alam niyo ba na ang Pilipinas ang may pinakamahabang selebrasyon ng Kapaskuhan? Mula Setyembre yan hanggang Enero sa East. Ano
0: The
1: po?
0: bare month,
1: Ay,
0: oh.
1: talagang ano, tatak na natin Pilipino yan. Ngayon, dahil sa isang buwan ni Setyembre na, at nabanggit mo ikaw ang nanalo, at nag-sample ka kanina sa amin ng kanta mo, parinig nga po na kung mamarapati mo po, sample nga noong piyesa mong yon, iho.
0: Christmas, yung Christmas. And you still remember?
1: Ang taas ng boses ni Brother Ricky while he's gathering his thoughts. Ang taas talaga na rin siya. Para, alam mo, naalala ko sa kanya si Peter Cetera ng Chicago. Ang taas ng range niya, totoo.
0: Yeah.
2: Oh, I'm sorry, Pastor Dave, hindi ko na
1: Ah,
2: lyrics, no?
1: okay.
0: Ah, talaga? Oo, no?
2: Pero ang title ng song is Pasko, Tunay Ba Sa'yo?
1: Ayun.
0: Yeah, I remember si Melinda Tande Guzman. Yeah, tama.
1: Okay.
0: Ang dami-dami nating mga, we're so blessed with so many young people before. Talagang gustong kumanta. Oo. Hindi ako naging nagkaroon ng problema to really look for some singers because yung pag hindi nanalo, after 3 months, binabalikan ko, pwede ka ulit sumali. Hindi na, pag natalo ka na, wala na. Hindi, binabalikan ko. So there's just so many yung mga singers, no? And alam ko, Dave, you started that program. And how I wish maibalik natin yan sa ano, sa radyo, ang singing contest. I don't know paano lang, because kaya lang ang daming involved eh, sa program na yon. Kaya lang may tatlo kang judges, yun ang mga judges, tapos at least dalawa, ikaw o ako o whoever na ano, and then technician who's gonna ano, is gonna record it. Kaya maganda lang noon si Roger, masyado siyang ano, masipag talaga. Yun, nagpupunta kami sa mga churches to
1: remote,
0: record
1: remote
0: ano,
1: broadcast.
0: To record the ano, tagis.
1: Ipanalangin natin yan. When there's a will, there's
0: yeah,
1: a way. At,
0: no.
1: May gusto sabi si Kuya Ricky nung binanggit mo yan.
0: Oh, yes, Rick.
2: And if I may mention,
1: please,
2: na kahit hindi ka nag-champion, pwede ka pa rin maging papuri singer. Because there are contestant noon na hindi man nanalo, hindi naging grand finalist, ay napakahusay po ng mga papuri.
0: Oh, yes.
2: Ruben Laurente, Cynthia Capacete, Malulanda Sabal.
0: Robert
2: hindi sila
0: More.
2: Champion. O Robert, hindi sila champions o grand finalist sila. Pero ang gagaling kumanta,
0: humusay.
2: Tapos
0: naging
2: mga papuri singers pa rin.
0: Correct. Exactly. Amen. Kaya maganda kasi yung program na yon, kasi it discover composers and singers at the same time. Napakaganda kasi maraming dikit-dikit na ministry doon when it started with Tagis Himig and then the singers that we have. Glory to God. It's
1: Amen.
0: Really nice. And I still want that program, Dave.
1: Ang design naman kasi ng kwan noon, ate, natandaan mo, the year was 1970, kwan na, no? 76, 77.
0: Uh-oh.
1: Noong nag-issue ang KBP, kabisanan ng broadcaster sa Pilipinas, Tony Barreiro pa noon eh.
0: Oh, yes,
1: ang
0: yes.
1: Chair,
0: yes.
1: KBP. Nagbigyan ng mandate na ganito, Kuya Ricky, yung background niyan eh. Kasi dapat minsan sa isang oras, every hour on the hour,
0: correct.
1: Dapat gumamit kayo ng local Filipino song. Hindi pwedeng banyaga. Ano po?
0: Yes,
1: kaya materialis
0: yes.
1: ng FEBC noon ay pag Tagalog, ang tinatawag GST, Gospel Songs Tagalog.
0: Mm-mm.
1: Yung pa yung mga awitin na karamihan hymn,
0: adaptations.
1: Opo. At hindi talaga komposisyon.
0: Mm-mm.
1: So yun ang naging mandate naman sa atin ngayon yun, noong 1976,
0: okay.
1: 77. Paano gagawin natin?
0: Mm-mm.
1: Ang ideya na binigay ng Panginoon, napakaganda. Bakit hindi natin buksan uli yung singing contest at binigay nga ng nanay na title, Tagisan ng Mga Himig, kaya Tagis Himig.
0: Mm-hmm.
1: At nasinimulan ito ng Enero ng, siyempre si Tentay Ocho, ano po. Alam nyo, mula doon, noon pa lang, sa simula pa lang, dumating yung si Marilu Paranyo, si yung tanging alay ko, nagamit na kaagad. Kaya basta may narinig tayo magandang kanta o piyesa, nire-record na kagad. Very crude, Brother Ricky. Very
0: yeah.
1: crude na recording noon. Isang gitara lang, kakantahin. Wala pa tayo multi-track recording noon. Pero sige, patugtugin na kaagad natin. Sunod-sunod na ngayon yan.
0: Perfect.
1: At hanggang sa noong 1979, yun ang proyekto na bibigyan daan na ang papuri. At salamat sa Diyos, hindi nga lang tayo nagkasabay, pero salamat sa Diyos na narinig ko lagi ang pangalang Ricky Sanchez kasama sa papuri. Kapatid, anong papuri ka kumanta? Papuri 5 na ba? Papuri 4? Ikaw yung nasama.
2: Natatandaan pa. Pastor Dave, dahil ako nga yung nanalo sa 1981
1: Opo.
2: meeting, which was held in January 1982.
0: 82.
2: Oo, naging automatic interpreter ako ng Papuri 4 ng July yon, July ng 1982. Ang kinanta ko po ay composition ni Michael Mariano. Bakit po? Kasi yung sinali kong kanta, natalo po.
1: Oh.
2: So, hindi ibig sabihin lagi kang mananalo. At saka hindi pinatototohanan yung mga claim ng iba. Ah, pag Ricky Sanchez siya, pag Arnel Depanen, pag Jude Sigurado, winner. Parang sinasabi nila na may konting pinapapuran yung mga kilalang artist pag sinali sa papuri, papanalo agad sa papuri. Hindi po,
0: correct.
2: Natatalo po ako. Ang competition ko natatalo. Ang natalo kong kanta doon ay yung kantang Nang Dahil Kay Jesus. Talo po yun sa papuri. Four.
0: Nang dahil kay Jesus.
2: Yes.
0: Tara, oh, yeah, okay.
2: So, hindi po nanalo yun. Ang nanalo yung composition ni Michael Mariano na Manali Kay Jesus. Yun po yung naging kinanta ko para sa Papuri 4.
0: Para sa Papuri 4.
2: But then, after that, Papuri 5, ayun po, sumali ulit ako at dun nanalo yung Jesus aking musika na ako rin ang kumanta.
0: Ayun.
1: Wow. Wow.
0: Yes.
1: Ba nung Sabado, nung kinanta mo yan, eh, una ko narinig yung kanta. Sabi ko, mapakagandang ka ako nito. By the way, si Mike Mariano ay tiga rito December sa Los Angeles. Ano? At ngayon, baka naman sakali pwede mo kami paunlakan. Natatandaan mo ba yung kantang yon na kinanta mo na composition ni Mike? Pwede mo ba kami bigyan ng sample?
2: Parang yung chorus niya, buksan na ang puso mo, manalig kay Jesus. Something like that. Kasi, Pastor Dave, ilang years ago na yan? 45 years. Matatandaan talaga yung mga lyrics.
1: I don't blame you.
2: And the whole melody of it, just the gist of it siguro, yun yung natatandaan ko.
0: Mm-hmm.
2: Not exactly siguro yung lyrics ko.
1: Mm-hmm.
2: Kasi usually, ang matatandaan ko, yung mga songs ko talaga na naging na-bless ang maraming tao kagaya sa aking musika, aking kaibigan, yun po yung kasi yun din po yung palagi kong kinakanta sa mga concert.
0: Correct.
2: Alam ba?
1: Just curious, Kuya Ricky, just curious. Merong isang awit, and I forgot the name of the composer. Yung Jesus, He's My Music. Jesus, He's My Song. Ewan ko lang kung narinig mo na yun. No, binanggit mo na Jesus aking musika. What came to my mind, walking down memory lane, ano po?
0: Yeah.
1: Eh, yung Jesus, He's My Music. Jesus, He's My Song.
0: Kinakanta natin yan, Dave, sa ano?
1: A long time ago. Long time ago.
0: Jesus is my music. Jesus is my song. Jesus is my music.
1: I want to praise.
0: Something like that.
2: Praise all day long.
0: Exactly.
2: Usually, kinakanta ni Terry yan sa mga papuri concert.
0: Correct, namin. Correct.
2: Kasi during that time, 1981, 1982, kakaunti pa lang kasi ang Tagalog songs talaga. Kaya pag nagko-concert kami doon, usually, isang Tagalog, isang English ang kinakanta namin. Kasi kulang pa yung repertoire natin. Magdanong karami ang papuri.
0: Kasi ilang oras ang broadcast ng DZAS. So we have to play. Tsaka hindi lang DZAS, other radio stations, yung mga provincial stations natin.
1: Right.
0: Kailangan din nila kasi ng music. Kasi mandate talaga yun, you play one Tagalog song every hour.
1: Right, requirement yun.
0: Yeah, mandate yun.
1: Ang nakakatuwa.
0: Mention about, going back sa Tagis pala, Dave, hindi lang tayo ang host noon. Nakasama mo si Miriam Perez.
1: Right.
0: Jean Padrenau.
1: Right.
0: Yeah.
1: And then yourself.
0: Ako ang nakasama ko nung wala ka na, Eric Dizon. At si Hernie Valino, Pastor Hernie
1: okay.
0: Valino na ano ko rin 'yon.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Kaya you know, these are memory, nasa memory lane natin ito, itong practice. I don't know what the Lord has in store, but how I wish maibalik ang singing contest.
1: Eh, pinakikig ko kayo ni ni Kuya Ricky kanina eh, para kunwari ni si Christine Wurtzen na kumanta ng Jesus is my music.
0: Christopher, oh, Wurtzen ba yun?
1: That was the song that launched the career of Christine Wurtzen. At para mong kadueto si Peter Cetera. Ang taas kasi na range ni ano eh. Mataas ang range ni ano ni Brian. Tama ka kapatid, sabi nga ni Kuya Romy, a tenor na yan. Eh. Teka, tataas ang mga composition mo. Yan nga ang comment niya. No? Eh, knowing Kuya Romy, may hilig sa mga matataas ng mga kantene. Nagtataka lang ako, Mike Mariano, eh, baritone yan eh, tsaka bass yan eh. Tataka ako, nagkumuha siya ng composition na para sa tenor. But at any rate, talagang kahanga-hanga ang Panginoon. Ano po? Sa kanya
2: Pastor
1: pag...
2: Dave, si...
1: please.
2: Sorry po. Si Mike Mariano po ay naging close friend ko rin po. Nung
1: wow.
2: Hindi pa siya po. That's why nag-uusap-usap po kami, pinabig niya sa akin yung mga composition niya.
1: Mm.
2: Tapos po, yung demo, we call it demo, yung sample
1: yes.
2: song na isasubmit mo sa papuri, ako po yung kumanta doon sa cassette tape.
1: Wow.
2: Nung kanta niya.
0: Yeah, wow. Oo. Ay, nandito ba si ano si Mike Mariano? Because I'm
1: pagkakala ko nasa Los Angeles kasi
0: okay,
1: noong 1991 ng September may kinasal yan si Davey ang aming anak, ang ring bearer niya.
0: Ah, I see. Oh. Wow.
1: Ayan,
0: sige, tatawagan ko yan at mag-guess
1: si,
0: natin.
1: Si Mike Mariano at maganda na kuya, meron ka sasabihin kuya, go ahead.
2: Oh, I would like to add na meron pang another song si Michael Mariano na kinanta ko rin.
1: Mm.
2: Hindi ko alam kung Papuri 8 ba to o Papuri 9. Ang title po ay Diyos ay Naroon. Duet po kami ni Janet Rodrigo doon sa kantang
0: Diyos oh, ay Naroon.
2: Na naging, na marami pong na-bless at nire-request po yung song na to at kinakanta rin ng iba. It's a duet. Diyos ay Naroon.
1: How does it go? How does it go?
2: Diyos ay naroon, dapat mong malaman. Yun yung last part ng chorus.
0: Oh, yun.
1: Wow.
0: I see. Tingnan mo nga naman. Ano. Noon,
1: ngayon,
0: walang laman ang ating utak, kundi mga papuri songs. Eh. It was so, ano in parang na-engulf tayo, James.
1: Meron bang,
0: wala ka na eh. Wala
1: alam ba na Kuya Ricky ito, Ate Maroon, to date, ilan na po ang mga kantang na compose ng papuri? Meron ka po bang data? Kung hindi man eh, alam po nasa daan na 'yan. Kung hindi man libo ano po.
2: Pastor Dave, besides papuri festivals, meron pang sarili ka at meron mga record productions which are meron pang pambatang papuri, kasalan, wedding, Christian wedding songs. Tapos yung mga pamastong papuri din.
0: Correct.
2: So, ang hirap bilangin siguro.
1: Ang hirap bilangin. Nasa libo na yan, sigurado.
2: Of course, lampas pa.
1: Uh-oh. Praise the Lord.
0: Uh-huh.
1: And nariyan pa yung ano, no? Unang salmo, di ba? Mayroon narinig yung unang
0: salmo.
1: Yeah,
0: unang salmo, pangalawa.
1: Pag nakakarinig yung mga yung nakakarating dito sa Amerika, baga parang kumbaga sa lutuin, Kuya Ricky, kayo nagluluto sa Pilipinas. Pagdating dito, luto na yun. Natitikman na lang namin. Sa'yo ko, alinam naman ng mga luto
0: oo.
1: Na ito. Kami ang nagiging consumer dito at napagpapahala kami at nakakatuwa. Sa isang linggo, tatlong programs pa, Kuya Ricky, na makakasama
0: yes,
1: ka namin. Maganda yung sinabi mo kanina na yung composition mo, maring hindi nanalo, pero... ginamit ng Panginoon yon. Sa loob ng ilang minuto, Iho, ikaw na magsara ng ating programa. No? Tapos ang bibigyan ng announcement ng iyong Ate Maru.
0: Uh-uh.
1: Ano ang mabibigay mong hamon o pagpapalakas loob doon sa alam ko marami sa mga nakikinig sa atin na may composition sila, may talent sila, maaring nanalo, hindi, basta ginawa nila para sa Panginoon, siyempre, panalo yan. Galing sa ating Kuya Ricky Sanchez, ano mabibigay mong lakas loob sa kanila o pagpapatibay ng kanilang pananampalataya?
2: Sa mga sumusulat ng mga Christian songs, Tagalog man o English, don't stop writing. Kasi doon ka mag-i-improve. And then another thing, be teachable. Kailangan tumatanggap ka ng criticism, learning from others, lalo na yung mga mahuhusay ng sumulat, marami silang maituturo sa'yo. So, don't stick to what you know. because marami pang ibang kaalaman na matutunan ka sa iba. And pag habang sumusulat ka, parang gunting. Pag hindi mo ginamit, kakalawangin ka. So, kailangan na gamit mo para laging sharp siya. So don't stop, always do it, do it, do it. Kasi parang exercise yun. Habang you're writing, ay nag-improve ang writing mo. Such a thing I have observed with other songwriters like Jun Ji, Doji Simon,
0: Arnel
2: Andre Tincio, Arnel De Pano. As the years went by, ay grabe, they are writing songs that are so brilliant na wala ka nang mapipintas pa. Ang ganda-ganda ng mga kanta ng mga naunang composers na lumago na sa Panginoon. And through the years when they write, you know na pag Junji Marcelo composition ito, definitely maganda. Pag Arnel De Pano, definitely. Wala ka nang masasabi na hindi maganda or hindi. Lahat, pati lyrics, ang message, napakaganda. So, ganun po, sa mga nag-uumpisa, definitely, hindi naman pwedeng, kailangan, baby pa lang kayo as a composer, pero you will learn and grow as the years go by. So, don't stop writing for the Lord.
0: Wow,
1: Amen.
0: Wow.
1: Amen.
0: Thank you.
1: Amen.
0: Thank you. Thank you, Brother Ricky. That's such an inspiration sa ating mga young and budding composers na ngayon siguro ay nagsusulat na sila. But anyway, mga kaibigan, we're almost done with the program. Kaya ang ating reminder, ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganun din po, papapakinggan din tayo sa Corona del South Cotabato, itong station natin doon na DXKI 1062. At nag-change ang ating time, it's going to be every Thursday or Huwebes, alas 6 ng gabi. So take note of that. So kami po ay pansamantalang magpapaalam muli, nagpapasalamat tayo kay Ricky Sanchez, ang ating special guest, and more of him sa susunod na mga programa. So kami po ay pansamantalang magpapaalam. Ito po ang inyong lingkod, Ate Maru Cepeda Javier, kasama si
1: Dave Marcelo po, at maraming salamat sa ating kapatid na John Philip Lagtapon, ang ating engineer sa control. Sabi sa atin ang ating Kuya Ricky, mga composers, huwag kayong titigil. Kayo ay maging teachable at gawin ninyo para sa Panginoon. Tandaan ninyo, ano man ang ating sitwasyon sa buhay, pagkasama natin ng Panginoon, Kuya Ricky at Ibaru, sabay-sabay tayo. Pagkasama natin ng Panginoon sa ating buhay, ano man ang ating mga pinagdadaanan sa buhay, We can do it.
0: Okay. Salamat mga kaibigan, and we'll see you again next week. So take care, stay safe and healthy, and God bless us all.
3: Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
4: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo nga magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin dira sa atin FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.
5: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.
3: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground.
6: Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
7: As a gospel media ministry, we seek to communicate Christ's message to various people groups in their respective heart languages. One of the stations carrying out this mission is 1143 DZMR in Santiago City, Isabela, reaching both lowland and highland communities across northern Luzon with the hope of the gospel. Today, we are joined by station manager Ted Dolohan to reflect on God's faithfulness through the years. Kuya Ted, 1143 DZMR, Santiago City, Isabela, celebrated 15 years of God's faithfulness. As a missions radio, what does this identity mean, especially in serving the highland and culturally diverse communities of Cagayan Valley and the Cordilleras?
8: During my early years, before FEBC decided to have a radio station here in Isabela, sabi ko, bakit ang mga radio stations of FEBC are only concentrated in the south and part of Luzon? So wala dito, sabi ko, sa north. And there are lots of tribes and communities that have not been reached yet. So in the celebration of this 15th year, we are grateful to God for how He is working, that we have now little by little infiltrated, or we have little by little reached out to these communities.
7: It's a good thing that you pointed that out, Kuya Ted, because that's the mission of FEBC, reaching people who are the hardest to reach with the gospel message. That is our heart, no? Especially those in isolated communities, especially up in the mountains, and reaching them through their particular tribal language, no? Their unique tribal language. So how does DZMR reflect that mission of FEBC?
8: We have already 7 different heart languages of the different cultures and tribes here and communities in Isabela and Cagayan Valley, particularly also in the Cordilleras that we have been serving. The majority of the people here are Ilocanos, and we have the Ibanags, we have the Itawit, we have the Igorots, the Kankanais. We also have a broadcast for the Kalanguya, the Ifugaos, which is one of the largest listening speaking language in the afternoon program. Lastly, we have the Ayangan language broadcast that we have now in the station.
7: Recently, I believe you distributed 1,000 portable missionary radios, a drive and distribution initiative to highlight your anniversary. So what use is this PM radio in strategically reaching different tribal groups up in the mountains?
8: This 1000 PM radio project is intended indeed to reach out to the communities up there in the mountains to proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ until all have heard. We'll share this also to people with disabilities, the PWDs, who could not get out, who cannot go to churches to listen to the gospel. And also, we're giving radios to persons deprived of liberty. We have a person deprived of liberty who was given a radio. He was given a sentence for life imprisonment in the National Beloved Prison. There, he came to know the Lord Jesus Christ. And miraculously, by God's grace, he was released for his good behavior, having been transformed as a Christian while he was in detention. At nung siya ay ma-release, nung siya ay mapalaya na, naging bahagi ng kanyang desire o ng kanyang kagustuhan na maabot itong mga tao na naging katulad niya na isang bilanggo. His ministry now is reaching out to the people of deprived of liberty here at Santiago City.
7: It's a wonderful example of how the Lord uses our broadcast to reach people who need the good news. I am sure in many of your communities, no, in many parts of mountainous areas in Sierra Madre and even in the Cordillera, there are a lot of challenges that you have encountered in reaching people. How has the PM radio helped overcome such barriers?
8: Isa na nakakatuwa na bahagi ng aming ministry dito sa Santiago City ay yung pag-abot sa mga malalayong bundok dito sa Sierra Madre at Cordillera. And indeed, kapag kami ay magbibiyahe doon via road trip, it will take us about 5 hours or even more to be able to reach the place. But we are thankful because we have partnered with the New Tribes Mission Philippines and the Ethnos 360 who helped us transport these portable missionary radios to the various places using the helicopter of the Ethnos 360.
7: I can see the essence of partnership in what you're saying. You know, different partners, New Tribes Missions Philippines, Ethnos 360, and FEBC Philippines, all working together to reach people in hard-to-reach areas, no? For them to hear the good news through our broadcasts. When we went to one of the communities and we land on top of the mountain and we engage communities there, and I've heard this, no? When we take pictures, they would say, tag me. Tag me, no? So that means these people are also, these communities are also in social media. How do you see new technology helping us to continue reaching these communities?
8: The trend of the times now is very challenging on the part of DZMR. And we are endeavoring also to reach out to these communities. Other than the broadcast or the terrestrial radio, we'll be able to reach them up through other media platforms. Kailangan na namin na maggumawa ng mga content na pasok at swak sa pangailangan ng kahit na mga nasa bundok. Even the youth in the lowlands have to be reached with the new content that we have to be keeping our listeners.
7: You celebrated 15 years. What is your prayer and vision for 1143 DZMR Missions Radio moving forward, particularly in reaching the people that we serve, communities, yung partners that walk alongside us, and using many tools in media for the wider gospel impact?
8: Firstly, we encourage our listeners and other partners to keep praying. Number one is to pray for FEBC. Weekly, pinadadala ko yung ating mga prayer list para sa ating mga group chats para sila ay ma-inform at patuloy na manalangin sa atin. Ikalawa, because we are a non-commercial stations, nahikilambing po kami sa ating mga listeners to partner with us with your financial support. So this is our prayer na sana lumago pa at patuloy pang dumami ang mga tagapakinig. Marami ang mananalangin, marami ang magpa-partner sa atin through their financial love gift support at partnership sa pamagitan ng ating mga broadcast. Hanggang ang lahat ng mga taga-Region 2, taga-Cordillera ay makarinig ng mensahe ng Panginoong Jesucristo.
7: Maraming salamat, Kuya Ted. We can see the commitment to the mission. Nakikita namin yung inyong heart kasama ang buong team ng DZMR. Thank you for highlighting the needs of prayer, of partnership, and for financial support and content creation para sa ating gospel media ministry. God bless you, Kuya Ted. As we celebrate this milestone, may we be reminded that the mission continues through radio, digital platforms, and the partnership of churches and supporters. The good news is reaching people in their own heart languages and communities until all have heard. Thank you for tuning in. This has been Luis Miguel Castillo for the FEBC Report. Until next time, take care and God bless.
9: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
4: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo ng magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati, pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin dira sa atin FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Mayong adlaw, kag-welcome naman sa Webes ng edisyon sa aton nga programang Salmo. Ang atong pagkapamalandungan sa sining adlaw can be found in the book of John, John chapter 14, and I will be reading verses 1 to 4 nga nagasiling. Let not your heart be troubled, ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. And whither I go, ye know, and the way ye know. Kabaygid ang Ginoo, magadugang sang iyang pagpakamayo upon the reading of His Word. Let us pray. We thank you so much, O Father in Heaven, sang kabuhi nga nanginamon, kag sang opportunity naman, nga kami makapamalandong sa imo mga pulong. I pray, O Father in Heaven, nga ikaw gid ang magpatawad sang amon mga kasaypanan, ikaw gid ang magatindlo sang amon mga kahigkuan in such a way nga maangkon gid namon ang imo mga pagpakamaayo through your word today. I even pray even sa mga kauturan namon nga nagapangayo sang healing dira sa imo, kabay gid ikaw mag-extend sang imo healing hands sa tagsa-tagsa. I pray sa kay Brother Billy Bonafe, sa kay Ma'am Miraflor Urban, sa kay Ma'am Edna Kevis, sa kay Brother Cesar, sa kay Nanay Noemi Quirino, kay Nanay Marina Lahay-Lahay, even man sa kay Manang Ernie Daulo. We even pray even sa kay Brother Junel Magtas, ikaw man ang mag-extend sa imo healing hand sa iya. Sa kay sa madamo pa namon ng mga kauturan nga nagapangayo dira sa imo favor, even ikaw gid ang magapakamaayo sa ilang mga palangitanan. I pray for my brother, Brother Noel Morancil, ikaw gid ang magabless sa iya. Kagkabay gid, O Father in Heaven, ikaw gid ang magahatag sa amon sa spirit of understanding in such a way na maintindihan gid namon ang imo mga mensahe for all of us today. In Jesus' name, amen. So, sa liwat, maayong adlaw, no? Ang aton nga topiko sa sining adlaw is about heaven. Silindirin ni Jesus, let not your heart be troubled. You know, during sa sinibalang narrative, ang senaryo sinadiri, nga naghambal si Jesus, nga itugyan siya sa mga Gentiles, no? Pagapatyon siya, no? Pero gin-assure niya ang iyang mga disciples nga sa ikatlong adlaw mabanhaw siya, no? Pero we know nga ang iyang mga disciples nasubuan gid, no? I just don't know. Ang gapati sila nga si Jesus is the Christ, the Son of the Living God. Pero hindi sila nagpati nga mapatay si Jesus, pagapatyon si Jesus, kag sa ikatlong adlaw mabuhi siya, no? So samtang ginahambal ini ni Jesus sa ila, dako gid ang ila pagkasubo, no? Kag amon isang rason kung nga nagambal si Jesus, let not your heart be troubled, you believe in God, believe also in me. In my Father's house are many

0: Okay, so balik kita, nag-utod kita kagina sa aton pagpangagda nga ibutang tagid, no? Tuuhan gid dyan aton si Jesus nga aton mangin Diyos kag personal nga manuluwas. And you know what? Pasi mamangkot ikaw, no? Di pastor kay natuuhan ko na, ginbaton ko na si Jesus, nag-believe na ko sa iya. Ano ang akon dasungay muon? Agod nga makapangalagad ako. Nga ang akon kinabuhi, mangin mapinuslanon para sa iya pagalagdan, no? So, abiyan, pangita dira within your community, sa isa ka Bible-believing church, no? Kag-isugi dira sa alagad sa Ginoo kung paano gingamit ang radio broadcast sa Radio DXKI, sa Radio DYDS, and also man ang sa Facebook Live naton, na nakilala ni mo ang Ginoo, no? Gininulsulan mo ang imo mga sala, no? Kag-ginbaton mo siya, gintuuhan mo siya, nga siya ang imo Diyos kag personal na maluluwas. Okay? And grow with the church. No, another thing, kung naluwas ka, sugiri ang iban. No? Agud sila, maluwas man. So, balik kita, heaven. Nga ay heaven, because number one, our citizenship is there. No? That's number one. Number two, nga ay heaven. Because number two, our treasure is there. Ang aton bahandi. Matthew 6:20. It says, "But lay up yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through to steal." So, dito ang imo kag akon bahandi. You know what? Kung ano bala ang aton nga ginahimo diri sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kung paano kita magsuporta sa helikotoniya. Amo ina ang form nga ang nagambal si Jesus. Do not lay your treasures here on earth. Kahit damo di kawatan. Grabe ang tax diri. May tuktok pa. But lay yourselves treasures in heaven. Wala to ya tuktok. Wala to yasing mag-autot. Kag wala man to kawatan. And we know nga ang atong gidya Ginoo. No? Ang iya accounting niya perfect na iya. Direhas kalibutan. Ay, grabe. No? Masiling kita to. Hindi marisi ang ginawatay. Hindi marisi ang palapaway. Hindi marisi ang intuanay. No? Damo iya scammer. No? Wala to, ginascam kita. Kag kita dumapatay man. Kabalo ka naging nga ginainto ka. Sige ka lang gidya pa into. So this is why. There is just a need for you and for me. Nga, si Jesus gid lamang yang atong saligan. Because we know and we believe nga siya gidya ang nagbayad sang imo kag akon mga kasaypanan dito sa cross ang Kalbaryo, no? So ginbakal kita, hindi isang bulawan ukon sang pilak kundi isang hamili nga dugo ni Kristo Jesus. We are no longer our own. We are of the Lord Jesus Christ. Therefore, dapat siya gidya ang magahari sa imo kag akon, kinabuhi. Kag ining aton kabuhi dapat, no, iga kabuhi gid lamang naton para sa iya kadayawan, no. Sa isang 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away, behold, all things are become new, no. Siling pagin sang Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. So amuin na ang kabuhi sang isa ka persona nga ang iya bahandi, ang iya treasure is in heaven. So therefore, this is why heaven. Our citizenship is there. Our treasure is there. Number two. Number three, and this is the last. our Savior is there also. At tutu si Jesus, ang nangambal niya, that where I am, there ye may be also. 1 Peter chapter 3, verse 22, it says, who is gone into heaven and is on the right hand of God, angels and authorities and powers being made subject unto him. You know, mangin kaupod natun sa wala sing katubtuban ang imo kag akon manluluwas nga amo si Kristo Jesus. So imagine daw ano ayan ang aton kalipay mo sa kay Apostle Paul pa, hindi niya sarang mamitlang ang ginatigana nga himaya sang aton Ginoo sa tanan nga mga nagtuo sa iya. So this is why nga dapat ang imo kag akon kinabuhi nga ginbakal na sang hamili nga dugo ni Kristo Jesus, iga kabuhi gid lamang naton para sa iya kadayawan. You know, wala na sang iban pa, no? You know, ang aton Ginoo nga naghatag sang iya nga kinabuhi sa imo kag sa akon dito sa cross sang Kalbaryo, mangin kaupod siya natun, no? Sa walay katubtuban, no? You know, kita nga mga tumuluo, ginakabig kita nga iglesia, body of Christ, the bride of Christ, and dito sa kalangitan upod na natun ang groom, no? Kag daw ano ayan kasadya sina, no? Amo nang ginambal ni Apostle Paul, hindi niya mamitlang kung anong ginatigana nga himaya sang aton Ginoo sa tanan nga mga nagtuo sa kay Kristo Jesus as their Lord and personal Savior. Siling sang Colossians chapter 3 verses 1 and 2 nagasiling, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affections on things above, not on things on earth. So, kalangitan, heaven, our citizenship is there, our treasure is there, our Savior is there. Magatakop ako sa isa sang pinakapaborito natin nga salmo, Psalms 23 verses 1 up to 6, that says, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. And we know that the house of the Lord is in heaven. Again, sila ni Jesus, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. And whither I go, ye know, and the way, ye know. Diretson ko, verse 6, nagasiling, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. So mga utod, mga kaabyanan, that is heaven, and the door and the way is only Jesus. Again, Our citizenship is there. Our treasure is there. Our Savior is there. Let us pray. Thank you, God, O Father in heaven, because we have that heavenly abode, and that is forever in your kingdom. Kabaygid, ang nabili na mga kinabuhi sa sining kalibutan, mangin mapinuslan, oh that you would make us usable in your vineyard. Kagabaygid, ang minsay sa kaluwasan, nga amo na angkon, amon man ipaalinton sa iban pagid nga mga katawan, starting sa amon tagsatag sa ka mga puluyan. And as we await for the coming again of our Lord and Savior Jesus Christ, kabaygid, O Father in heaven, that may this earth will be filled with the knowledge of your glory, just like the waters fill the sea. In Jesus' name, Amen. Abyan, utod, ako ang inyong alagad sa kahanginan, Pastor June Luces, Associate Minister sa Mansilingan First Baptist Church, Bacolod City. Mayara ka mga comments, mayara ka mga questions, or mayara ka mga prayer requests. You can reach me at my phone number 0918-922-4795. Again, 0918-922-4795. Good day and God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.

0: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Tayo po ay nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon ng pagsasama-sama upang tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Kumusta na, mga kapatid? Sana po ay nasa masigla at mabuting kalagayan ng bawat isa. Tayo po ay patuloy na tatalakay sa isang buhay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Alam nyo, pag pinag-uusapan ang pagiging kalugod-lugod ng ating buhay sa ating Diyos, talagang mapapaisip tayo na ano nga ba ang importante sa ating Panginoon. Hindi lamang kung ano yung gusto natin, hindi lamang kung ano yung sa tingin po natin ay okay, kundi higit sa lahat ang kinoconsider natin ay ano ba ang importante sa ating Diyos. Naalala ko po ang sinabi ng author na si Rick Warren. Sabi niya, "To worship God means to give God happiness." So ang hangarin ng isang mananampalataya ay bigyang luwalhati ang ating Panginoon. So kailangan po ang maging intention natin is to truly glorify the Lord. At yan po ay isang napakalaking hamon dahil paminsan, kahit sa ating paglilingkod, sa ating ginagawa para sa ating Panginoon, ay ang naiisip po natin kung hanggang saan tayo masaya, ano yung gusto natin, ano yung preferences natin, and oftentimes, hindi na po natin naiisip ano ba yung mahalaga sa ating Panginoon, ano ba yung marapat nating ibigay sa Kanya. Hindi lamang kung ano yung gusto natin, hanggang saan tayo, kundi ano ba yung gusto talagang matanggap ng ating Panginoon. Kaya pagka ganun po ang mindset, ang ating perspective, talagang mapapatanong tayo kung yung atin nga bang mga ginagawa ay talagang masasabi nating ito ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. So napakagandang pag-isipan at unawain ang mga bagay na yan, di ba? Ngayon, sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral, gusto po nating makita, how do we actually live a life that is pleasing to the Lord? Samantalang nandito po tayo sa mundo na punong-puno ng kasalanan. Ano po? Paano tayo mamumuhay bilang isang mananampalataya na kalugod-lugod sa Panginoon samantalang eto tayo, namumuhay tayo sa mundong ito na punong-puno po ng pagkakasala at tukso? So kailangan po nating maunawaan ang ilang bagay, no, para tayo po ay tunay na makapagbigay kaluwalhatian sa Panginoon. Ano ba yung mga lumalaban o kumokontra dito po sa ating pamumuhay bilang mananampalataya? Well, let me cite at least three. Yung isa po has to do with morality, no, yung tinatawag nating moral corruption. So ibig sabihin, ang atake ng mundo sa atin ay meron pong mga pagkukompromiso, mga kasalanan na hinahayaan niyang dumating sa ating buhay. At kung tayo po ay hindi maingat, keep in mind, kahit mananampalataya ay meron tayong sinful nature, at pag hindi po tayo maingat, yung sinful nature na iyon ay nagkikrave ng mga bagay na labag sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya po, itong isang babantayan natin, you may be able to do things for God, pero ang malaki at mahalagang katanungan po ay naluluwalhati ba natin ang ating Panginoon? Maaring sa ating mga ginagawa ay masasabi po natin na yes, nakapaglilingkod tayo, pero again, ang sukatan po rito, ito ba ay sa paraan na ang Panginoon po ay naluluwalhati? Sapagkat ang concern po natin ngayon is not just to do things for God, ang concern po natin should be to glorify the Lord. Yan ang layunin. Yan ang hangarin. Kaya kung naiisip natin na sa atin, pwede na ito. Abay, kailangan medyo mag-isip-isip po tayo, no? Dahil maaaring sa ating paningin, pananaw, ay pwede na ito. Pero sa sukatan ng ating Panginoon ay hindi ito katanggap-tanggap. Kaya importante ho na talagang siya sa atin ang isang mananampalataya, hindi lamang yung kanyang mga ginagawa, kundi higit, maging yung kanyang pamumuhay. Is it pleasing to the Lord? Yan po ang mga importanting consideration po natin. Ano? Now, pangalawang bagay po is doctrinal confusion. Yung isa is moral corruption, the other one is doctrinal confusion. Bakit mahalaga ito? Sa nakalipas na mga pag-aaral, ay binigyang diin po natin na yung ating paniniwala, yung ating beliefs will determine behavior. No? Diyan po tayo kumukuha ng basihan sa ating mga pagkilos, sa ating mga ginagawa. So it is important sa isang mananampalataya na kanyang maunawaan na ang hangarin po natin sa ating buhay is to glorify the Lord. So therefore, kailangan pong mamuhay tayo sa paraang kalugod-lugod sa Panginoon, at nangangahulugan po ito na i-safeguard natin yung ating behavior. And one way of doing that is by ensuring na tayo po ay merong maliwanag at matibay at masasabi po nating malalim na ugnayan sa Panginoon, na siya namang magbibigay kasiguraduhan o katiyakan na yung ating pamumuhay ay meron tamang pagbabasihan. Mamumuhay tayo ng tama sangayon sa pamantaya ng ating Panginoon. Kaya paminsan gusto nating lumago sa buhay espiritual. Pero mga kapatid, baka naman na ang question kumusta naman tayo pagdating sa ating ugnayan sa ating Panginoon? Baka mamaya gusto po nating luwalhatiin ng Panginoon, pero hindi tayo nagpapalalim sa ating buhay espiritual sa pamamagitan po ng pag-aaral ng mga doktrina. Well, ang magiging problema po dyan, sabi ko nga, wala hong sasandalan yung ating behavior. Kailangan merong sasandalan yan. At yan po yung ating mga pinangahawakan doktrina. Bakit ka nga naman mamumuhay ng may kabanalan? Anong mga pagbabasihan? What gives you hope in the midst of challenges? Difficulties, hindi ho ba yung ating mga beliefs? Kaya very significant that we understand, no, as a believer, how can we truly glorify the Lord? So, moral corruption, doctrinal confusion, pangatlo has to do with the attitude. Ito naman yung tinatawag nating complacency. Isa yan sa kalaban natin as a believer, no? Yung nagiging complacent tayo bilang isang mananampalataya na hindi dapat, no? We have to watch out, dahil ito po ang isang danger sa buhay ng isang believer, yung bang maging complacent. Merong isang author na nagsabi na ang pagiging complacent daw po ay nangangahulugan na tayo daw po ay, sabi niya, halfway up the mountain. Ano? Similar to being yung tinatawag nating average. Halfway up the mountain. Yung hindi ka nakarating dun sa taas. Nandun lang sa kalahati at nagsettle ka na that this is already good enough. Now, as I said, kung ang goal po natin is to glorify the Lord, we have to change all this. So, moral corruption, doctrinal confusion, and then yung attitudinal has to do with complacency. Now, ano pong gagawin natin ngayon to live in an ungodly world? So, what do we do? Number one, you have to understand yung provision ng ating Panginoon, that we are complete in Christ. Ang sabi nga sa 2 Peter chapter 1 verse 3, as we know Jesus better, His divine power gives us everything we need for living a godly life. He has called us to receive His own glory and goodness. Napakaganda ho ang sinasabi ng passage na ito, because as far as provisions are concerned, ang nililiwanag sa atin ng passage is that we have what it takes, we have what we need to live a godly life. Nasa atin po kung ano man ang kailangan so that we can live a godly life. Yan po ang isang napakalaking assurance na ibinibigay sa atin, ano, dito po sa ating pag-aaral, na naroon ang assurance ng ating Panginoon. Ngayon, mahalaga ding makita po natin na yung pagiging kompleto na ito, pag pinag-uusapan ng godly life, ilang aspeto po yan, at least dalawa. Una, pag sinabi ho kasi nating holiness, ang konsepto po nito is separating from sin. So yung mga bagay na mali sa paningin ng ating Panginoon, ito po yung mga bagay na iwasan, iwanan, talikuran. Now, aside from that, kailangan makita natin na kalahati po o yung kabilang side ng holiness ay nangangahulugan that we live our lives for the glory of God. In other words, for service. Hindi lamang sapat na tayo po ay may pag-iwas sa mga bagay na masama na itinuturing ng Diyos na kasalanan, kailangan din po nating ipamuhay ang ating buhay para sa mga bagay naman na nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos. Hindi pwedeng neutral ground eh, na para bang ang dating eh, hindi ako gagawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos, pero hindi rin ako magtatalaga ng buhay ko sa Panginoon. Hindi po ganyan ang konsepto ng holiness. Ang konsepto po ng holiness is that we separate from the world and then we set our lives apart for the Lord. Hindi ba? Kaya nga, kung inyong babalikan, yung kahulugan po ng sin sa original meaning is to miss the mark. Hindi natin natumbok yung tunay na layunin, ano? Kaya yan po ang nangyayari. Kaya ang challenge para sa atin is to actually live our lives in such a way na talagang meron pong pagtatalaga sa ating Panginoon. So nangangahulugan po ito, mga kapatid, na as a believer, kinakailangan po nating mai-apply kung ano po ang binigay ng Panginoon, and that will give us enablement to live a life that is pleasing to the Lord. So ano ba yon? He has given us what we need for living a godly life. The power to resist sin. Sinasabi po sa atin sa John 15. Pag tiningnan niyo po ang John 15, it's a wonderful passage that reminds us of what God the Father is doing so that we can live a life that is pleasing to the Lord. Ang sabi po ng John 15, verse 1 and 2. I am the true grapevine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that does not produce fruit, and he prunes the branches that do bear fruit so that they will produce even more. Tingnan niyo po ano, yung God the Father performs a lot of roles sa buhay ng isang mananampalataya, at isa po sa mga ginagawa niya is that he prunes us. Now, yung konsepto ng pruning is very familiar sa mga taong naghahalaman. Hindi lamang yung mga nagtatanim ng ubas, kundi sa mga taong naghahalaman in general. Bakit po? Sapagkat pag sinabi ho nating itong pruning, no, o paglilinis, ang sabi sa Tagalog, inaalis po natin yung mga sangang patay, nililinis po natin yung mga dahon o kaya mga tangkay na naka-expose sa lupa. At ang purpose po ng paglilinis na yan is to ensure na meron po talagang bunga na mapoproduce. And the Bible reminds us that God the Father Himself, no, is pruning us. Tayo po'y nililinisan. Again, at ano pong purpose? So that we will become even more fruitful. So ganun po ang kanyang hangarin o layunin sa ating buhay. So that we will become even more fruitful. Of course, familiar po tayo sa sinabi ng Galatians chapter 5. Ano po, ito'y familiar sa atin. But let me read first yung Galatians 5, verse 19 to 21, para lang makita natin yung contrast. Ano po, ang sabi ho ng Galatians 5, 19 to 21, ito ho yung dati nating pamumuhay. When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outburst of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Now, this is a powerful reminder, mga kapatid. Isang makapangyarihang paalala sa atin na kung tutuusin at inunawa po natin to, ang ibig sabihin nito, pagtaglay-taglay mo mga katangiang yan. Take note. Kahit anong pagpapala ang ibigay sa iyo, sisirain at sasayangin mo. Totoo yan. Eh bakit kamo? Eh pag tinignan mo, pagka binigyan ka ng maayos na pamilya at binasa mo ulit yung listahan na aking binasa, because we are, most of us at least, no, are familiar with the fruit of the Spirit. Pero ito yung dapat nating makita eh. Ito yung pinanggalingan natin eh. Na sinasabi rito na meron tayong mga desires. At yung mga desires na yon is for destruction. Yung desires na yon ay para sirain ang kaayusan. So kahit biyayaan ka ng mabait na asawa, mabuting mga anak, maayos na pamilya, maayos na kalusugan, bigyan ka ng sufficient financial provisions, pero pagka itong mga bagay na ito nang ibabaw sa buhay natin, mga kapatid, talagang gugulo at gugulo ang buhay natin. Ano? Sabi nga eh, makakahanap at makakahanap tayo ng paraan para guluhin ang ating buhay. At totoo yan. Yan nga po ang malaking panganib. Kaya nga pag tinignan naman natin yung kabilang side, ang sabi naman ng Galatians chapter 5, verse 22 and 23, "But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things." Napakaganda, no? Dahil ito naman, kung aking titingnan, ito naman yung mga katangian na pagtaglay po natin, kahit gaano kagulo ang buhay mo, titino, pagtaglay mo ito. Ulitin natin, ha? Kahit gaano ho kagulo ang buhay natin, eh titino, pagtaglay-taglay ho natin to. At ang sabi ho ng talata, ano-ano daw yan, no? Ang sabi ho dyan eh, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. Can you imagine, ano? Meron kang magulong pamilya. And maybe right now, may mga nakikinig po sa atin na you're struggling. Or maybe may mga challenges sa iyong buhay at iniisip mo, wala nang pag-asa. Ganito na ito, magulo na talaga ito. But let me remind you, mga kapatid, may kapangyarihan ng Diyos, may magagawa siya sa ating buhay. He has made us complete. He has given us everything we need to live a godly life. At ito po ay provision through the Holy Spirit. So God the Father is at work pruning us. Inaalis yung mga bagay na mali. At marahil po ay kung tutuusin at iisipin, may mga pagkakataon that we are willingly allowing God to do that in our lives. Pero may mga pagkakataon po na yung willingness na yon is absent in our lives. But just the same, God will continue to work. Kaya ang mahalaga po rito is that we learn to submit to God the Father as He prunes us. Nililinisan tayo. Inaalis yung mga bagay na ito. Kaya yung spiritual nourishment, ano? Ito po ay sobrang halaga dahil sabi ko nga sa isang pag-aaral natin, every day we get exposed to the values, to the culture, to the norms of this world. At yung values po na iyan normalizes what is not acceptable to the Lord. Di ba? Pag halimbawa napunta ka sa isang lugar na makalat, nakaka-inspire na magkalat. Di ba? Yung parang isipin mo, eh ano naman itong itatapong ko eh, isa lang ito sa napakaraming kalat. Parang ganun, ano? Dahil makalat naman kahit saan, mapapansin mo unti-unti yung mga tao, tapon dito, tapon doon. At pagka nasanay ka sa isang dugyot, magulo, at hindi ka aya-ayang kalagayan, eventually that becomes the norm for you. Kaya ang malaking panganib, mga kapatid, is to allow itong hindi acceptable to become acceptable at ang mas malala, to make it the norm of your life. It should not be the norm of our lives. Hindi dapat na yan ang norm. Dapat maalis, mapagtagumpayan, at malinis ang ating buhay mula po sa mga bagay na yan. Yan ang sinasabi natin. Kaya napakahalaga yung spiritual nourishment that we read the Bible. We will understand na, uy, ito pala ang provisions ng aking Diyos para sa akin. At the same time, ito pala ang tamang pamantayan. No, as you start your day, I guarantee you, paglabas pa lang natin ng ating tahanan sa ating mapapakinggan na mga awitin, conversations, sa mga masasaksihan po natin, makikita ng ating mga mata, madidinig ng ating tainga, yung mga mararanasan po natin sa mundong ito, again, as I said, it normalizes what is not acceptable to the Lord. So when you read God's Word, you recalibrate. I remember in the Old Testament, ang sabi po doon sa Deuteronomy, sa doorpost ng tahanan, ilagay po yung mga utos ng Panginoon. And I was thinking about it. At isa po sa mahalagang bagay na nakita ko roon, na pag lumabas tayo ng tahanan, the last thing we will see is that doorpost. Pagbalik natin ng ating tahanan, the first thing that we will see is that doorpost. Now, kung yung Word of God, the law of the Lord, is written on it, anuman yung paglabas natin, anuman yung haharapin natin, we are first reminded, ito yung utos ng Panginoon, these are the values of the kingdom, and then paglabas natin, we get exposed to the world, pagbalik natin, whatever we have heard, whatever exposure, whatever negative things na napulot natin, na expose tayo sa labas, when we get back, we recalibrate. We realize, we understand, uy, iba ang pamantayan, iba ang pamumuhay. Sabi ko, no, merong ganun ding napakagandang epekto ng salita ng Diyos sa ating buhay. We recalibrate, we realize this is not normal. Kaya pag na-expose ka sa labas, especially kung kayo po yung mga magulang at meron kayong mga anak, di ba? Minsan ho, kung ano-ano napupulot sa labas. At ang masakla po niyan, pag hindi ho natin naituwid at hindi nag-recalibrate, kung ano yung napulot sa labas, minsan yun na ho ang nagdo-dominate. Ang masakla pa nga ay ito. Sa modernong panahon na kung saan ay nariyan na po ang internet, hindi na po sa labas lang nakakapulot yung ating mga anak, kundi maging sa kanilang mga pinanunood na hindi natin namomonitor. So, yung Word of God, as we read it regularly, it not only gives us nourishment, but it reminds us of what is normal in the kingdom of God. So sana po itong ating pag-aaral will inspire us to nourish our spiritual lives and to live a life that is truly pleasing to the Lord. At muli, dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
0: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo nga magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin dira sa atin FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.

0: ni ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Katotohanang hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
2: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
3: Sa mga deklarasyon ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano ay tayo'y naniniwala sa Diyos. Pag-aralan po natin ang Doctrine of God. Sabi nga po ng statement ng faith natin, we believe in one God, creator of all things, infinitely perfect and eternally existing in three persons, Father, Son, and the Holy Spirit. Ayon ito sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Psalms 18 verse 30, Matthew 28 verse 19, 1 Corinthians chapter 8 verse 6, 1 Timothy chapter 2 verse 5, and Revelation chapter 4 verse 11. Yung idolatry po ay naniniwala po sa napakaraming Diyos. It is practiced by many people sa ating pong mundo. Ngunit ang Biblia po ay nagtuturo na ang doctrine of the Trinity, that there is only one God eternally existing in three persons. Bakit po ito importante sa ating pananampalataya? At tayo po'y naniniwala ang Diyos na sinabi po sa Biblia. Dahil ito importante, dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng buhay at para rin po sa ating eternal destiny. Ang declaration po sa Bible that there is only one God. Nuturo po ng Biblia ang Trinity. Pero ini-emphasize dito that there is only one God. Atin tunghayan yung mga biblical passages from both the Old Testament and the New Testament. The declaration that there is only one God. Sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ito po yung pananampalataya ng bayan ng Israel. So the first of the Ten Commandments is the expression of this declaration in Exodus chapter 20 verse 3. Sabi rin po sa Isaiah 45 verse 6, I am the Lord and there is no other. Apart from me, there is no God. The Lord God is the only God because He is the creator of all things. Isaiah 45 verse 18, He possessed knowledge of the distant future. Pinrapisize niya nga po 200 years earlier na meron pong nagngangalang Cyrus na magbibigay po ng deliverance sa mga Hudyo. Sa Isaiah chapter 44 verse 28 and Isaiah chapter 45 verse 4. He is sovereign dahil po siya po ang nag-utter nito 200 years before will stand in Isaiah chapter 46 verse 9 to 11. Yan po ay ayon po sa Old Testament. Tunghayan natin ang New Testament. That there is one God. Sabi sa Mark 12 verse 29 to 43, ni-reaffirm niya and yung subscribe to the declarations of Moses in Deuteronomy chapter 6 verse 4. Si Apostle Pablo rin po sa 1 Corinthians chapter 8 verse 4 to 6, basahin po natin. We know that an idol is nothing at all in the world and that there is no God but one, or even if there are so-called gods, whether in heaven or on earth, yet for us, there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we live. So sabi nga ni Apostle Pablo, may isang Diyos dahil siya po ay nag-create ng lahat ng bagay. Siya rin po ay may kapasidad na bigyan tayo ng buhay at ang buhay na yan ay pwedeng ay bigay natin na makagiging kalugod-lugod sa Panginoon Diyos. Yung kanya rin pong pagliligtas sa atin, dinemonstrate niya po ito sa kanyang kapangyarihan at walang ibang Diyos na makakagawa po nito. Ephesians chapter 4 verse 6, pinroclaim din po na one God and Father of all who is over all and through all in all. Sabi sa chapter 4 na ito ng Ephesians, ini-stress niya yung unity ng church, the body of Christ. Isa sa mga pundasyon of that unity ay yung doctrine. And one of the doctrine is the unity of God, kung sakaling maraming Diyos, ang unity na to ay impossible. Bakit po? Kasi marami tayong gustong i-please ng mga masters kung walang unity ang ating Diyos. So, we believe in one God is imperative for Christian unity. Sabi rin sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Sabi ng Apostle Pablo, ito po yung universal order. Kung merong maraming Diyos, ay napaka-imposible dahil po yung conflict and rivalry between the gods. Kung tayo po ay naniniwala sa isang Diyos, it is imperative for universal order. Both the Old and the New Testament ay nagtuturo sa atin na there is only one God. Dahil ito'y nagdideklara na ang Diyos ay meron pong universal order and universal salvation. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
4: Ang katotohanan ng nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan ng nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
5: Sa ating nakaraang episode, ipiniliwanag natin kung paano sasagutin ang magsasabi na ayokong dumalo sa inyo kasi maraming ipokrito na mga Kristiyan. Gaya ng aking sinabi, hindi natin kailangang maging defensive. While we acknowledge that there are believers who act in a hypocritical way, we emphasize that the gospel is not invalidated because of them. Bagamat hindi natin itinatanggi na may mga mananampalataya nga na namumuhay na mapagpakunwari, binibigyang diin natin na hindi nawawalan ng saysay ang mabuting balita dahil sa kanila. E dapat pa nga, maging hamon ito sa atin na mamuhay ng may integrity. Ayon nga sa 1 Peter chapter 3, verses 15 to 17, babasahin ko sa magandang balita, Biblia, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sinumang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Hindi natin maiiwasan na may makilala sila na mga Christians na namumuhay na mapagpakunwari. Subalit, pagsikapan natin na maipakita natin sa kanila na may iba namang mga mananampalataya na namumuhay ng may katapatan. Subalit, ang mas mahirap kapag mismong mga pinuno o mga pastor ang nagkasala. Malaking kahihiyan sa mga mananampalataya kapag may kilalang mga pinuno ng simbahan na namuhay sa kasalanan. Madalas na isumbat ng mga hindi mananampalataya ang mga celebrity pastors na nahulog sa pagkakasala. Totoo na huwag tayong maging defensive. Subalit paano kung ginagamit na ito ng mga aktibong sumasalungat sa ating pananampalataya. Ang tawag dito sa logic ay tukoke, or appeal to hypocrisy, fallacy. Appeal to hypocrisy, fallacy. Ang fallacy ay isang maling pangangatwiran. Ayon sa isang website, the appeal to hypocrisy fallacy is the logical fallacy of attempting to discredit an opponent's position by pointing out their contradictory behavior or hypocritical stance. An appeal to hypocrisy is an attempt to turn the conversation's focus onto an opponent's flaws. In many cases, it's structured as a personal attack. Whether the opponent did what the arguer claims doesn't matter. It's all irrelevant to the discussion. Ang paggamit ng mga fallacy ay isang paraan na mailihis ang usapan. These are logical fallacies that introduce irrelevant claims and facts into conversations rather than responding to the opponent's stated position. Kumbaga, wala namang kinalaman sa usapan ang ganoong mga akusasyon. Hindi dahil may mga doktor na naninigarilyo halimbawa, pwede na tayong manigarilyo o hindi na totoo na masama ang manigarilyo. Hindi naman napapasubalian ang mga katuruan ng Biblia dahil lamang sa mga nagpapakilalang tagasunod na hindi naman sumusunod sa mga katuruang ito. Subalit, hindi natin maitatanggi na mas nagiging mabigat ang issue ng hypocrisy sa mga Christians kung mismong mga tagapanguna ang namumuhay sa pagkakasala o sa pagkukunwari. Hindi natin masisisi ang mga hindi mananampalataya kung nahihirapan silang manampalataya dahil sa mga nagawang pagkakasala, halimbawa, ng mga kilalang pastor. Kapag nga may nagtanong sa akin tungkol dito, isinasagot ko, hindi naman namin tinotolerate ang ganong mga maling pamumuhay. Hindi namin sila kinukonsinte. Hindi namin binibigyang katwiran ang kanilang ginawang pagkakasala. May mga nagtatanong naman kung tunay silang mga mananampalataya. Inaamin ko sa kanila na tanging ang Diyos lang ang nakababatid sa kalagayan.

Ihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya di magtatagal at sila ay mapapahamak. At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan, at dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Pansinin natin na dahil sa malaswang pamumuhay ng mga huwad na tagapagturo, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Nadadamay ang katotohanan dahil sa kanilang kalaswaan. Subalit, bago tayo tumalon sa konklusyon, bago nating sabihin na mga huwad silang guro, eh maganda na tingnan natin kung ano nga ba ang kanilang mga itinuturo. May pagkakataon nga na mali na ang katuruan, mali pa ang pamumuhay. Ngunit may pagkakataon din naman na kahit tama ang katuruan, mali ang pamumuhay. Hindi automatic na dapat questionin ang kanilang mga katuruan dahil lang sa questionable ang kanilang mga pamumuhay. Subalit dito makikita natin, mabigat talaga ang pananagutan ng mga tagapagturo sa paningin ng Panginoon. Ayon nga sa James chapter 3 verse 1, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo, dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Kaya ingat tayo mga kapatid, na dapat ang pangangaral at ang pamumuhay natin ay consistent, may integrity. Sabi nga sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: Pagbubulay.
1: Matthew chapter 5 verse 16. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po nating sharing Jesus in your workplace. Ibahagi si Kristo sa lugar ng iyong trabaho. Alam niyo mga kapatid, kagaya po ng ating pong binasang verse kanina, no, bilang ating pong magiging reflection, dito po ay pinapakita po sa atin yung isang napakagandang larawan na tayo po ay inihalin tulad ng ating pong Panginoong Jesus. Actually, dalawa po ito eh. Di ba? Yung una po, tayo ay mga asin ng sanlibutan. Kung paano pong ang asin ay meron po siyang napakahalagang contribution pagdating po siyempre sa pagpe-preserve ng pagkain, para po sa taste, siyempre po yung lasa, no? Nagbibigay po ito ng lasa, pinipreserve yung meat. Ganon din po tayo, no? Dapat po tayo ay merong impact sa mga taong nakapaligid po sa atin as salt of the earth. At ito pong pangalawang picture na binasa po natin kanina, tayo po ay isa ring ilaw na kung paanong ang isang ilaw ay nagbibigay ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ganun din po ang ating maging dapat na gawin o maging postura na sa pamamagitan po natin, no, bilang mga ilaw ng sanlibutan ay magliwanag po tayo sa pamamagitan po ng ating pong mga patotoo, sa pamamagitan po ng ating pong buhay na nakalaan para sa Panginoon. At ito pong ilaw na ito ay dapat nagraradiate, di ba? Dapat po ay nagbibigay ng liwanag saan man po tayo inilagay ng ating Panginoon. At isa nga po sa lugar na pinagdalan po sa atin ng Panginoon na yung ating pong mga workplace. Alam niyo po, meron po akong nadinig na isang pastor, ang sabi po niya, your industry is your ministry. So saan man daw po ang ating industriya, no? Ano man po yung ating pong trabaho o ano man pong business meron po tayo, ito po ay atin pong ministeryo, no? Inilagay po tayo ng Panginoon dyan dahil po tayo ay mayroong purpose. Kaya po mga kapatid, paano nga po ba natin ma-share si Jesus sa atin pong mga workplace? Number one po, alalahanin po natin na tayo po ay mga living witness. Living witness. Tayo po ay mga buhay na patotoo. Ang sabi po sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ito pong mga lugar na nabanggit po dito ay iba't ibang mga lugar po ito sa buhay po ng isang tao, lalo na nga po sa buhay ng isang Kristiyano. Diba, sabi nga po nung mga pag-aaral, ang Jerusalem po ay ang ating tahanan, ang Judea at Samaria ay yung ating pong community. At kasama po dito ang ating pong mga workplace. So, meaning po mga kapatid, kung tayo po ay talagang tumanggap sa Panginoon, ibabahagi po natin, magpapatotoo po tayo, magiging witness po tayo, no? Sa kabutihan ng Panginoon at sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay, sa ating pong mga workplace. Alam niyo po, tayo po ay isang credible na witness dahil po tayo mismo naranasan po natin kung paano pong binago ng Panginoon ang buhay po natin. At naging witness din po tayo sa maraming mga buhay na binago ng Panginoon. Kaya po, dapat lang po ay magbahagi tayo, magpatotoo po tayo kung paanong ang Panginoon ay iniligtas po tayo. May tawag po ang Panginoon po sa atin, no? Tinawag po tayo ng ating Panginoon para po mag-witness kahit saan, kasama na po ang ating pong mga workplace, no po? So, nawa ang ating pong mga ikinikilos, ang ating pong mga attitudes, yung mga salitang lumalabas po sa bibig po natin ay dapat pong nagre-reflect ng pag-ibig, katotohanan, buhat sa Panginoon. At ito po yung gagamitin ng Panginoon para po makapaglapit po tayo ng mga kaopisina po natin sa Panginoon, no po? So dapat po ay maging mabuting patotoo po tayo bilang mga buhay na Patotoo. Pangalawa po, hayaan po natin na magliwanag ang ating ilaw sa ating pong lugar na pinagtatrabahuhan. Kagaya po ng binasa ko pong verse kanina sa Matthew chapter 5 verse 16. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Alam niyo po, kung ano man yung ikinikilos po natin sa ating mga workplace, ito po ay dapat nagde-demonstrate ng isang Christ-like character. Ito po yung magandang tanong. Ano po ba yung mga Christ-like character? Ibig sabihin, ito po yung mga ipinakita mismong mga katangian ng Panginoong Jesus nung siya po ay nagmi-ministeryo po dito sa mundo. Ano po? Ano po ba yung mga Christ-like character na pinakita ng ating Panginoong Jesus? Siya po ay naging pagpapala sa iba, di ba? Alam po natin na nung minsan nang siya po ay nagtuturo, nakita ng mga alagad, yung dami ng mga sumunod sa kanila ay pawang mga gutom, no? Sila po ay naliligaw ng landas. Ano po ang ginawa ng Panginoon? Pinagpala po niya ang mga taong ito sa pamamagitan ng paglalaman ng kalamang sikmura, di ba? Na mula po sa 5 tinapay at 2 isda, no, nakakain po ang humigit kumulang na 5,000 katao. Di ba? So, ibig sabihin po, nandun yung compassion ng Panginoon sa mga taong nangangailangan. So, Christ-like character po yun. Dapat ganun din po ang atin pong makita, no? Kung meron ka mang kaopisina na sa tingin mo ay nangangailangan at kung meron ka din naman, o pwede mo siyang tulungan sa abot ng iyong makakaya o sa anumang kaparaanan na iyo pong pwedeng gawin. Ano pa po ang mga Christ-like character? Siyempre kasama na po dyan ang pagpapatawad. Alam niyo po, ang isa sa mga unang sinabi ng Panginoong Jesus nung siya po ay nakabayubay sa krus ay about forgiveness. Di ba? Biruin niyo po, no? Siya na yung nahihirapan, siya na po yung nagdala ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan, pero siya pa po yung lumapit sa Panginoon upang humingi ng tawad in behalf ng ating po mga kasalanan. Imagine niyo po yon na ang Panginoong Jesucristo nang siya po ay nakabayubay sa krus, pagpapatawad pa rin po ang kanyang iniisip. Eh tayo po, minsan hindi naman tayo ganong nahirapan, hindi naman tayo ganong agrabyado, pero minsan hirap na hirap po tayong patawarin yung ibang tao, no? So hindi po yung Christ-like character, sapagkat ang Christ-like character po ay forgiving, mapagpatawad. At hindi lang po basta mapagpatawad, ah, kung hindi, nakakalimot din, okay? Kaya nga sabi nila, forgive and forget, no? Pinatawad natin, kilalimutan na rin natin yung hindi magandang ginawa sa atin. Madali ba yon? Mahirap yon, challenging yon. Kaya nga po, kailangan po natin ng tulong ng ating Panginoon. So hayaan po natin na sa pamamagitan ng ating pong Christ-like character, no, ay maging ilaw po tayo sa ating pong mga workplace. Alam nyo, magugulat kayo, sasabihin na lang po sa inyo ng inyong katrabaho, alam mo, Brad, ano eh, iba yung aura mo. Napakabait mong tao, no? So, tatanungin, ano bang meron sa'yo? Yan. So, ang pinakamaganda po ng sasabihin natin dyan ay dahil sa Panginoon. O di ba? Dahil lang po sa ating pagkapakita ng Christ-like character, nakita po nila yung kaibahan sa atin. And number 3, yung po tinatawag nating malalim na pagnanais sa pagbabahagi o boldness in sharing the good news, no, of salvation sa ating po mga kasama sa trabaho. Ang sabi nga po sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Alam niyo po, maganda rito, ito po yung tinatawag po na Great Commission, no, na ang ating pong tungkulin ay ipahayag po ang Panginoong Jesus, no, gumawa ng mga disipulo. At hayaan po natin ang Diyos ang magpala sa mga tinanim po natin at siya po ang magpapalago na to. Minsan kasi nahadlangan po tayo ng isipan na, eh paano, baka hindi sila tumanggap. Baka mamaya pag nag-share ako ay i-reject nila ako. Baka mamaya pagka shinare ko yung gospel sa aking kasama sa trabaho, hindi niya na ako pansinin, di ba? O kundi man, yun nga, yung pinaka-greatest fear po natin dyan ay baka hindi sila tumanggap sa Panginoon. Baka paano kung di sila mag-response? Mga kapatid, ipagpaubaya na po natin yun sa Panginoon. Kasi po, ang ating pong task is to make disciples. And si Jesus po yung bahala, no, doon sa mga itatanim po natin sa kanila. Basta ang mahalaga po, huwag po tayong tumigil sa pag-share ng gospel, ng mabuting balita ng Panginoon sa mga kasama po natin sa ating trabaho, and si God na po ang bahala doon sa the rest pa, no? So mga kapatid, kamusta po tayo sa ating mga workplace? No, sana po maging desire po natin na yung ating pong workplace ay isang lugar ng trabaho, lugar ng mga tao na ang buhay ay isinuko sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating pong pagbabahagi ng kanyang mga salita at sapagkat nagpagamit po tayo sa ating Panginoon. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi pong nag-e-encourage po sa atin na always desire to inspire.
0: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
2: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon yun pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo nga magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati, pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin, dira sa atin FB page, via 1062 DXKI FEBC Radio.
3: Sa sulod sang 61 ka tuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios. Tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14. Paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini. And today is Friday, adlaw nga Biyernes, Agosto 14 ang aton nga petsa. Makatunga-tunga na kita. Lapit na kita magtunga-tunga sa bulan sang Agosto. Good morning kag welcome sa aton nga mga sign-on programs ginasugdan sang Daybreak na Monday to Friday at 5 to 5:30 sa kaagahon, alas 5 ang aton nga sign-on time no diri sa aton nga waragwagan. Kag nagatakop kita alas 9 sang gabi. Kag maing agagid sa mga suki naton nga mga tagpalamati nga naga-tune in permi diri sa aton nga program. Ayan, kag good morning sa inyo tanan, kag inyo nga mga shout out no, basi mayara ka mong mga prayer request nga ipadala diri sa aton program, ipaabot nyo lang. Kung sa radyo ka mong gapamati, pwede nyo i-text. Ang aton nga number is 0963-180-1469. Yan, 0963-180-1469. Ang aton nga Facebook page, kung wala nyo pa na-like ag na-follow, is 1062DXKI-FEBC Radio. Amo na nga aton nga official FB page. Kaga padala nyo lang, i-like at i-follow ang aton nga page. No? Like, follow, and share. Yan. Welcome, gid, no, sa aton nga 30-minute program. This is Daybreak. Kaga ako si Pastor Alex, ang inyong kaupod sa agang ini. Naka-remote broadcast kita. But silingon, wala kita sa aton nga studio, no? Ari kita sa lain nga location. Good morning kay Ma'am Jo Collado. Sila niya, hello, Pastor Alex. Good morning po. Praying that God will continue to bless your station DXKI this day, all your staff and listeners. God bless us all. And may agaman kay Sister Gemini Ong Ante. Salamat sa mga heart kag praying hands. Amuman kay Brother Dencio Fuentes. Good morning sila niya. Kay Dondon Kagas, maing aga. Aton nga technician, broadcast technician. Good morning kay Brother Ed Katakutan, kay Sis Janet, dira sa Kipalbig. Good morning siling ni Brother Ed. Good morning man siling ni Sis Lenny Fonticha Babas. Ayan, maing aga kay Ma'am Jemima Oro Chavez. And siling niya, blessed morning, Pastor Alex, and to all prayer partners, greet ko, happy morning, Mrs. Mirna Danielson Akonmiga sa Jensan. God bless DXKI and the broadcast today. Good morning, Pastor Alex, siling ni Nay Helen Sinaon, no? Good morning sa mga kapamilya naton dira, no? Kay Nay Piring, kay Joanne, kagamuman sa Cameros family, kay Pastor Jessica, kay Ma'am Diding. Good morning sa kay Dai Panganiban Roque, kay Genesis Kasidsid, kay Ma'am Nancy Barrientos Para. Amuman kay Sister Bevelyn Hilahos Fonticha, kay Sis Mina Clemente de la Cruz, kay Sis Annabel Hanyola Bandada, and kay Sir Vic Lagora. Good morning kay Sister Delia Tomas. Linya maing buntag, Pastor Alex. Blessed morning, Friday morning to all. God bless. Yan. Okay, so maing agagid no sa inyo tanan sa mga masako na sa aton mga ilikoton. Especially ang mga nagaluto sang ilang mga pamahaw. Good morning, gid. Kaga amuman sa mga nagapreparar no para sa ilang lakat aga pa sa mga negosyante naton nga aga pa nag-aabris ang ilang mga pwesto. Good morning sa inyo. Kaga
kabay nga mangin tayo yon ang aton nga pagpatigayon sa aton nga baligyanay, no, subong adlaw. Yan sa mga biyahidor, no, halong gid sa dalan, be safe. Defensive driving kung driver, no, kag kung naga-commute paghalong man, no. Especially sa mga pagtabok-tabok dira sa dalan. Yan, happy morning to Auntie Puring, siling ni Ma'am Jemima. Okay, kag happy happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw, no. August 14, kag haranahon ta naman sila. Yari ang aton nga birthday song para sa ila. Subong gid nga adlaw, August 14, kag sa mga naga-celebrate sang ilang mga anniversaries, happy happy anniversary sa inyo. Congrats gid, especially ang wedding anniversary, no. Okay, so yari, haranahon ta na yung aton mga celebrators subong aga.

Okay, padayon ta sa aton nga program kag good morning kay Joanne Sinaon. Sininya, good morning, Pastor. Please greet advance happy birthday kay Mother Perlina Sinaon para buwas. Thank you, Pastor. God bless. Yan. Happy, happy birthday, no? Advance kay Naipiring para buwas kay wala man kita program, no? So, subong na lang. Advance, 70s, happy 77th birthday buwas sa akong utod. Perlina L. Sinaon, siling ni Helen. More blessings and good health from your family. Ang greetings. Maman kay Jan D. Ona. Good morning kay Jan Michelle Ona. Blessed morning siling niya. And good morning gid sa inyo, no? Kay Ermi De La Cruz, maing agaman. Kag sinopagid. And good morning gid sa inyo, no? Kay Ate Daisy Calixton Flores, good morning sa inyo ni Pastor June dira sa Dumadalig Baptist Church. Yan, maayo lang pagbuktaw kag pagpangapi kag pagpanghimos, no. Yan, alas 5:14 sang aga kag padayon ta sa aton nga program kadto ta sa aton nga meditation subong, no. Padala nyo lang inyo prayer request, no, either by text or diri sa aton nga live chat. Okay? Kaga, padayon na to ng aton nga meditation in the book of Matthew, chapter 7. Matthew chapter 7, verse 7. Ang pulong sang Ginoo nagasiling in the book of Matthew chapter 7 verse 7. Magpangayo kamo sa Dios kay hatagan kag hatagan niya kamo. Pangitaan ninyo sa iya ang inyo ginapangita kag makita ninyo. Magpanuktok kamo kag pagabuksan niya kamo. Kay ang tanan nga nagapangayo nagabaton ang mga nagapangita makakita kag ang mga nagapanuktok pagabuksan. Kamu nga mga ginikanan kun magpangayo sang pagkaon ang inyo bata, hatagan bala ninyo sang bato? Kun magpangayo siya sang isda, hatagan bala ninyo sang manog? Siyempre hindi. Tikon kamu nga mga malaot, makaibalo maghatag sang maayo nga mga butang sa inyo mga bata. Daw ano pagid ang inyo amay sa langit? Ihatagid niya ang maayo nga mga butang sa mga nagapangayo sa iya. Amo ini ang pulong sang Ginoo in Matthew chapter 7 verses 7 to 11. Kaga pila naman kaadlaw nung nga gina-discuss naton eh. And we are now on knocking, panuktok. Kagahapon, review lang, no, istoryahan naton ang seeking, no, ang pagpangita. Kay wala lang nagambal si Jesus nga mangayo lang kita, kundi nga sila nga, seek and you will find. Ang seeking, hindi lang ang nang nagapangamuyo lang kita, no? Seeking means we turn our hearts to God. Gina-focus na naton ang aton nga tagipusoon sa Ginoo. So in other words, ang ultimate nga goal sang seeking is for our hearts to be conformed to the will of God. Magkaroon tayo ng bagong puso or a changed heart, a new heart, not a heart of stone but a heart of flesh, no, a heart that is obedient to God, a heart that is obeying the will of God, and a heart that is trusting and depending
on God. Ayan. So, kumusta ang aton nga mga prayer list dira, no? Kaga subong, istorya naton ning knock and the door will be opened to you. No, manuktok, ing gamit ni Jesus ang image sang isa ka tawo nga nagapanuktok. No, usually muna kung magsulod ta sa balay nga hindi aton balay or kung ang aton man gani balay kag nakalak, manuktok gid ta. No. So kung asking but silingon, gagamit kita iya sang aton nga baba, sang aton pulong. Kung seeking, laban-laban ni mata, no? Mata, tiil. Kaga may ginapangita kita. Sa knocking, basta knocking gani, butsilingon sarado ang pertahan. Kag dito kaya sa sagwa, nagatindog, no? Lagsala ng tao nga ara sa salud balay siya pagid ang manuktok. So ara ka sa sagwa sang perta ka gusto ni mo nga magsulod. Kag may mga tion nga amugina ang aton nga madiskubrihan sa aton kabuhi, no, sa aton nga mga kaugalingon. Kung mga muyo kita, it seems nga ang pertahan daw sarado. Dula gabukas. May mga bagay kita nga ginahibi sa Ginoo pero daw wala sang pagkambyo, no? Ginasigi naton ka pangamuyo, sige naton ka pangayo, sige naton ka himo nga supplication kag petition sa aton nga prayers and nothing seems to change. Naghulat kita pero daw wala sang sabat, no? Kag para siguro sa iban sa aton, ang ilang paghulat, dugay na sila gahulat, no? Basig reklamo na gani kita sa Ginoo nga Lord, daw kadugay gid sa imo, no? Sige na ko kahinulat, pero daw wala gihapon. Sige na ko kapinangayo sa imo Ginoo, kapinanuktok sa imo nga tagipusoon, liwat-liwat nga panuktok. Pero you seem to be silent. Daw wala ka abri ang langit para sa akon. No? Dira na magsulod ang ginatawag naton nga matuntuod nga pagtuo, no? Ang isa ka pertahan nga sarado magiging test nimo kung ano gid ang imong pagtuo sa Ginoo. Madali lang abi mag tuos sa Ginoo kung abri ang perta. Daw kadali lang, no? Wala problema. Pero kung sarado ang perta kag hasta karon wala gabukas, dira gid kita matistingan, no? Daw kadali lang magsiling God is good kung na-promote ka sa imong posisyon sa trabaho or nakakita ka sang ubra. Kita mo na usually sa mga Facebook post, no? God is good. Kung halimbawa may vehicular accident tapos wala sila maano, no? God is good. Kung ang aton nga ginabatyag sa lawas, nag-improve, no? Nag-aayo kita. God is good. Kung ang mga pinansyal naton nga mga panginanglanon na sabat, God is good. Amo na usually, no? Do kadali lang gid maghambal sina. Kun ara na ang aton nga ginapangamuyuan nga oportunidad, God is good. Dali lang gid maghambal, no? But how about kun nagasigi ikaw panuktok kag wala nagabukas ang perta, no? Wala sa may gakatabo. It seems nga wala sa may gakatabo. Dira na ta makahambal nga, Lord, pila na ni kabulan nga ginapangamuyo ko sa imo lagi hapon. Lord, ang problema namon sa amon relationship, dugay ko na ginapangamuyo sa imo, wala lang gihapon. Lord, dugay na ko gapangayo sa imo sang provision,
wala lang gihapon, gahulat lang gihapon ko, Lord. Lord, dugay na ko nagpangayo sa imo nga tagaan mo ako opportunity, tagaan mo ako breakthrough, wala lang gihapon. Still, the door is closed. So ano nga ito ni Moon? Siling ni Jesus, padayon ang pagpanuktok. Padayon lang, no? Keep knocking. Kay kung wala na nagabri, kag it seems nga daw wala sang tingog ang Ginoo, it doesn't mean nga kinpabayaan ka sang Ginoo. One of the hardest things sa pagpangamuyo is the silence of God. But silence is not absence. Kay isipa si isipon tabla nga daw ay mangasabat ang Diyos, diba si way niya ko nabatian? Nagbungol na siguro ang Diyos. Pero ginapakita sa aton sang balaan nga kasulatan nga ang Ginoo pwede nga silent pero hindi siya absent. Si Joseph, no, sa the book of Genesis, the son of Jacob, no, 13 years nga napriso, hindi man iya sala, no, ginbetray siya sang iya mga utod, napriso. He spent 13 years sa prisuhan. Kung 20 years old siya siguro, igo siya kagwa, 33 years old na siya, no? So imagine, 13 anyos sa sulod sang prisuhan. Pareho guro kay Joseph, naka pangamuyo kita nga Lord, hasta panisan, oh. No? Daw wala naging pag-asa, no? Imagine, bisan 1 year lang na iya sa prisuhan niya, dugay na na mo. Iniya 13 years gid. Pero ang story ni Joseph, makita naton nga hindi lang ato sa prisuhan, no? Kundi nga makita naton kung paano siya gin sabat sang Ginoo sa tama nga panahon. Amo man si David, no? Si Haring David. Ginanoint siya nga manging hari, pero pila man katuig nga linagas siya ni King Saul kag gusto siya ipapatay, no? So ara nang promisa sang Ginoo pero hindi nagkaroon sang immediate nga fulfillment sa iya nga pa nga kabuhi. Dugay pa siya kag nanginhari gid, no? Also Abraham, when God promised a son, 25 years nga hulatanay. Imagine, promisahan ka sang Ginoo pero 25 years later pagali. Doon naghamba lang ang ginusay mo nga, sige, wait lang, no? Wait lang. Pero banching ko anyos nga hulatanay. Ayan, ang Israel, no, sa Red Sea, no, ginalaga sila sang army ni Pharaoh, kag tubig na, wala na sila sang madlaganan. Do wala na gid pag-asa, wala na gid sang pertahan nga magbukas. Pero ang Ginoo naghimo sang pamaagi. Okay? So, if God is silent, it doesn't mean nga absent siya. Kag ang aton nga pagtuo nagadalom, nagadako, nagadevelop tungod sang mga musini nga klase nga sitwasyon, no? Faithful persistence ang kinanglan. Keep asking. Keep knocking. Eh, why naton ginakontrol ang Ginoo diri, no? Kundi nga as we wait, as we continue to knock, nagakambyo, nagabago ang aton nga perspective, nagabago ang aton nga tagipusoon. Na nalalaman natin ang kagustuhan ng Diyos. Bisan pa hindi hatag sang Ginoo sa imo ang imo ginapangayo, but you have to trust the Lord. Amo gina siya ang matuntuod nga spiritual
maturity. No? God will change the one who is praying. Amo nang pinakadako nga milagro dira, no? Ayan, so ang answer sang Ginoo pwede nga nang do pareho ba lang nga ng ara ka sa sagwa sang balay, nagapanuktok ka kag wala sang may nagasabat, di ba si magsiling ka nga way guro tawo ning balay nga ni, no? Pero wala ka kabalo kung anong nagakatabo, no, sa sulod sang balay. Basi may nagapanaog naman sa hagdan para buksan ka. Or maybe sa sulod sang balay, may ara sang ginaatender pa ang tag-iya, no? Basi may ara siya sang ginaalagaan dito nga pasyente niya. Or basi may ginaluto pa siya, may ginaprepare siya para sa imo, no? So way kakabalo. Di mo balaan anong nakatabo sa piyak sang perta nga na. Kagamo man sa Ginoo, no? Ang makita talang abi ang sarado nga perta. But the Lord sees what is happening behind that door. We see today but God sees tomorrow. We see the problem but God sees the purpose of the problem. Ang makita talang disappointment but the Lord sees the lesson. We see the delay but the Lord sees the preparation. Amo na nga ang tao nga may pagtuo, makasilinggid nga. Hindi ko maintindihan ng aton nga Ginoo, pero balaan ko nga ang Ginoo mayo, ang Ginoo perpekto. Okay? Kag may mga panahon nga hindi gid gusto sang Ginoo nga sudlon mo ng pertanga na, no? Yan. Hindi gusto sang Ginoo kay hindi makaayo sa imo. Kag ultimately gusto sang Ginoo magsigita panuktok until we realize nga mabalaan naton kung ano gid ang aton nga kinahanglan. Basi sige lang ta panuktok, pero the truth is hindi mo manggali kinanglan magsulod para makuha mo ang imong answer. Ayan, so madamo, no, we just have to meditate and to pray and to tell God and to trust Him. Silingan isang kanta, when you don't see His hand, trust His heart. Importante gina. Good morning kay Sis Euphemia Prospero Marcelino. Good morning everyone. Siling niya. Kay Sis Merlin Villamor Hobero. Good morning Pastor Alex. Blessed morning. Kay Sis Geng Esteban, silinga blessed morning Pastor Alex. Musta na po? God bless you always sa lahat. Okay man lang kami diri, Sis Geng. Kay Buko Martel, maying aga Pastor Alex, pakitamyaw sang akon asawa kay Aisa sang maying aga kag sa amon bata. AJ kag Aisel kag Azalea. Salamat sa Ginoo, nakabugtaw naman kita. Salamat sa pagbasa, Pastor Alex. More power to your program. God bless you from our baby compound sang Purok Magsaysay, Barangay Rotonda. Amen. Good morning po, Pastor Alex. God bless DXKI and your program today. Ayan, wala na kita sang oras, no? Naubusan naging kita oras subong. Amen. Siling ni Ma'am Nancy, no? Salamat gid sa inyo nga pagpamati, no? Ang aton nga prayers para sa inyo off air na lang, no? Sa mga concern kung may nagpadala. Sa liwat ako si Pastor Alex, ang inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyo nga tanan, and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.

ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.

Ini balang sulat ni Apostol Pablo sa kay Timoteo, nagahatag ini sa pagpabakod sa kay Timoteo, nanungod sa pag-alagad sa Ginoo. This is not to discourage him, tungod nga malapit na siya magtaliwan. Kag ini nga mensahe sa Ginoo kay Timoteo, pinaagi kay Apostol Pablo, nagalarawan ini sang kung ano ang kamatayon sang isa ka naluwas kay Kristo, those who died in Christ. Kag ini bala nga dinalan nga aton ginbasa bag-o gid lang, ginlarawan diri ni Apostol Pablo kung ano ang iya pagtaliwan. So makita naton diri sa sininga dinalan nga una gid sa tanan ang iya pagtaliwan, isa ini ka pagdaog as he mentioned in his letter to the Philippian believers that silinya for to me to live is Christ and to die is gain. So amoy ni makita naton ang iya ning paglarawan sang iya pagtaliwan, it's actually a gain, hindi niya kaperdihan. Ano ang iya diri na angkon? Now amoy ni aton pagpamalandungan sa sininga adlaw. Ginmit lang diri ni Apostol Pablo ang iya pagtaliwan, hindi tungod sang pag execute sang iya sa iya sang Roman emperor nga si Nero nga yin pasibangdan niya ini ang mga tumuloo nga amo ang nagsunog sang Roma kag nagumpisa ini dayon ang pag persecute sa mga tumuloo. Kag amo ining rason kun nga si Apostol Pablo yara na sa prisuhan, na duwa ka beses siya naka experience sang pagpriso sa iya, may house arrest siya ang unagid pero nakagwa siya. But this time nakita na ni Apostle Pablo nga this is his end. Wala na sing pag hilway sa iya sa prisoan, kundi nakita niya ang iya nani nga pribiliyo sa paghalad sang iya nga kabuhi. So gamit na diriya ni ang pulong sa dinalan nga ginbasa naton. Siling niya ang iyang pagtiliwan siling diri is like an offering, a drink offering to the Lord. Namunang practice ang una sa Old Testament, may ginataw nga drink offering. Kag siling niya ang iyang pagtaliwan is like a departure. That means isa ka pagbiyahe. Iniblang pulong departure. Matahom ini siyang pulong sa Grego, kag madamo ini nga mga kaulugan. Tuyag ko lang i-share sa inyo yung apat ka mga matahom nga kaulugan ining ginagamit nila nga pulong nga departure. Kag amoy ini ang paglantaw niya sang iya kaugalingon nga siya katulad sang isa ka a sailor nga ginabatak ang anchor, agud nga makabiyahe. This is to hoist an anchor and set sail. Kag nakita niya na this is a release from the world. Magabiyahe ni siya halin sa kalibutan pagkadto na sa eternidad. Katahom kayo sininga pulong, for my departure is at hand. Ti kung kitabla may nagataliwan sa at nga mga hinigugma, amuni nga hindi kita magkasubo kay nagakabuhi pa sila sa kabila ang kabuhi. There is a life after death, and to the believers, sa mga tumuloo, amo niyang pagbiyahe sa eternidad, to eternity. Ikaduwa din nga larawan sining pulong nga departure, amo ang pag-take down sang tent, to take down a tent. Ginagamit ini sa departure sa mga sundalo lang ang nag-asilo. They will remove the tent and perhaps magabalik na sila sa mga barak, so balik sila sa ilang mga nigugma, sila mga puluyan. Ti amo ni ang paglarawan ni Apostol Pablo man sa mga tumuloo nga they are taking down the tent, their tabernacle, in order to receive a permanent glorified body. Katahom kayo sining nga paglarawan nga aton gali nga madinulunton ini nga lawas, pagabayluhan na ini sang lawas nga hindi na madunot. And this is the picture of the word departure. Ikatatlo diri amo ang larawan nga it's a losing a prisoner. That means amunya ni ang pag pahilway. This is releasing.
the prisoner. It's not an execution, but rather releasing to freedom. If you have experience siguro sa mga prisuhan ba lang, ikaw na priso kag naka may haya sa Tagalog pa, grabe niya yung balat tiyago niya, the excitement, haragid sa ilatig pusoon. Ti amon yung pulong ni ginagamit ni Apostol Pablo, for my departure is at hand. He is a release from bondage. Balaanin niyo ang aton baladiri kabuhi sa kalibutan na punaan inisang kabugatan. Daw na kadinahan kita sa mga pagtilaw sa aton kabuhi. And dying to the believers, this is a release to us. Kagang katapusan din nga paglarawan sining kamatayon sa isa katumuluo, amo ang pag-unload sang burden sa sapat. This is a yoking of an ox. Meaning, amo ini ang larawan nga ginatagaan kita sa buong sang freedom. And Paul had been in hard service for many years. Sabala nato na iya diring pag-alagad sa Ginoo, pertigid ang iya naagyan ng mga pagtilaw, ginlarawan niya dira ang iyang kabuhi, balang napunaan sang mga pagpigos sa iya tungod sang iyang pagwali sang maayong balita. Kag to him, this is a release, this release of a load sa pagpangabuhi sininga kalibutan. Now, so this is just a reminder sa aton mga abyan kag mga kauturan. Nga kung ikaw wala may Kristo sa imo tagipusoon, ang kamatayan gali is not a thing na kadlukan naton. Kay madamo yang mga tao nga nagatubang balasang kamatayon nga daw to them death was a terror. But to us Christians, no? To the Apostle Paul, to him death has no terror anymore. Kaya muna niya ang iyaya nga pagkilala nga this is gain. Ti kabudlay sini kung kisa nga dokapos lang bla ihambal ini, pero kita lang nagatuon sa pulong sa Dios, nagapamaladon sa pulong Dios sa Dios, diri ay nakasandig ang aton nga paglaom. Kay kun aton lang gid lang tawon ang aton mga kogalingon, mo nang iban bisan Kristohano na daw natlukid magtaliwan kay tungod ba lang as if they are not ready to die. But this is the truth nga it reminds us once again. There is no terror in death sa isa ka tumuluo. Kag ang pagtudlo ya sa mga kasulatan nga right after death there is life. Hindi niya nga matulog ka anay, hindi mo na iba nagatuon sa daan bilang katipan sila niyang death niya daw matulog ka anay kagulaton ang pagkabanhaw. But damo kita nga mga halimbawa sa mga kasulatan nga may mga nauna sa aton nga nagakabuhi sila after they died. Just like for example, si Enoch, he was taken by God. Wala to siya na patay. Kundi ginkuha siya sa Ginoo, ginislan siya ang iyakalawas nga makaambit siya sinang duog nga ginatawag nga langit. And I believe Enoch was taken and he was dito siya nagakabuhi upon sa Ginoo tuptop karon. Amo man ang yin pakita sa aton sa Mount Transfiguration nga si Moses and Elijah appeared with Jesus Christ. But si Limon, siyang napatay si Moses dito sa Mount Nebo. Wala to siya nga nagpabilin na patay. Kaya ang iyang alawas gani, yin lubong sa sang Diyos. Siling sa mga kasulatan, he was buried by God. And but the children of Israel were not able to find the body of Moses. Kaya ang Diyos siya mo ang naglubong sa iya. May mga punahuna nga amo ato ang plano sa Diyos kay sa lawas ni Moses. Kay may mga nagatuon bala nga siling nila kung ang lawas ni Moses siguro nakitaan sa mga katawan sa Israel base pag-simbaho nila ang lawas ni Moses o kung ipreserbar nila kag they are going to worship the body of Moses. So hindi na malayo kay kabalo man kita sa pagkatingkuyan sa katawan sa Israel during the time of Moses. They will sometimes nagabalik sila sa
daan nila blang practices nga they also worship the gods and the goddesses of the land. So muna ang rason siguro. Pero kabalo kita si Moses when he died, nagkabuhi siya. Kaya nagpakita siya dito sa Mount Transfiguration. Kag nag-istoryahan na sila upod ni Elijah. Si Elijah wala man naka-experience man gani sang kamatayon kay the chariot of fire. He was taken by God and gindalaman siya dito sa langit. I believe na ginbayluan man ang iyang lawas kay ti blood and flesh cannot inherit the kingdom of God or heaven. So makita natin sa sinablang nalarawan nga nagakabuhi ang isa ka Kristuanon nga mapatay. Amo nang amba ni Apostol Pablo nga absent from the body and present with the Lord sa 2 Corinthians chapter 5 no? 5:8. Absent from the body meaning pag wala na ang iya kalag o iya espiritu, absent from the body, present with the Lord. But silingon nga siya nagakabuhi sa presensya sang Dios. Kag may ara kita nga ginatun-an man sa Biblia nga kun magkari ang aton Ginoong Jesus sa ginsulat na po sa Pablo sa 2 Corinthians chapter 4, Thessalonians chapter 4 nga he will bring with him those who died gintawag pa nga those who slept ng larawan pero those who died in the Lord he will bring with him kay magasulob ni sila sang lawas nga di madinulunton ang ilang kalag mag-join with that glorified body na ihatag sa Ginoo siya during the rupture of the church. Mauna ni sila ya. Mag-asulob sila kag ang mga namatay kay Kristo. Mag-abalangon kita ang mga buhi. Iya pag-asab niton dito sa itaas. That is not the revelation of Jesus. That's not the second coming of Jesus Christ. Because the second coming of the Lord Jesus Christ is His coming on the earth. Magtapak na isa sa Mount Olives. Kagang pag-sinabnit nga tinawag natin the rapture is the meeting in the air. We're going to meet Christ in the air. Christ will come in the air. Hindi pa na siya manawag. Kay suno sa Balang Kasulatan, may

sa tanan nga nagatuo sa Dios kag nagatuo sa iya, suno sa 1:14, versikulo 1, hasta 2:3, linya dira, nga, let not your heart be troubled, ye believe in God. Unag na ya. Kilalaho naton nga may nagtuga sa inyong kalibutan, kag nagapabilin nga gamhanan nga Dios, nga nagapadalagan sang, kag nagakontrolar sang kalibutan, the universe, He is our great God. Tuuhan ta na siya nga may Dios, kag siling sang aton Ginoong Jesus. Believe also in me, nga siya amo ang ginpadala sang Dios nga Amay, nagsulob sang unod. According to the Apostle Pablo, he took upon himself the form of a servant, kag nangin obedient siya sa iya kamatayon dito sa krus ng Kalbaryo. Kaya hindi man mapatay ang Dios kung hindi siya magsulob sang unod. So he came down and he died for us. So tuuhan pa na ang iya ginhimo sa aton nga mga sala, that he died not for himself but he died for us. He took our place. Amo nang aton nga tuuhan sa let not your heart be troubled, believe also in me, nga siya ato namang manluluwas. Kagya dira man sinang a context, sabi niya sa listening niya sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth and the life. Wala sa makaabot sa Amay kung hindi pinaagi kay Kristo Jesus. Wala na sang ibang pangadalan. Abyan ko ikaw ay han nagpangita ka pa sang paagi ko dala nun makalabot sa Dios o simply maluwas ka sa imong maluwas ang imo kalag. Wala na sang ibang pangadalan kundi si Jesus lang yun ang dalan. At paano ta makaagi sinang adalan? Kinlarawan sa aton ang gospel bala natawag naton maayong balita nga saligan mo malang si Jesus nga imo personal nga manluwas. Inusulan mo, imutanan nga mga sala. Kag tuuhan mo siya nga imo personal nga maluwas, batunon mo siya subong imo gidya nga ginuuman. Kay nagsaad gid siya nga ikaw hindi mapahamak sa impyerno, kundi may kabuhi ikaw nga wala sang katapusan dito sa langit. Amo nang ginambal sang 1:36. So, amo lang ning aton niya nga mensahe sa kaluwasan, simple nga mensahe sa aton. Kag siling pagani ni Apostle Pablo, ang iya nga kamatayon diri. Isa ka matahom nga katapusan diri kay may ginprepara diri ang Dios sa iya nga padya tungod sang iya nga pagpakig away siling diri sa I have fought a good fight like a boxer or a wrestler. I have finished my course. Natapos siya ng iya misyon diri sa kalibutan. I have kept the faith just like a steward. Inbantayan niya ini. Now, ini nga bala nga maginhimo ni Apostle Pablo. Amo ning bunga sang iya nga pagsalig kag pagtuo kay Jesus ni Ilya, personal nga manluluwas. It resulted to, na makita naton diri, kabuhi nga mandadaog, hindi defeated life, but a victorious life batok sa sala, kag sa pag-alagad sa Ginoo. Hindi na nga naluwas siya tungod sang iya ginhimo, kundi iniya bunga na lang sang iya nga pagsalig pagtuo kay Jesus ngayon maluluwas. Ang muna ginasiling naton, ang pagtuo nga makaluwas, nagahimo sa maayo, nagaproduce inisang good works, masiling naton. Real faith produces good works. Pero hindi ang good works makaluwas sa aton. Pero kay ikaw naluwas na sa pagsalig, pagtuo mo kay Jesus, ginbago niya na ikaw, may gahong na sa imo nga ikaw makapakiglaban, away sa sala, sa sininga kalibutan, pinaagis balan nga Espiritu. Amo ini ang resulta sa matutuod nga pagsalig kay Jesus nga imo manluluwas. Kag ang Ginoo nagasaad diri sa versikulo 8, basahon ko diri sa dinalan sa week sa English version. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness which the Lord hath the righteous judge shall give me at that day, and not to me only but unto all them also that love his appearing. So, may pulos gili ang aton nga paghimo man sa mga likuton sa Diyos, ang paghimo sa mga maayo nga mga buhat kay pagapadyaan ini isang Diyos. Amo ni makasili kita, God is a just God. Not only He punishes evil, but also He rewards the good that we are doing. Kaya ang Diyos naton is a just God. Katawang siniblang gamit nila a crown of righteousness. Ang pulong din ng crown is a crown sa isa ka isa

0: tablet, this is Stephanos. It's not a diadem, but a muning corona na ginahatag sa mga nagadalagan o mga nagadaog sa wrestling or boxing. Kagamoy ni ang ginaman sa Diyos. It is called the crown of righteousness. Meaning, amoy ni ipadya sa mga matutom, kag matarong na nagkabuhi sa Ginoo. Kag silingan ni Apostol Pablo, hindi lamang kuno sa iya, kundi sa tanan man nga nagaygugma sa iya nga pagkari. So this is the promise of God. So duwat ang iniblang nga mensahe, it reminds us may pulos ang aton nga pag-alagad sa Dios. Una ang aton kamatayon, ang pagsalig naton kay Jesus, ang aton kamatayon isa ka pagdaog kag isa ka pagdaog nga makahatag sa aton man sang inspirasyon nga magpadayon sa pag-alagad tungod ang Dios naton. He is a just God nga makahatag sang iapadya sa mga matutom gid. Kagliwat isa ini ka pagpanumdom sa aton, we have nothing to fear when death comes. Wala gid sang tanan nga wala man sa gusto gid mapatay dayon kay ti siyempre sa aton may nauna naton pa ang mga mabilin, ang paagi sang aton nga kamatayon ay base masakit. But again, whether we like it or not, may ara kita sing katapusan. Pauna-una na lang kuno ina. Abyan sa imong pagpamalandong sini, sa imong pagpamati sini. Are you afraid of death? Nadlo ka bala sa kamatayon? Harigin sulbar diri sa mga kasulatan, katulad ni Apostol Pablo, na nagasiling siya sa iya ini sa kapagdaog, kay nagsalig siya kay Jesus ngayon personal nga manluwas. Kung nagpamati ka sining minsay abyan sining aga, paano kita maatubang ining kamatayon sa aton nga wala sing kahadlok? Liwat sa liga naton sa Jesus nga aton manluluwas. Kay indaog na niya ang gahum sang kamatayon. Indaog na niya ang gahum sang lulubngan pinaagi sa iya pagkabanhaw. Nagsaadit siya na siya maghahatag sang kabuhi na wala sing katapusan kung ikaw magasalig lamang sa iya. Salamat din sa pagpamati sa inyo sa sining programa sang tinapay sang kabuhi. Kabayang Ginoo magkamaayo sa inyo. Ininyo alagad sa kahanginan, Pastor Henry Sinin.
1: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kag gugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kung wala sila kabati? Kag paano sila makabati kung wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Ang dakila at napakagandang paglalarawan ng kapangyarihan at kaluwalhatian ni Kristo ay isinulat hindi upang magkaroon tayo ng karagdagang impormasyon tungkol sa Kanya, kundi upang tayo'y lumago sa ating pamumuhay Kristiyano. Nawa ay lumalim ang ating pag-unawa kay Kristo at madagdagan ang ating pasasalamat sa Diyos dahil sa Kanyang ginawa para sa ating kaligtasan. Nawa ay pag-aralan natin ito ng mas seryoso upang maprotektahan ang ating sarili laban sa mga manlilinlang na pinapababa ang pagkatao at gawain ni Kristo. Nawa ang ating mga puso ay maging maalab kay Kristo at unahin siya sa lahat ng aspeto ng ating buhay dahil wala nang ibang hihigit pa sa ating tunay na Panginoon at tagapagligtas. Ang kataas-taasang makapangyarihan sa lahat ay si Kristo lamang. Diyan po nagwawakas ang mensaheng The Supremacy of Christ.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.
3: Tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
4: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702
4: DZAS. Agapay ng sambayanan.
6: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
4: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
7: Magandang umaga. Araw po tayo ng Biyernes, 14 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
6: at Shekinah Abalon.
4: Bagong araw, bagong balita.
7: Pangunahin sa mga balita ngayon, pagkabuo ng Senate Leadership Fund, isinalaysay ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan.
6: Budget hearing para sa 7.2 trilyong pisong panukalang pondo sa 2027, uumpisahan sa susunod na linggo.
7: At sa Kalakalan, 12 pesos na fuel subsidy para sa mga PUV, epektibo na bukas. At ngayon sa detalye ng mga balita.
4: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
7: Isinalaysay ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan na nabuo ang tinatawag na Senate Leadership Fund matapos mabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa laki ng congressional insertion sa national budget. Ayon sa affidavit ni Bonoan na isinumite sa Sandigan Bayan, layunin di umano ng sistema na maisama na sa panukalang budget ng DPWH ang mga priority project ng mga senador upang maiwasan ang pagbabawas o pagbabago sa pondo ng ahensya. Nagsimulaan niya ang problema noong 2023 nang bumaba sa mula 70.71 billion pesos sa 7.938 billion pesos ang pondo para sa foreign assisted projects ng DPWH. Dagdag pa rito, may 292.715 billion pesos na nauwi sa mahigit 8,000 inserted projects. Mayroon ding minimum na 500 million pesos para sa bawat senador, habang hindi bababa sa 1 bilyong piso naman para sa Senate President at Committee Chairpersons. Umabot sa 13.29 billion pesos ang nagamit noong 2024 at tinatayang 21 bilyong piso noong 2025. Gayunman, sinabi ni Bonoan na hindi naging epektibo ang pondo sa pagpigil sa budget insertions na lalo paan niyang dumami sa mga sumunod na taon.
4: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
6: Sisimulan na ng House of Representatives sa susunod na linggo ang deliberasyon sa panukalang 7.2 trilyong pisong pambansang pondo para sa 2027. Ayon kay House Appropriations Committee Chairperson Representative Michaela Angela Swansing, sisimulan ang budget hearing sa Lunes, August 17 at magtatapos sa October 9 bago ang undas break ng Kongreso. Muling sinabi ng mambabatas na magsasagawa sila ng masinsinang pagsisiyasat sa pondo na tinatawag niyang People's Budget, kung saan makikipagpulong ang non-government organizations at iba pang concerned stakeholders sa mga mambabatas at hihimayin ang budget process. Samantala, inihayag ni House Speaker Faustino D. III na paiirali nila ang safeguards na inadopt ng mababang kapulungan noong 2025 para maiwasang maulit ang umano'y questionableng insertions. Anya, kabilang sa mga ipinatupad noong nakalipas na taon ay ang Budget Amendments and Review Subcommittee at live streaming ng Anyay Open at Transparent Bicameral Meetings. Matatanda ang opisyal nang ipinasakamay ng Department of Budget and Management ang 2027 National Expenditure Program o panukalang pondo ng kasalukuyang administrasyon.
4: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
7: Sa ibang balita, tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang Palafox Associates ang panukalang Development Master Plan para sa Ifugao Rice Terraces. Layunin ng plano na pagsamahin ang heritage conservation, agrikultura, turismo, infrastruktura, pangangalaga sa kalikasan at climate resilience upang maprotektahan ang mahigit 2,000 taong gulang na rice terraces. Kabilang din sa panukala ang pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka at katutubong komunidad, gayon din ang community-led tourism upang mas makinabang ang mga lokal sa pagdami ng turista. Ang Ifugao Rice Terraces ay kinikilalang national treasure at protektado rin sa ilalim ng National Cultural Heritage Act. Inaasahang makatutulong ang master plan sa pagpapanatili ng kultura at tradisyonal na pagsasaka habang lumilikha ng mas sustainable na kabuhayan para sa mga komunidad na nangangalaga sa mga terraces.
4: Bagong Araw, Balitang Kalakalan.
6: 12 pesos na fuel subsidy para sa mga PUV, epektibo na bukas. Ito at ang iba pang balita sa Kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
8: Simula bukas, Agosto 15, magiging 12 pesos kada litro na ang fuel subsidy para sa mga kwalipikadong public utility jeepney at utility vehicle express drivers at operators. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto, mas mataas ito ng 2 piso sa dating 10 pisong fuel subsidy dahil sa epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, maaaring makatipid ang PUV drivers at operators ng hanggang 1,800 piso kada linggo. Samantala, mahigit 4 piso kada litro naman ang ibinaba ng ilang produktong petrolyo ngayong linggo. Sa kaugnay na balita, inaasahan na muling dagdag presyo sa langis sa susunod na linggo dahil mataas pa rin ang presyo nito sa pandaigdigang merkado. Ayon sa Jetty Petroleum, maaaring magkaroon ng kaunting pagbaba sa presyo pero hindi ito sapat para mabawi ang malaking taas presyo noong unang araw ng trading. Pangunahing dahilan umano nito ang pagbaba ng pag-asa sa pagbubukas ng Strait of Hormuz at pagkakaroon ng peace deal sa gitnang silangan. Narito naman ang opsyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 32 centavos sa US dollar, 43 pesos at 98 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 91 centavos sa Singapore dollar at sa Saudi Riyal, 16 pesos at 33 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
4: Bagong araw, ulat, panahon.
7: Iniulat ng PAG-ASA na posibleng maging tropical depression ang binabantayang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng PAG-ASA ang LPA sa layong 1,900 kilometro silangan ng extreme northern Luzon. Samantala, patuloy na nakakaapekto ang habagat sa Luzon at maging sa kanlurang bahagi ng Visayas na magdadala ng mga pag-ulan sa ilang lugar. Pinag-iingat naman ang mga residente sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro dahil sa posibilidad ng flash floods at landslides bunsod ng katamtaman hanggang sa malakas na ulan. Asahan din ang kalat-kalat ng mga pag-ulan at thunderstorms sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng Luzon at Visayas. Maglalaro ang temperatura mula 25.5 hanggang 27.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:42 at lulubog dakong 6:20 ng gabi. Samantala, sinuspinde ang face-to-face classes ngayong Biyernes sa ilang lugar dahil sa masamang panahon na dulot ng habagat. Sa NCR, wala ang face-to-face classes sa Malabon, Mandaluyong, Maynila at Pasig mula kinder hanggang senior high school, kabilang ang ALS at ilang daycare programs. Para sa ilang lungsod, ipatutupad naman ang alternative delivery mode. Gayun din naman, may suspension sa Pangasinan, walang pasok sa Lingayen, Mangaldan at Mangatarem. Pinapayuhan ang mga mag-aaral at ang mga magulang na manatiling updated sa mga anunsyo ng inyong lokal na pamahalaan. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, bagyo, habagat, nakakaapekto pa rin sa milyong-milyong mag-aaral at 8,000 eskwelahan.
6: DFA nanawagan sa China na protektahan ang karapatan ng mahigit 100 Pilipinong naaresto.
7: At sa palakasan, Boracay handa sa Southeast Asia Open Water Swimming Championships.
4: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
6: Inihayag ng Department of Education na nakaapekto ang mga isinagawang class suspension dahil sa sunod-sunod na bagyo at habagat sa mahigit 6,000,000 mag-aaral at 8,000 paaralan sa buong bansa. Tiniyak naman ni Education Secretary Sunny Angara na may mga hakbang ang DepEd upang hindi mahadlangan ang pag-aaral ng mga estudyante, lalo na sa mga pagkakataong ginagamit ang mga paaralan bilang evacuation centers. Sinabi ni Angara na may nakalaang panahon sa bagong 3-term school year para mabawi ang mga araw na hindi nakapagklase ang mga mag-aaral. Tinitingnan naman ng DepEd ang posibleng pagbabago sa guidelines para sa pagsususpinde at pagpapatuloy ng klase. Ani Anggara, malinaw na ang mga panuntunan sa pagsususpinde, ngunit nais nilang pagbutihin ang guidelines para sa resumption ng klase. Iminungkahi rin ng kalihim ang localized na proseso kung saan maaaring konsultahin ng mga lokal na opisyal ang mga paaralan kung kinakailangan pa ang suspensyon sa kanilang lugar.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Nanawagan ang Department of Foreign Affairs o DFA sa China na tiyakin ang kapakanan at karapatan ng mahigit 100 Pilipino na inaresto dahil umano sa illegal na pagtatrabaho o paninirahan sa bansa. Kinumpirma ng DFA ang mga pag-aresto matapos iulat ng Chinese Foreign Ministry ang operasyon laban sa mga Pilipino na pinaghihinala ang illegal na nagtatrabaho sa China. Ayon sa DFA, kinikilala ng Pilipinas ang karapatan ng China na ipatupad ang kanilang immigration laws basta't sinusunod ang tamang proseso. Hiniling din ng ahensya na agad ipaalam sa Philippine Embassy at sa mga konsulado ang pagkakadetine ng mga Pilipino alinsunod sa Vienna Convention on Consular Relations at sa Philippine-China Consular Agreement. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DFA sa mga otoridad ng China upang malaman ang eksaktong bilang ng mga inaresto at dahilan ng kanilang pagkakakulong. Samantala, binati kos na naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang pag-aresto sa ating mga kababayan at tinawag itong isang uri ng blackmail.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Iniulat ng Department of Environment and Natural Resources na nasa 61,000 hanggang 65,000 na tonelada ng basura ang nalilikha araw-araw sa buong bansa. Sinabi ni Environment Undersecretary Jonas Liones na nasa 52% lamang ng kabuuang basura ang nakokolekta habang ang natitirang 48% ay napupunta sa wastewater, mga anyong tubig o nakakalat sa mga kalsada. Ayon sa DENR, tinatayang nasa 0.75 na kilo ng basura kada araw ang nalilikha ng bawat Pilipino. Binigyang diin ni Leones na malaking hamon ang waste management, lalo na tuwing tag-ulan at panahon ng habagat kung kailan maaaring lumala ang epekto ng basurang nakakalat at bumabara sa daluyan ng tubig. Ipinaliwanag niyang bagamat mas maliit ang nalilikhang waste ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa, gaya na lamang ng Singapore at Estados Unidos, mas mahusay ang kanilang waste management dahil gumagamit sila ng teknolohiya para sa waste to energy, recycling at recovery. Iginiit ng opisyal na kailangang palakasin ang mga pasilidad at technology na ginagamit sa pamamahala ng basura sa bansa. Iminungkahi rin ng ahensya na balikan at repasuhin ang ilang probisyon ng mga umiiral na batas upang higit na mapalakas ang sistema ng waste management.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Sa iba pang balita, pinanatili ng Pasig RTC o Regional Trial Court ang suspensyon ng 85 pesos na minimum wage increase sa Metro Manila. Ito ay matapos maglabas ng preliminary injunction laban sa pagpapatupad ng wage order number NCR-27. Kaugnay ito ng petisyon ng dalawang construction companies na kumukwestiyon sa naturang wage hike. Kailangan din anilang mag-post ng 10 billion pesos na bond ang mga petitioner para sa injunction. Ayon sa korte, isinasaalang-alang nito ang posibleng epekto sa mga negosyo at manggagawa kabilang ang posibilidad ng pagkawala ng trabaho. Sa ilalim ng wage order, nakatakdang madagdagan ng 60 pesos ang minimum wage sa NCR mula 695 patungong 755 pesos kada araw, habang may karagdagang 25 pesos increase na nakatakda sa Enero 2027. Samantala, kinwestiyon ng labor groups ang naturang injunction at iginiit na nawawalan umano ng 66 million pesos kada araw ang mga minimum wage earners habang suspindido ang wage hike.
4: Bagong araw, balitang bayan.
6: Umanig ang magnitude 5.9 na lindol sa karagatang malapit sa Sarangani, Davao Occidental. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naganap ang pagyanig alas 2:39 kanina at may lalim na 10 kilometro. Tectonic ang pinagmulan at aftershock ito ng malalakas na lindol na tumama sa offshore Sarangani at offshore Davao Occidental nitong mga nakaraang buwan. Wala namang inaasahang pinsala o karagdagang aftershock mula sa naturang pagyanig.
9: Bagong araw, balitang bayan.
7: Sa ibang dako, lilipat ang Naga City sa mas malawak na paggamit ng renewable energy, partikular ang solar power, bilang tugon sa tumataas na presyo ng langis at kuryente. Bilang bahagi ng public-private partnership, ikinabit na ang mga solar panels sa bubong ng Naga City People's Hall at nakatakda ring ilagay sa Raul S. Rocco Library. Ayon sa pamahalaang lungsod, layunin nitong mapababa ang gastos sa kuryente ng mga tanggapan ng gobyerno at makatulong sa pangangalaga ng kapaligiran. Ang proyekto ay pinondohan sa pamamagitan ng donasyon at libreng installation mula sa pribadong sektor.
9: Bagong araw, balita sa palakasan.
6: Iniyak ng Philippine Aquatics Incorporated ang mahigpit na safety measures para sa 4th Southeast Asia Open Water Swimming Championships na gaganapin sa Boracay, New Coast, Aklan sa August 21 hanggang 23. Katuwang sa seguridad, ang Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Philippine Life Saving na magpapadala ng 5 trained lifeguards bawat araw. Magagamit din ang mga kayak, rubber boats at jet ski bilang bahagi ng safety protocols. Gaganapin ang kompetisyon sa isang cove sa Boracay upang mas kalmado ang tubig habang titiyakin pa rin ang pangangalaga sa marine environment.
9: Bagong araw, balita sa palakasan.
7: Nagretiro na sa NBA ang tiniguriang triple-double king na si Russell Westbrook matapos ang 18 season sa liga. Sa kabila ng mga alok mula sa iba't ibang koponan para sa bagong season, pinili ni Westbrook na tapusin na ang kanyang basketball career. Nagsimula siya sa Oklahoma City Thunder matapos mapili bilang 4th overall pick noong 2008 NBA Draft. Nakuha rin niya ang MVP award noong 2017 matapos mag-average ng triple-double sa buong season. Sa kabuuan ng kanyang karera, hawak ni Westbrook ang record para sa pinakamaraming triple-double sa kasaysayan ng NBA at panglima sa career assists. Sa pagbabalik ng ating balitaan, mas matibay na proteksyon kontra cyber attacks pinagtibay ng kamera.
6: Airfare bababa sa huling bahagi ng Agosto.
7: At sa ibayong dagat, bilang ng mga nasawi sa lindol sa Colombia, umabot na sa 265.
9: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saanmang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
6: Inaprubahan ng Kamara ang House Bill number 9605 o ang National Cybersecurity and Critical Information Infrastructure Protection Act of 2026 na kabilang sa priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Layunin ng panukala na palakasin ang proteksyon ng mga Pilipino at mahalagang serbisyo laban sa cyber attacks. Sa ilalim nito, itatatag ang National Cybersecurity Agency sa ilalim ng Office of the President na mangunguna sa cybersecurity policies, standards, monitoring at maging ang pagtugon sa mga cyber incident. Inaatasan din ng mga operator ng critical information infrastructure na magsagawa ng regular risk assessment at cybersecurity audit at agad i-report ang high-risk cyber incidents. Palalakasin ng incident response sa pamamagitan ng National Computer Emergency Response Team at ang National National Security Operations Center. Ayon kay House Speaker Faustino D. III, mahalagang palakasin ang cybersecurity dahil mas umaasa na ang publiko sa digital systems, lalo na sa usaping kuryente, telekomunikasyon, pagbabangko at iba pang mahahalagang serbisyo.
10: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Good news! Dahil inaasahan ang pagbaba ng pamasahe sa eroplano o airfare sa huling bahagi ng buwan. Ayon sa Civil Aeronautics Board, bababa ang fuel surcharge sa Level 12 mula August 16 hanggang 31. Magbibigay daan ito para maging mas mura ng bahagya ang airfare.

0: barangay at sangguniang kabataan elections sakaling maipagpadiban ang nakatakdang halalan sa Nobyembre 2. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, posibleng isagawa ang registration sa Setyembre upang mabigyan ng pagkakataon ang mga bagong botante, mga na-deactivate at mga nais magpa-transfer ng registration. Tiniyak naman ng COMELEC na hindi masasayang ang mga naprint na balota dahil maaari pa rin itong gamitin sakaling magkaroon ng bagong petsa ng halalan. Ang kailangan palitan umano ay ang mga ballpen at indelible ink dahil may limitadong panahon sa paggamit nito. Samantala, kung hindi matutuloy ang postponement, sinabi naman ng COMELEC na handa pa rin itong isagawa ang BSKE sa Nobyembre 2.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Nagmungkahi ang Ukraine sa Russia ng pansamantalang tigil-putukan sa Black Sea, partikular sa pag-atake sa mga sibilyang barko at target. Ipinadala umano ang panukala sa pamamagitan ng isang third party at hinihintay pa ang tugon dito ng Moscow. Ginawa ang hakbang habang tumitindi ang mga pag-atake sa mga barko at daungan na nakaaapekto sa pagbiyahe ng butil mula Russia at Ukraine. Dahil mahalagang supplier ng agricultural products ang dalawang bansa, nangangamba ang international community na lalo pang maapektuhan ang global food supply at presyo ng pagkain kung magpapatuloy ang kaguluhan sa Black Sea.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Umakyat na sa 265 ang bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol na tumama sa Colombia. Ayon kay President Abelardo de la Espriella, aabot naman sa 3,494 ang sugatan habang 496 ang nawawala pa at patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Batay sa damage assessment ng National Unit for Disaster Risk Management, mahigit 9,200 na kabahayan ang tuluyang nawasak at higit 45,000 naman ang napinsala. Dahil sa lawak nito, nagdeklara na ang gobyerno ng National Disaster Situation upang mapabilis ang pagtugon at pagresponde sa mga apektadong lugar.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
2: Mula po ito sa Nahum 1, talatang 7. Si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan, mga nananalig sa kanya'y kanyang inaalagaan.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes ng umaga, 14 sa buwan ng Agosto taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
0: At Shikaina Abalon.
2: Nagpapaalalang, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:55 ng umaga.
3: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadekada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo ng magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati, pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin, dira sa atin FB page, via 1062 DXKI FEBC Radio.
4: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
5: Inukupo pa ko at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo.

akin magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbicig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawarag wag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton tak na abyan alas 7:18 sang aga.

0: Mayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Biyernes, Agosto 14, tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tag balita, Migo Dave Pestaño.
1: You. Headline.

Para sa aton balita lokal, 1.8 million pesos na tipon sa public auction sang Coronadal City. PhilHealth ginpalapit ang serbisyo panglawas sa mga tuda sa Coronadal. Mga health researchers highlight sa 3-minute pitch to policymakers competition sang PNHRS. Burda nga tiboli sang Lake Cebu highlight sa sikat nga Japanese brand. No collection policy istrikto nga ginapatuman sa mga pampubliko nga bulutuan sa probinsya sang South Cotabato. Sultan Kudarat ginapalig-on ang cacao industry para sa mas sustainable nga produksyon. DENR Senrota Corong nagpatigayon sang special chainsaw registration sa Senator Ninoy Aquino. DOT 12 kag OCD 12 ginsusi ang mga tourism establishment nga naapektuhan sang linog sa Glan. Bank collector ginluthang sang riding in tandem sa Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. Magtutudlo ginkidnap sa Maging Lanao del Sur. Pito ka pasahero sang rural transit bus sa Pilason matapos nagbangga sa isa ka excavator sa Labangan. Sa balita nasyonal, masobra 3.7 milyones o milyon ka mga tawo na apektuhan sang habagat kag bagyong Luis kag Maymay suno sa OCD. Koleksyon sang BIR sa unang nga pito ka bulan naglabot sa 2 trillion pesos. Senator Lacson ginaduso nga ipataas sa 57 ang retirement age sang PNP, BJMP kag BFP. Sa balita internasyonal, kaso sang hepatitis C sang England nagnubo na.

0: Australia magapanguna sa pagbakuna sa mga native bird batok sa bird flu. Putin ginkondinar sang Japan bangod sa pagbisita sa ginaawayan nga isla malapit sa pungsod. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.

Naglabot sa masobra 1.8 million pesos ang kabugusan nga winning bids sa ginpatigayon nga public auction sang lokal nga gobyerno sang Coronadal para sa mga unserviceable government properties, plant and equipment sang Miyerkules sa City General Services Office oko na CGSO. Ginpatigayon ang auction sa pagpanguna sang Property and Records Management Division sang CGSO upod ang mga miyembro kag Technical Working Group sang City Disposal Committee. Ginpaidalom sa public bidding ang nagkalain-lain nga kagamitan kag propiedad sang lokal nga gobyerno nga hindi na magamit o kung hindi na kinahanglan sang syudad. Lakip sa mga gin-auction ang mga motorsiklo, four-wheeled vehicles, trucks kag bus, IT equipment kag software, office equipment. Iban pa nga property plan and equipment kag scrap metal. Paagi sa public auction, padayon nga ginapakita sang lokal nga gobyerno ang pagpalig-on sang transparency, accountability kag responsable nga pagdumala sang mga government properties suno sa nagapadayon nga mga direktima kag regulasyon. Nagpasalamat man ang CGSO sa tanan nga auctioners kag stakeholders nga nakigbuylo sa malampuson nga pagpatigayon sang nasambit nga aktibidad.

A las 7:25, ginpalapit sang PhilHealth Local Health Insurance Office o kon LHIO Coronadal ang mga serbisyo panglawas kag membership assistance sa mga miyembro sang Tricycle Operators and Drivers Associations o kon TODA pagi sa TODA Yakap Caravan nga ginpatigayon adlaw sang Miyerkules sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center. Lakip sa mga serbisyo ang pagparehistro kag pag-update sang membership records, pagkuha sang member data record, PhilHealth ID assistance kag yakap assignment o kon transfer. Naghatag man sang impormasyon ang PhilHealth parte sa mga benepisyo kag programa sini samtang ang mga partisipante may kahigayunan nga makabenepisyo sang primary care kag iban pa nga serbisyo sakop sang yakap sa mga health facility nga kabahin sang programa. Lakip sa mga health facility nga naghatag sang serbisyo ang City Health Office, South Cotabato Provincial Hospital, Ala Valley Medical Specialist Incorporated, Dr. Arturo P. Pingoy Medical Center kag Dr. Sandig Clinic. Mayara man sang gamot providers, lakip ang Generica Pharmacy kag Dr. Sandig Clinic para sa paghatag sang access sa mga bulong nga sakop sang programa. Nakigbahin man ang Philippine Statistics Authority sa aktibidad agod masabat ang mga palamang kutanon sang mga partisipante may kaangtanan sa civil registry kag iban pang mga dokumento. Ginapangunahan ang o ginpangunahan ang caravan paagi sa inisyatibo ni Committee on Transportation Councilor Edwin Abris upod ang 2nd District Congressional Office sang South Cotabato, gobyerno probinsyal kag ang lokal nga gobyerno sang Coronadal. Paagi sa nasambit nga inisyatibo, ginapalapit sa mga miyembro sang TODA ang importante nga impormasyon kag serbisyo sang PhilHealth, ilabi na ang mga benepisyo kag health services nga mahimo nila magamit isip mga miyembro sang programa. Para sa dugang pa nga balita lokal, gin-highlight ang nagkalain-lain nga importante nga health research kag mga pagtuon nga mahimo manginbasihan sa paghimo sang pagsulundan sa ginpatigayon nga 3-minute pitch to policymakers competition sa Philippine National Health Research System o kon PNHRS. Sa kompetisyon nangin first place si Dr. Philip John Sahol sang Central Mindanao University halin sa Region 10 para sa iya pagtuon nga from abattoir to policy action table on bovine tuberculosis nga nakakuha sang 92% kag 30,000 pesos nga papremyo. Yara naman sa ikaduhang nga pwesto si Dr. Angelica Faye Regendine sang Jose B. Lingad Memorial General Hospital halin sa Region 3 nga nakakuha sang 88% kag 20,000 pesos nga premyo para sa iya pagtuon parte sa pagpalapad sang access sa rotavirus vaccine para sa mga pamatanon nga Pilipino. Ika-3 sa pwesto si Swizel Gail Cantuba sang Baguio General Hospital and Medical Center halin sa Cordillera Administrative Region nga nakakuha sang 85.4% kag 10,000 pesos nga premyo para sa Project Yaman nga isa kapagtuon para sa mas sistematiko nga Suicide Prevention Month o Suicide Prevention Program sa Baguio City. Samtang nakakuha naman si J. Andrea Vea Israel sang Cagayan State University halin sa Region 2 o nakuha sini ang People's Choice Award para sa iya pitch nga Mapping the Way Forward Institutionalizing GIS-based Spatial Surveillance for Schistosomiasis Control in Gonzaga, Cagayan. Nakasentro ang iya research sa paggamit sang GIS-based spatial mapping agud matumod ang mga lugar nga padayon nga may risgo sang schistosomiasis ilabi na sa mga barangay nga mataas ang populasyon sang infected snails
kag makabulig sa mas maayo nga pagplastar kag pagpaambit sang resources para sa disease control. Suno kay PNHRS Research Utilization Committee Chairperson Dr. Jethry Cruz, importante ang nasambit nga programa bangod nagaserbi ini nga tulay sa tunga sang mga researcher kag policy makers agud ang mga resulta sang pagtuon hindi lamang magpabilin sa akademya kundi mahimo nga isa ka evidence informed policies kag aktual nga health interventions. Paagi sa 3-minute pitch to policy makers, ginhatagan sang kahigayunan ang mga researchers nga mapresentar sa mas simple kag mapaathag ang problema, solusyon kag importansya sang ila completed research agud makabulig sa paghimo sang mga pagsulundan kag programa nga nakabase sa ebidensya.

Highlight ang tradisyonal nga pagborda sang mga tiboli sa Lake Cebu sa Artisan Collection sang isa ka sikat nga Japanese brand nga nagapakita sang mga indigenous textile traditions halin sa nagkalain-lain nga bahin sang Pilipinas. Kabahin ang mga tiboli nga mga artisan nga ginkilala sa nasambit nga proyekto nga ginlunsar sang Uniqlo upod ang National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Gingamit ang mga patch o gingamit sa mga patch ang mga tradisyonal nga pattern kag disenyo nga nagapresentar sang kultura sa mga katutubo sa nga komunidad. Kabahin man sang koleksyon ang mga obra sang itneg artisans halin sa Abra kag Panay Bukidnon, weavers halin sa Iloilo kag Capiz. Para sa mga tiboli, importante nga bahin sang ila kultura ang paghabi kag pagburda nga ginapasa sa masunod nga mga henerasyon agud mapreserbar kag mapadayon ang ila tradisyon. Paagi sa nasambit nga pagkilala, mas nahibaluan ang talento kag tradisyon sang mga tiboli, lakip na ang manggad sang kultura kag kontribusyon sa mga katutubo nga komunidad sang South Cotabato, may kaangtanan sa arts kag kultura sang pungsod. Balita. Sa dugang pangabalita lokal, istrikto nga ginapatuman sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato ang no collection policy sa mga pampubliko nga bulutuan sa probinsya agud mapahaganhagan ang pinansyal nga kabudlayan sa mga ginikanan kag masiguro nga wala sang kabataan nga mapunggan sa pagtuon bangod sa kakulangan sang kwarta. Kaangot sini nagpirma sang Memorandum of Agreement o kon MOA ang provincial government sang South Cotabato kag ang Schools Division sang South Cotabato isip formal nga tikang para sa pagpatuman sang nasambit nga pagsulundan. Suno kay Governor Reynaldo Tamayo Jr., dako nga bahin sang pondo halin sa real property tax sang mga pumuluyo ang ginpain sa Special Education Fund agud masabat ang mga kinahanglanon sang mga pampubliko nga bulutuan. Paagi sa pagsulundan, tinutuyo nga mabuhinan ang pinansyal nga kabugaton sang mga ginikanan, ilabi na ang mga kontribusyon nga may kaangtanan sa Parent Teacher Association o kon PTA. Paagi sini ginapangita sang gobyerno probinsyal nga masiguro nga ang kakulangan sa pinansyal hindi manginupang sa pag-eskwela sang mga kabataan. Gindayo man sang gobyerno probinsyal ang padayon nga pagpakigangot sini sa sang City Schools Division of Coronada, lagod mapabakod pa ang mga serbisyo pang edukasyon kag masuportahan ang mga kinahanglanon sa mga estudyante sa probinsya. Sa pagpatuman sang no collection policy, ginaekspektar nga mas madamo nga pamilya ang mapagaan ang ilang mga galastuhanan kag mas madamo nga kabataan ang hatagan sang patas nga kahigayunan nga makapadayon sa ila pagtuon. Alas 7:35. Ginapalig-on sang Sultan Kudarat ang suporta sini sa cacao industry paagi sa stakeholder consultation nga ginpatigayon adlaw sang Martes sa Isulan. Nagtambong sa konsultasyon ang mga representante sang nagkalain-lain nga talatapan sang gobyerno, cacao farmers, buyers, industry stakeholders kag iban pang partners agud talakayon ang kasamtangan nga kondisyon, mga hangkat kag oportunidad para sa industriya. Ginpahayag man sang ahensya ang ilang mga programa para sa agribusiness kag market development, enterprise development, teknolohiya kag innovation, high value crops lakip ang coconut cacao intercropping, agroforestry kag sustainable land management. Gintalakay naman sang mga industry stakeholders ang market outlook, quality requirements kag buying standards para sa cacao samtang ginpahayag sang mga partisipante ang mga tikang nga kinahanglanon
Agud mapabakod ang lokal nga cacao value chain. Nagplastar man sang konsultasyon sang mga posibleng nga kasugtanan, action plans kag convergence strategy sa tunga sang mga stakeholders. Tinutuyo sang nasambit nga tikang nga mangin mas competitive, resilient kag market-oriented ang cacao industry sang Sultan Kudarat samtang naghahatag sang mas madamo nga oportunidad para sa lokal nga cacao farmers.

0: balita.
1: Sa dugang pangabalita lokal, ginapalig-on sa Department of Environment and Natural Resources o kung DENR ang kampanya para sa pag-amlig sang kagulangan paagi sa information drive kag special chainsaw registration sa Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat. Tinutuyo sininga mahatagan sang impormasyon ang mga furniture shop owner, lumber dealer kag chainsaw operator parte sa nagapadayon ng mga kasuguan kag regulasyon sa paggamit sang chainsaw kag pagdumala sa mga forest products. Naglabot sa 25 ka chainsaw operators ang nagpartisipar sa special registration kag information drive kung sa diin ginhisgutan ang ilang mga kinamatarong kag katungdanan para sa legal kag responsable nga paggamit sang chainsaw. Ginpahayag sang DENR nga importante ang pagsunod sa mga regulasyon agud makabulig sa pagtapna sang illegal logging kag illegal nga pagkuha, pagproseso kag pagbiyahe sa mga produkto nga naghalin sa kagulangan.

sa dugang pangabalita lokal, gin susi sang Department of Tourism o DOT 12 kag Office of Civil Defense o OCD 12 ang mga tourism establishment nga naguba bangod sa magnitude 7.8 nga linog nga nagtayog sang Hunyo 8 sa Glen Sarangani. Gitpatigayon ang post disaster needs assessment, field assessment and validation sang adlaw sang Lunes kag Martes, kaupod ang Glen Tourism Office. Ginbahin sa tatlo ka grupo ang assessment team nga naghiwat sang pag-inspeksyon sa mga beach resort kag iban pang tourism related establishment sa Banua. Gintipon sa mga grupo ang mga datos nanungod sa mga nagkalain-lain nga damyos kag pagkalugi sang mga tourism businesses agud matumod ang kabugusan nga epekto sang linog sa sektor sang turismo. Gamito ng resulta sang assessment, isip basihan sa pagplano sang mga tikang para sa rehabilitasyon kag pagbangon sang mga tourism establishment nga naapektuhan sang nasambit nga pagtayog.

apelasyon ng isa ka bank collector sa Barangay Makabiso, Sultan Mastura, Maguindanao del Norte matapos ginluthang sang duha ka armado nga suspek Miyerkules nga adlaw. Ginkilala ang biktima kay alias Jeffrey, residente sang President Quirino, Sultan Kudarat. Nasubong ara na sa luwas nga kahimtangan samtang nagapaayo sa ospital. Suno sa paunang impormasyon, nagakolekta lamang sang bayad dalin sa mga kliyente ang biktima, kaupod ang iban pang empleyado sang Cooperative Bank of Cotabato sang ginpalapitan sila sang duha ka armado nga suspect nga sakay sang motorsiklo. Gulping nga ginpalukpan sang mga suspect ang biktima ante sila madasig nga nagpalagyo sakay sang motorsiklo pakadto sa wala pa nahibaluan nga direksyon. Gilayo naman nga nagpatigayon sang hot pursuit operation kag follow up investigation ang Sultan Mastura Municipal Police Station. Agud matukiban ang identifikasyon sang mga suspect motibo sa pagpanglutang kag madakop ang mga responsable sa nasambit nga krimen.

0: sa dugang pangabalita lokal, ginkidnap ang isa ka public school teacher nga babae sa mga armado nga lalaki sa isa ka luok nga o sa isa ka suok nga lugar sa Barangay Lilod sa Maging Lanao del Sur adlaw sang Miyerkules. Gikumpirmar sini nga Webes ni Police Regional Office spokesperson Captain Steffi Salangit ang pagkakidnap sa nasambit nga lugar kay base sa Romy Dalangit Bagul o Dagalangit Bagul, isa ka magtutudlo sa Malungon Elementary School sa Maging, isa sa 39 ka banwa nga sakop sa Lanao del Sur. Sa report sa mga barangay officials kag mga investigador halin sa Maging Municipal Police Station nga nagresponde sa insidente, sakay sang isa ka tricycle si Bagol sang ginharang sa mga armado nga kalalakinan. Mayara sa isa ka kulay pula nga Toyota Rush. Pirasahan nga ginsakay sang mga kidnappers si Bagol sa ila kotse ka gilayon nagpalagyo. Wala na nahimo sang driver sang tricycle nga si Saidona Subngan Musa nga luwason ang biktima bangod armado ang mga nagkidnap kay Bagol. Nagbinuligay ang mga unit sang Pro Bar o PRO Bar sa Lanao del Sur kag mga municipal officials sa Maging sa pagpangita sang biktima kag ang mga responsable sa pagpangidnap sa iya. Para sa ulihing balita lokal. Pilason ang pito ka pasahero matapos suno pa nagpaliya ang preno sang isa ka rural transit bus kag nagbangga sa isa ka nakaparada nga excavator sa National Highway Purok Bougainvillea Barangay Upper Pulacan Labangan Zamboanga del Sur pasado alas 4:40 sang hapon adlaw sang Martes. Suno sa paunang impormasyon, nagabiyahe halin Dipolog City pakadto sa Pagadian City ang nasambit nga bus nga may body number nga 10312 sang suno pa nagpalya ang preno samtang nagaagi sa nasambit nga highway. Bangod sa insidente, nadulaan sang kontrol ang driver tubtub nga nabangga ang bus sa excavator nga nakaparada sa higad sang dalan malapit sa isa ka taytay nga ginakayo. Anom ka babae kag isa ka lalaki ang nakaangkon sang mga pilas kag injury bangod sa insidente. Gilayon sila nga ginhatagan sang bulig sa mga rescuer kagindala sa ospital para sa nagakaigo nga intervensyon. Samtang nagpatigayon sang investigasyon ang mga otoridad, agud matukiban ang eksakto nga damyos kag rason sang insidente. Padayon naman ang pagmonitor sa kondisyon sang pito ka apektado nga mga pasahero. Balita! Alas 7:45.
1: Balita Nasyonal. DXKI Balita.
0: Naglabot na sa masobra 3.7 milyon ka mga tao ang naapektuhan sang gintingob nga pwersa sang bagyong Luis kag Maymay nga mas ginpabaskog pa sang southwest monsoon ukon habagat. Base sa pinakaulihing nga dato sang Office of Civil Defense ukon OCD, yara na sa masobra 3,733,000 ka mga individual ang ginreport nga apektado o kon equivalent sang masobra 1,087,200 ka mga pamilya. Kalabanan sa mga naapektuhan halin sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabar Zone, Cordillera Administrative Region, Metro Manila kag Mimaro pa. Suno sa Philippine National Police, naglabot na sa 26 ka tawo ang nautasan sang kabuhi bangod sa malain nga panyempo. Naglabot na sa masobra 2.003 trilyon pesos ang kabugusan nga koleksyon sang Bureau of Internal Revenue o kon BIR humalin Enero tubtob Hulyo sa mga tuig nga mas mataas sa target nga 1.99 trilyon pesos para sa nasabit nga tion sang 13.53 billion pesos o kon 0.68%. Mas mataas man sang 102.60 billion pesos ang pito ka bulan nga koleksyon kumpara sa kapareho nga tion sang tinalikdan nga tuig nga nagapakita sang 5.4% nga year on year growth. Suno kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza nakakolekta na o nakolekta na sang ahensya ang mga 60% sang kabugusan sini nga target para sa bugos nga tuig sang 2026. Ginpabutyag ni Mendoza nga nagapakita ini sang nagadugang nga tax compliance sa mga taxpayers kag padayon nga panikasog sa mga revenue district office kag large taxpayer service sa pagkolekta sang buhis. Para lamang sa Hulyo, naglabot sa 358.44 billion pesos ang gross collection sang BIR na naglabot sang monthly o nga naglabot ang monthly target nga 366.07 billion pesos sang 22.37 billion pesos o kon 6.66%. Mas mataas man ini sang 19.41 billion pesos kumpara sa koleksyon sang Hulyo sang nagligad nga tuig nga equivalent sang 5.73% nga growth. Samtang ang ginpahayag ni Mendoza nga padayon nga ipatuman sang BIR ang lima ka punto nga reform agenda sang BIR DIRS. Agud mapalapad ang digital services, mapasimple ang proseso sa pagbayad sang buhis, kag mapalig-on ang pagpatuman sang mga kasuguan batok sa mga wala nagabayad sang husto nga buwis.

Inini ang una nga pungsod sa kalibutan nga may tala sang pagbuhin sang kaso. Naglabot na sa 80% ang tanan nga may kaso. O nalabot na sa 80% sang tanan nga may kaso sa England ang target nga mabulong, samtang nagnubo sa 36% ang mga tala sa napatay bangod sa nasambit nga virus sa sulod sang nagligad nga dekada. Ginpahayag sang NHS England nga masobra 100,000 katao ang na-diagnose kag nabulong para sa hepatitis C halin sang 2015. Ginbulong ang mga pasyente paagi sa antiviral tablets nga ginainom sa sulod sang 8 tubtub dose kasimana kag mahimo makapaayo sang masobra 95% sang mga kaso. Ginahibalo sang NHS nga ang hepatitis C mahimo maglapta paagi sa pagkontak sa dugo nga may virus, lakip ang share sang mga needle sa tao nga infected. Ginakabig ini nga isa ka silent disease bangod madamo nga tao ang wala sang sintomas tubtob maglala ang kadaot sa atay. O ang pagkaguba sang atay. Ginabulubanta sa mga health officials nga mahimo pa nila malabot antes 2030 ang target na 65% nga pagnubo sang death cases may kaangtanan sa hepatitis C. Nagpanawagan naman ang NHS England sa mga individual nga may mataas nga risgo nga magpa-test bangod ang temprano nga pagtukib kag pagbulong mahimo makatap na sa seryoso kag posible nga kamatayon bangod sa liver damage. Alas 7:55. Magapanguna ang Australia sa targeted vaccination sang mga native bird kag mga pispis nga yara sa captivity batok sa makalaton nga H5N1 bird flu. Suno sa Australian government nga may 2 million Australian dollars o kon mga 1,500 ka vials sang bakuna ang nga ipatuman sa mga state kag territories. Na-report sang Australia ang una sini nga kaso sang H5N1 sang Hunyo kag halin sa to kapin na 230 ka kaso na ang nakumpirmara. Nagkalamatay man ang madamo nga wild birds sang nagligad nga semana, lakip ang 50 ka greater crested terns nga isa ka o sa isa ka isla sa South Australia. Suno kay Agriculture Minister Julie Collins nga hindi mapunggan sang vaccination program ang paglaptas sang outbreak apang tutukan sini ang mga priority species nga mas delikado sa bird flu. Ginpahayag sang minister nga nubo pa ang risgo sa tao kag wala sang ebidensya nga naapektuhan sang outbreak ang poultry o kon ang agriculture sectors. Gitinguhaan sang gobyerno nga maprotektahan ang mga native species nga mahimo magatubang sang dako nga pagnubo sang populasyon bangod sa sakit. Ginpahibalo man ni Environment Minister Murray Watt nga kinahanglan ang duha ka doses sang bakuna para sa kada pispis kagin laragway niya ang outbreak isip isa ka seryoso nga sitwasyon. Ginabulubanta sang gobyerno nga may pipila ka native species nga posible magatubang sang extinction samtang ginatos pa ang posible maka-experiensyar sang mabaskog nga pagnubo sang populasyon. Amoy ato ang aton pauna nga mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tag balita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Jesus Dos DXKI.

0: kapanatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas.

0: as masipag at marangal.
1: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
2: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
0: Naglilingkod, nag-aaral,
3: at nananalangin ng buong katapatan.
1: Iaalay ko ang aking buhay,
0: pangarap,
1: pagsisikap
4: sa bansang Pilipinas.

Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo nga magsabat sa atong audience listening survey. Ang imo nga sabat dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa aton survey form. Nakapin dira sa aton FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawarag wag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas!